0: kiri, iwo yo si ri. Matthew 7:7. Ni bayi, a fe lo fenu wa son ti a fe fun Olorun. A fe lo gbadura. Ile ti gbohun gbaro yi ni. E je ka lo gbadura ni lana ti esin Kristeni.
1: Ojumo gbogbo yin, Ololufe le se radio Pon FM. Ni to kale si ilu Eko. Ah, ori adura owuro la wa laaro yi. Woli Solomon Adeoye odun ayo lo yin ka bi oye ore yin. Ona ni o wa lori eto ni adura owuro le se Pon FM. Ti ajejo gbadura laaro yi. Ile ijo se wa wa ni number 2 Ajebole Power Line Center World SCC Under Bridge Agege. Ni a ti n ba wa ka lanu adura owuro laaro yi. E ma ri ijanu Olorun. Gbogbo ti o se dede nu aye yi o ma se dede. Ase irorun o ma wonu aye yi. Oko ni apale. Oruko Jesu lo wa. Amen. Amen. Amen. Ibi ta fe ka laaro ni we owe ori kini. Ese 30:2 Proverbs 1:28. O nigba na ni eyin o kepe mi. Sugbon emi ki yo down. Won o safari mi ni kutukutu. Sugbon won ki yo ri mi. Wa Oluwa ki isuru to de. Ni koko ti mo ba so la re opo eyan lo je pe ngbati ohun to ma nse ni ohun to loyinbo pe ni medicine after death yen ni pe o ninu ogun leyin ngbati eni yen ba ti ku tan ngbati wahala ba ti sele tan won a se ma wa iyanju si isoro yen sugbon olorun so wi fun ni bibi ta kala ro yi o ni awon to ba nse ru nkan yen o ni won ma ke pe won lo ni down won ma safari oni kutukutu ni daji sugbon won ni riun o ni yoju si won nitori pe ngba to ye kan wa oluwa won wa oluwa sugbon ngba ti isoro ba de la mo bi pe eh aso ti so nkan ni e mo wa je ko ti gba yen gbogbo eyin ololufe le se radio Pon FM radio ninu Eko Olorun fenu yin eyin na tete mo wa Olorun ki akoko idamu to de loruko Jesu idamu o de pa yin wa lo de pa yin yo ba gan ma nso wa ni aye o toro bi opa ibon oko lo le sele si yan ni igba kugba e ni ri wahala e ni ri soro loruko Jesu mo aye o ni dide si loruko Jesu ona yin o ni dabu loruko Jesu be ti won wo Oluwa ona ala okan yin abale lo wa dide fun yin agbara lati wo Oluwa agbara lati safari Oluwa loruko Jesu ko wo enu gbogbo eniyan to n gbo mi laaro yi ke si se rere kona yin o la si rere ko dara fun yin loruko Jesu lo wa amen amen amen loruko Jesu aya oda po
0: Pon FM 92.9 Aditi na tu so fun wa pe Olorun a ma binu si awon ti ki ba n gbadura tabi ti ki ba n bere nkan

Alhaj Imam Abulgani Adebayo Igiganga, the Grand Chief Commissioner Ayatollah Umatul Islam Society of Nigeria. Awa si agba fun ni omo agba gbogbo oluje satedo Olorun awa bi o gbore eyi ti ngba oju emi so kale Olorun sa pin kan wa gbogbo aburu tin tele oju emi Olorun mejo to se nikan kankan wa Ola ni bilodo Olorun adawole adokale wa Olorun je yori sibi ti omo dun mo wa Ola la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atoro fun gbogbo awa si waju awon lori wa pe latori baba wa Ahmed Bola Tinubu to je president orilede yi ka gbogbo awon governors our ministers, our senate, our rep, our chairman local government, ati councilor to fi dori gbogbo awon protocol Olorun o sa ko mo se o nitori pe ton ba da awon na lori wa ori bare ti dara yo ko da Olorun mo jori wa buru Olorun sa sanu gbogbo wa oju eni ojo re ni ojo je fun wa gbogbo awon alase ile ise Bon FM 92.9 atoro lodo Olorun fun ko kan ase yori dunu ti mo bi asege Olorun sa ba se fun Olorun nabi lodo Olorun Uruko temini Alhaj Imam Abulgani Adebayo Igiganga Grand Chief Missioner Ayatollah Umatul Islam Arawa si agba fun imamu agba ugbo luje satedo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adura ti a ti gba Edumare oba nu a ba wa mu wole ase lagbara Edumare ba ti wi na lo ma ri lagbara eleda to ba di ago merin abo eto wa eto yin akoko iso tele na ni a ma gbo latenu baba wa ninu Oluwa pastor R E Ikotun ona ni won ma fun wa ni oro isiti pelu aya won na ti awon na tun ma ba awon obirin soro lori bi idile se le fese mejeji duro daada akoko iso tele ago merin abo si ago marun to ba di ago maro koja sedu medogun eto wa eto iyanu nla na ni yo ma de si eti igbo yin iyanu nla pelu prophet Caleb Olulade awon yan ko ni baba adura AK 47 ago maro koja sedu medogun si ago maro abo to ba di ago maro abo agbo eto wa eto yin olorun ko fa ni anfani e ojojo se ri to da ko ju tin se weli weli bayi lode to ba di ago mefa ku isedun meedogbon ire owuro na ni eto nibi ti ati man gbo awon gba nko gbe adua awon adua to je pe e o le se ko ma gba tele won lati enu baba wa ninu Oluwa prophet olowo poroku awon yan ko ni onise oba ago mefa ku isedun meedogbon si ago mefa ku isedun meedogun na ni adura ti o ni apere awon koko adura e ma mi se o ire owuro na ni aporuko eto to ba di ago mefa ku isedun meedogun bona seri ni eto bona seri apa kini ibi ti e ti gbo iroyin nipa igbokegbodo oko gbodo ma gbo bi igba ti eyan ba fi gunwo so ogiri gbigbe ni bi eyan ba gbo bona seri tori pe yo fun yin lanfani lati mo bi te ma seri gba ibi to ye ki e gba bona ba fe poluku musu awon bi te le sare dogbon gba gbogbo na le ma gbo lori eto wa eto yin bona seri apa kini lati ago mefa ku isedun meedogun si ago mefa gerege to na ni eto bona seri apa kini ti le se bond fm 92.9 to ba di ago mefa gerege ayaya oba awon owero jigidigidigidigidi ki lati e fe pe na president akorin president awon oroyin lede yoruba koko inu owero ni bi se ti gbadun opolopo owe opolopo akolu ede opolopo ijile opolopo awon ariwisi lorisirisi lati gba ti a ba mu awon ere to jeyo ninu awon oweroyin olojojumo ti ile wa bond fm agba lo toro lo oba lo teyin rin fun gbugba ina lo so eri ki la tun wa odaju lowo isiju lo bigbesi ogbo digi afoko en ti o ba ti igbo e pe won joko

0: mi olufẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile sanmi baba sieni oruko jesu yeye re yo pada di ayeye o ni ku sipo esin omo re ni ku sipo esin jesu oluwa wa amen ara mi olufẹ o mo ma fe ran yin leti nkankan gbogbo iwo ti o wu ara re bi eni wi pe bi olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo ma ro be o ma da o ma pada da fun e iwo n wo pe elomi to ba ma soro ani awon olowo iwo nko lowo ni e gbogbo nkan laye mo ni igba ati akoko awa la ko ma n tete so ireti mo ta de ma ni ipele buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori olori kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so ohun gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je pe lo fine ju wa ri pe leyin odun meji meta si imi atunde ta tun gbe mi ta tun sinu e to tun ma ju lo bi aye se ri mi ko tan fun e o ko de pari fun e mo wa gbadua akoko titayo re akoko yanu re ti wa fi gbagbe ironu ati ibanuje kikoro loruko jesu akoko yanu yen ko de ba e loruko jesu ko de ba omo re loruko jesu egbo se bi gbogbo wala ka bibili arakunrin kan wa ti won fi ntoro bara ti won a ma gbe si enu ona gate daradara awon ebi e won a ma fi toro bara bi o ba so won o jeun tori pe o yaro iyen ni won fi ntoro bara ṣugbọn gba to di ọjọ kan ọlọrun ma ran ti re awọn iranṣẹ ọlọrun lo kọja legbe o wa wo won atawọn ti o n ti keke aro yen pe boya o le fun won ni nkankan ṣugbọn won so fun won ni gbọ o wura fadaka wa ko ni ṣugbọn ta mimi ni oruko jesu dide ki o si ma rin emi ara mi olufẹ ni ilu lusada e ma ku orire o ẹyin ara mi olufẹ ni lusada e ku orire gbogbo eyan ọmọ ọlọrun ni atan e murale o se ri ororo ti yin mo ma ko wa si lusada lusada ti agbegbe re alapoti lusada orile gboko gbogbo yin pata agbara on the 26 ni isoji ti lusada ma bere on the 26 isoji lusada bere gbogbo yin e get ready e mura sile girigiri tori o ma ni agbara so oruko isoji yen o na ni itan mi gbodo yipada si rere ko si ni to ba ti tewo gba ororo yen aye e de ma nitumo a ni apere on gbogbo a wa bo si ironu fun e nibo ni isoji yen ti fe waye te ba ti de lusada under bridge e bere boko community primary school egbele kan si boko community primary school ko jino si under bridge yen iwaju ile oba gboko gan le ma gba koja te ba ti de waju ile oba yen e gba street to wa waju ile oba sisale die e ti ri school yen nbe loruko jesu oko yin abale o ninu yin o sedo loruko jesu eri ba ti se mo fi akoko ki gbogbo ijoye pata ni ilu gboko ati kabesi yaloja babaloja ilu na ni daru yo ma dagba si si ma ri se o n ko ni buyin lowo bo ba wola olorun ti mo mo po wola olorun gbogbo rere laye yo ma wo ilu na wa ko ni da lodun jesu oluwa wa amen e ma wa gbagbe to ba di ni ojo Tuesday to nbo ni ipade adura ti suru lere nibo ni ni suru lere o na ni Fuja Street Community Hall to wa ni Fuja Street ago mejo aro si ago mejila ni e murale e tuyaya e je ka gbadua nti Oluwa ni ka bere kale jo bere re ba kan na iye ni koko Friday eleyi gbogbo apata eja pade ni ile ki loruko re nje Ishaga ta ba ti de Ishaga e ko le lo si Sabo Underbridge ni Onijoku Town Hall ago mejo aro si ago meji lani ibi ti inu adua yo ti ma jo ti ogbo Olorun yo si ma fi ara han loruko Jesu le ri anugba ko si ri ogunle laye bakan na e ma gbagbe o ipade adua to ma waye ni osoosu egbo akoko oni ti ilu mose ipade adua ti mose yi Friday keji ni every month ti inu osu kewa yi yo ni agbara o yo si ni gbogbonu nta pe nbe egbo lagbara lowo iludunu re amura le e ti le gba mantu ti losu yi ni ninu osu kewa ni mo se e gba mantu ti nbe lagbara lowo iludunu re iye ni koko ni to dabi re nibo nibe eyin ara aboru yana paja egbeda agege odi olowo gbogbo yin lati super abulegba e ma bo ni mo se ni second Friday te ba ti de ni Friday keji te ba ti de mo se yen e bere onile gogoro bus stop te ba de onile gogoro bus stop Tadeyo Street number 27 sheri Tadeyo Street yen oni ona to fori so onile gogoro yen e ko bere Idera Cinema Hall Idera Cinema Hall yen oni number 27 Tadeyo Street ago meje aro kutukutu la ma bere a ma pari ni ago mewa abo tori tin ba ku nbe mo se lo si Ishaga uruko Jesu oko yin yo si bale mo nbo e je ki sa le gboro ri mo nitori akoko wa ipade adua ti osoosu kan na oru igbenija to je iso oru Friday keji niyan na ni ilu oku afo ni ijotun lo ti ma nwaye kan lo si niyan oru igbenija gbogbo eniyan pata lati Badagiri oku afo Agbadarigi eyin ti Lusada titi to fi de okoko titi to fi de my two e wo moto to lo si oku afo bus stop Lagos Badagiri expressway eni oku afo bus stop te ba bole Maruwa wa nbe Koropo wa nbe Okada de wa eni ko gbe yin lo si Ijotun Junction te ba de Ijotun Junction yen e wo apa otun yen e ri ona kan nbe e wo be street akoko bi ile keta si junction yen ni oni ori oke ijo imole alaye ago mesan ni pade ma nbere lale a ma pari ni ago meji ni idaji awa pin ororo ororo la pin nbe ibe ni gbogbo eyin ara Badagiri patapata ati Badagiri consequences ati gbogbo awon chapters wa ibe le ti ma gba ori osu kewa agbara lowo Iludumare oruko Jesu yo dara fun lori oke yen eri ibe e gbo laipe eri yen ni agbara e wa ka jo gbadura ka si gboro Oluwa enikan gbo mi mo fe ko da si ipade yi pelu owo bere lati 2000 1000 1002 bo ti se o ti ra anugba anudide si e account number yen re 00699 36 107 bole kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church pe ere ibani soro yi 0706717 0079 la follow me lori Facebook oruko to wa nbe Prophet Rotimi Ilesanmi eyi ti e fe ororo agbara nkan kan se adura anu e lo si Abaroje Road Alabama bus stop ile baba Oyewole Street
1: Band FM
2: 92.9 on FM 92.9
1: Band FM

0: pe yo ba so pe e n ba na wo kan se niyan e gbe won owo ma ri lo ku odo re ni nbo emi na na wo si lati gbadua ba lo sa owo olorun yo kan aye yin owo yin lo wo owo olorun o ma kan aye yin owo olorun Matthew nigba ti oda ba titan in to se pataki o lowo olorun nigba ti o ba sona mo in to se pataki o lowo olorun Isaiah chapter 41 verse 10 o so ni po owo olorun Isaiah chapter 41 verse 10
1: iwo
0: mo beru
1: nitori
0: mo wa pelu
1: re mo foya
0: mo foya
1: nitori emi ni olorun re
0: emi olorun
1: emi o fun ni okun
0: number 1 ma fun o ni okun ni toto
1: emi o ran lowo
0: number 2 ma ran olowo
1: ni toto emi o fe wa tun ojo do mi do
0: se number 3 ma wa fe owo to obodo mi ma fi gbe o soke ma ju so ma sami o ma rowo iya
1: mi amen
0: gbogbo en to sami ma ro owo ina lowo o ya ko jade si ara owo olorun owo olorun owo olorun eni yan ba so fun o to ba lo owo mi owo eyan se nti o le ba de sugbon owo olorun anu ni to sa mi anu jade si ara Matthew owo olorun Psalm 118 nipa 16 o gbo n to so ni o ni owo otun oluwa Psalm 118 Isaiah 48 verse 13 ma gbo n to so
1: owo mi pelu
0: owo mi
1: lo si ti fi pile aye sole
0: lo fi pile aye sole
1: atele owo tun mi
0: atele owo
1: tun lo si na awon orun
0: o lo na awon orun
1: nigba ti mo pe won
0: nigba ti mo pe
1: won ju mo ti de duro
0: Matthew o ni owo tun mi n lo fi aye sole atele owo mi o n lo ku ba awon orun Matthew eru kan ba mi eyin oni science e wa ba n saraye lori ile

Ati ni bo ni bo ni ati ni bo ni ise ni la gbe ni adukan wa gbe ni okan ni ojo gbese ni o sai si ni o fo bi ni do la mo ni mo fo mo do la mo ni mo fi se pe ni ojo ni o ni di ni to ju ni ki o bo ni ojo di ni to ni to ko ati ni bo ni o gbe ni akobi ase ni la.

0: e dakun be ba mo e dakun e darapo mo mi lati ko be ba si mo e kan ma ba mi so pe olorun e se bo ba je muslimi oni oni osun to buru nbe sa ma so alhamdulillah alhamdulillah bo ba je pe eleskun abalaye ni oni eledumare modupe o eledumare ose o ni wo ma so nti e amo gege bi onigbagbo je kemi o ma ko lori pe sara re o subare sara re o subare aye raye a sheda orun sara re re o sara re o subare olorun gija sara re o subare aye raye a sheda orun sara re re o olorun to fun emi ati iwo lori ofe ati wa laye ni mun ki o alagbara giga ti enikan o le gbe subu alagbara giga ti enikan o le ye owo re wo alagbara giga TFCC o le bere lowo e ICPC o le talaya NDLEA o ti e le ni nkan se pelu e tori pe olopa kan kin mu soja o lagbara lori e o lai lai koda are orilede America Donald Trump ko lagbara lori Olorun are orilede Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu won le pe Olorun bo ti e je je ko si eni na ko si alagbara na lai baba wa Isipela Majesty Alailu Oba Ridwan Osolale Akiolu bo se fe lo Olorun oba to won kin fe ke eyan ri Olorun fin waju won ibi ti agbara Olorun to po sinu ah Olorun ki an temi temi o wa ja mo nkan kan ti won o to isale bata awon eyan ti wa rin ofin ah Olorun mo se bare laaro to ni o sara re o subare o aye raye a seda orun sara re en le da aye atorun agbara wo lo tuto yun ah Olorun e se o ma ki gbogbo en baba mi kaabo sori eto bona se ri apa kini ile ise bond 92.9 idobale mo wa ti mo ki gbogbo eyan abi ama bo ja gboro gbogbo en mo mi kaabo sori eto yin loni o ojo 24 osu kesan egba odun o le meri bi logun lori eto bona osiri ile ise bond 92.9 loruko omo babirin adenike uralade oke ti won je olori wa ile ise radio meteta to nbe nipinle eko labe aburada radio nigeria loruko ogawa yanyan ile ise bond 92.9 ni akoko bond 92.9 ogawa gbenga fatile ni mo ki gbogbo eyan odo lokunrin ati lobirin pe e mo kaabo sori eto te feran o bona osiri ile ise bond 92.9 e dakun ta ba ri ibi kan lorilede Nigeria te tin gbo mi le so o ni United Kingdom mi le so gbogbo ilu to nbe ni Europe mi le so America Canada ati gbogbo ilu yoku o amo lorilede Nigeria boya le Hausa le tin gbo mi le Ibo ni olu ile ilu wa ni ilu Abuja abi bi kan nbe leko yi tojo oye o se be di asiko ya bi moju ko ti e fun be debi ti o e dakun e ta nlolobo o bo ba si tin to ba si nro lowo e dakun e je amo bi nkan ko ba nbe lona e je amo o bona ba tu dun rin na e je amo o biko to ko ba wa bi kan to mi ti dogbon to awon eyan je to bori e bi igba ti le te e dakun e tete ja ta wa lorobo a ni rogun jamba o e ka bo sori eto bona oseri ile ise bond 92.9 ma binu o emi feran adura pupo ju mo de ma n tete si ohun olohun mo n bo olohun e gba adura fun awon eyan e pe gbogun to ba fowo won yi se irere ni o ja si ni temi ade oluokun ade aya atawon mo mi mo ta ba dawo wa le owo wa ise ayo ni o jasi rere ni o jasi loruko Jesu o le wa so ti e na to ba fe o alagba segun won pe mi mo yin wole agbara won ni Mr Pilot o oko bi oko akole kodo ti kan o de tun ko ojo oko akoyoyo tipa o ta gusa wa pere o ko ti idasun ke ba kero ko sile o amo bi iseju marun di logbon 45 minutes ba lu ba nbe tabi ko ma to be gan yo pada da nkan le ma ni bo lona korodu won lona korodu da alagba to kun bo latu jisa
1: Sewa.
0: Àwọn ọmọ sọ́bí pé ẹni sùúrù ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ ṣe gíní o bọ̀dá kan pè mí kí n tó wọlé agbára ń sinsin wọ́n ní kòtò dáminù tó ń bẹ lórí long bridge ó ti ń kún omi ẹ̀ sì ti ń ṣe sídìtì kó má padà lọ́dà bí ọ̀rọ̀ kára pé kí n pe àkíyèsí ìjọba àpapọ̀ ilé iṣẹ́ tó ṣọ̀nà ẹ̀ ṣé ogún olómi ṣe wá wà ní long bridge nígbà tó jọ̀rọ̀ ní Lagos Ibadan Express. Ojo yo de Lagos Ibadan Express. O da. Ngba to joro ni Lagos Ibadan Express.
1: Ojo to wa lalo, lo wa lori igba ti mi le ni lalo.
0: Olorun lagbara o. Olorun lagbara o Church wa be sala da togun bo ojo yo de Lagos Ibadan Express o da e je so asiri kan fun wa nipa Lagos Abe Okuta Express Road papa julo na Okeja e te ba de Ajayi Farm mo Okeja te ba kan to jomo so e ba ki ma mi kan ko sekun omi lo to awon eyan sa fowo tun to be gba to e ko be lomi die iyen flood die amọ mi yan o le gba be amọ gbogbo ko mo sa case pe si won le mo wa alafia boya to ye ona owo otun yen na ti o tun gbogbo ara sun won ati pe awon ko afafa kon lu ti won fi gbogbo ara rin dada boya nkan se oko yen do yi mo be ni on manage e ni un to da bi gba to ko be fa sun e ba kiroko fa se die nu ni ajo ti o ba ya kankan nile apegbe keja ni yen o o si funfun kan na ti wa ta ku si be sa o awon to ni wan die ko da sun kere ba ko sile lasiko ya mo bile ba mo yo dale se wa pa la da ba yen bo le wa
1: I'm kind of a father.
0: I'm a binu. Ira. I'm a father. Eh lori ko je pe baba ki baba fi ami o ba ni awon agbon won Olorun na eh
1: ya to
0: so baba baba lori yota o ni

nise awako agbepo PTD Sona Sherman ti e ba n gbo mi gugu eyin te ni se pelu oko pelu PTD Nupeng kon ninu awon oga PTD Nupeng ba kan na Sherman Alhaji Abdulrakim Ogumola ti won je alaje at olidari oil and gas awon lo ni kin ki oga awon PTD Sona Sherman Alhaji Komri Said Omogbolahun Adigun ti o ba mo si Oba Mobi PTD Sona Sherman pe e se opolopo odun lai be se ojo bi loni o gugu awon loga lo PTD Lagos one king king pe igba odun odun kan ni lati fa odun kan ni kele olu tuto yi ade oluwa ade falarun kan lo ko ti na agun mi jabo e ma gbagbe ade wa e mu ra sile lati pe abo olorun lo gbo wa 92.9

0: e fi fun oluwa eyin omo awon alagbara e fi ogo ati agbara fun oluwa e fi ogo fun oluwa ti o ye foruko e ma se oluwa ninu ewa iwa mimo ohun oluwa nbe lori omi pupo olorun sogo olorun ogo nsun ara oluwa nbe pupo pupo ohun oluwa li agbara ohun oluwa ni ola nla ohun ayi kedari ya looto oluwa nfa igi kedari lebanu ni ya iki ola ikoko ki agbara ni eja yonda fun olorun wa oba lana oba leni oba oba lounge lo to pa mo to fun lanfani ati ori ofe lati tun le wa lori eto koko lo ni lese bond fm 92.9 wa ni gbongo di are ni keja leni ojo bo thursday ojo kanin le logun osu kesun odun 2026 anya olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gbogbo lo tun ji olalekun oko mi e ku ojumo o
1: adupa lowo olorun baba tope ye oba tin ni gbogbo ojo ni gbogbo asiku ni gbogbo wakati oba to po alale ana pelu amoni rahim O ti ju wa si mole ala ila ro tun ni pelu alhamdulillah le ala mi no pe ni fo olorun ba to fosupa se wa si firawo seri pe ni jade ko ma mu imole lowo ba se njade lo senu oko wa lagba olorun imole aye wa ko ni wo okun oju kin tojo ko ma yoju kin so orun ko maran oju kin tomo ni oyin ko ma yo lagba olorun boju oni ti wa lenu oko anu afon fun wa ni gbese aye wa ojo ojo bo thursday le ni ojo kenin lo gosu ke so 2026 lagba olorun ba ni asan wa so wa san wa san so ase ku ti se bale oro e ka ro ma e ka ro eyan ile ise bond fm 92.9 to fi kale si dra ni oni gbo nilu ikeja lati kin pe ku ojumo ganiat belo ash loruko temi
0: ye won ti ni oda ito ida ina oda ito ki dade epo ki ida ina oda agbada yi sa da musulmi oda owo ki da dada ati mi tawon ato oda ore oni da gbogbo wa
1: amen
0: ye je won pe alagba masari la online boro se won ti ni bakan na lorun se fun isubo ototo la lata ma nla Eh alagba masari ni ta ba nso nipa re lati ogojo odun ta ti to ko nti mo bi won se se ijoba lori Nigeria ohun o ti ri are to dabi are Bola Tinubu ah baba na ma dapo o
1: are Bola Tinubu la oro laaro toni won ni se ri gbogokan e ti won ko se olilu wa ilu agba to ye pe owo na lo si million 12 dollar fun awon olokowo se agbelaruge fun awon olokowo kekeke lorilede wa Nigeria
0: igbe ibiri okuku birimu birimu Eda ta mo se okukun won e so fun ko ma do so ori na ni se ni erin okoyo moyin okukun ye wa o lo le de wa na okun ba le bi akun

0: Jerusalem, sort and the Sokoto, also around why just only say any can to bash a wall, Moku Moku, really the one Nigeria, I joy EFCC. What it may Emma Fari, a pack of them, my dad pack or so, any canny, and your canny, your cobad, your lotion, your cobad, your lorry, a lesson, like I wab, a jeba no more lower, and it may Emma or Debbie me a shing bedule. Emma Fari, a pack of them, my dad pack or see, one long go long for see, it was jeba and tossing Fedu Kakasi, your lady one Nigeria. You know where in the letters, a crater in your one bed.
1: Iwo the nation now lo su wa lo wa mi laarin ni ijule o je je mo pe en to je are fun awon ajegbe mo Christ Apostle Church CAC ka kiri wa Nigeria ti wa agbaye ojise Oluwa Samuel Oladele won ma ti ra webe si gbo mo Nigeria patapata won ni eje ase suru pelu are Bola Ahmed Tinubu won se ri oju to npa o yi ma se apopo apola ni oju to ntawo yi sa tapa atala ni oso lo npa italele loju titi ale italele yo pada do lo nje ki abuku re pawo le ra npa titi mo titi ale yo do ni gbaso ajamta lo gati menu si ra hunre won lo to gbo mo Nigeria o je pe an fe deru an fe gbogbo e ko je pe o roso fun wa ki ara si tulu sugbon ka se suru oju to pon wa ko ni pon wa ku won ni akasi fun are Bola Ahmed Tinubu ka fun ni ko die si won ni o da o loju pe won se nkan to da baba na so di mo pe se joba are Bola Ahmed Tinubu yi iko te ba wo dada ri pe awon kankan be pe ti baje seyin seyin awon wa gbon lati ko gbo bi to ti wo ka won to ko to ni pe a ma je lagba te won e ta ma gbadun abi nori adete tori de won ni ka lo se suru o gbohun tari gbo se oluwa na leyin pe won so di mo ni bi apero awon ti won je o se oluwa ti CAC ni ikeje ara keji ni ipile osun won wa njabo bi pe ipade na leyin pe o ko gbogbo awon ti won je awon ojise oluwa ta mo si pastor awon mo leyin Jesus to je apostle ati opolopo awon oludari ijo ka kiri wa Nigeria loko wonjo nbe ona ni aba baba wa Ladile ti wa nso dimo bi pe ko rorun lati ma se ijoba o ko rorun lati je oludari pe kaluku e ti bi baale o jije baale lasan e ri pe o rorun lopo gba awon nkan kan be to pe te ba se bayi ona ti iyawo tun ma gbe gba mo yin lowo yo tun yato tawon omo na nko ko to wa di pe awa se ku to wa fe dari ile ise ka to wa so ka fe dari ilu ka to dari orilede ki se nkan to kere tori de e je ka se suru fun are Bola Ahmed Tinubu ojise oluwa pastor Samuel Oladele ti jo CAC na so be na gbon iwe erodi nation laaro yi e barun yi nbe
0: oko nu iwe eroyin se siwaju laaro e bond fm la wa 92.9 won ni nkan ta ba fe ko ba joju la ma tete moto nje je mo pe awon egbe olutaje epo petrol lorilede wa Nigeria yen ti won ku oni petroleum product retail outlet association of Nigeria petron o ma tin ro gbogbo omo egbe won patapata latari ofin kan to je pe awon ajo to ri si oro epo petrol yen Nigeria midstream and downstream petroleum regulatory authority ofin ti won fi lede wi pe ile epo ti won ba ti pe ko won ti yi mita won seyin lori awon gbogbo epo to ba mo lede wa Nigeria fun ra bayi te ba tu wa yi mita yin se de epo wo epo te nta ko pe fun araalu won ni agada godo gbangba onu o ma fi ti awon ile epo na pa o ni bayi awon egbe na won ti wa ro gbogbo awon mo egbe won patapata pe gbogbo en te pe ti yi mita yin seyin e tete lo se atunse lori e o won ni oro ije jade nigbati adari egbe won yen Billy Gills Harry e te pe won fi oro wa lenu o nibi for a one lenuwo kan to wa lori ero amo mamoran oni wo tin so di mimo won ni opolopo ifi so se atunse o won ni oro ije jade nigbati adari egbe won yen Billy Harry e te pe won fi oro wa lenuwo nibi for a one lenuwo kan to wa lori ero amo mamoran oni wo tin so di mimo won ni opolopo ifi sun lo je pe awon tin gbo kakiri bi pe opolopo ole epo to wa ni orilede wa Nigeria bo se nta awon gogo epo se ni won tun mita awon se nti pe epo won ki pe won ni fin di eyi awon ti pe oyake lori won ile epo ti won ba ti lo wa ti pe won ti mita awon se ni o ma fi agada godo gbangba ti ile epo na pa bayi ninu re new telegraph royan won wa nbe laaro yi
1: ohun to ba jora ka wera ko le won mu je se pe pajo po se le adugbo ko lo jo mi alaba lero ni pa epo kun epo to ba ti do re pe ma ka mi lara gidi o epo e mama bo epo sa wada won ni ita age lori ireti nbe fun kita age lo to ba ile gboro mi yo padade ireti wo ipo se ki owo epo ko wale ni ayepe laijina won ni ijoko soro ma nwaye laarin orilede America ati ole iran bo le je pe won ni ijoko soro hun won ni ki se ile to je ti taraso to gbe o foju ni pe won soro won ni sugbon ni bi ipade agbero agbaye ile to npe ni o nga to waye ninu New York o na ni awon abala kan ni won tin bara won pe won so di mo pe bu won se nbara won soro yi o da be ni pe won ti dogbon si ijoko to ma ngba to ngba gbe epo ni iran to npe ni spectator homos won ni ibi ti won tin so di mo pe awon omo ogun kan ti won je ti ogun oju omi ti pe agbo ni won gbe igi na be won ni won ti si o won ni koda gan won tin fun ni anfani si awon dukia lati lo sibi to lo to ibi to lo koda teran won la na sapejuwe pe nkan ti won se yi ti orilede America se pe o ti mu iderun bo wa o awon ti won je asoju orilede America gbagbo gan ni o je asoju pada si America

0: nibi ijokoso na si with o so di mo pe awon alarinna te ko n da si oro America ti won si n te si waju pe gbogbo ana ni won fi joko ti won soro lori bi ohun bo se ma ni si ja ti o ni si wala ti o ni si dasi laarin orilede mejeji mo tori pe gbogbo agbaye pata ohun na ni ja laarin Iran ati America lo nko to je pe o ki ogun kan ko won gogogo e lo ka pe ninu iroyin Vanguard
1: Gbogbo nu wero yin te si waju laaro e Bond FM la wa 90.9 nu wero e New Telegraph laaro yin to je oga agba fun ajo to ri si idowo asekagba nile eko giga yen idowo ne ojogbon dantani wu sise o ma tin so fun awon obi ati alagba won ni se ri isoro to nkojo orilede Nigeria lasiko ta wa papa julo awon ipinle je pe awon janduku awon ajinigbe nda won laamu abi ofi ko nile o nsele ni ipinle won won ni ko le da won lowo ko lati pe gbogbo awon mo ti ku won joko idowo neko lati di da won lowo ko lati ma joko idowo na oro yin ma je jade nilu mina nipinle Niger lo ti je jade ni oriyin fun awon osise to je ti ajo neko ohun to pe ku se ni omo orise ya o won so di me pe opolopo isoro la won koju lati ma gbe awon paper idowo lo lati bi kan lo si bi kan won ni o fi ide yi gbogbo isoro yi awon odi afisen te gwa lare bisho to ri pa awon ona mi lati le je ki awon akeko yi ki won joko idowo wo ke wa ma beru bi pe boya wahala to sele lawon ipinle kan koni fun awon akeko lanfa lati joko idowo won ni pe yin ori bi gbogbo eto la won se lati pe awon akeko na won joko idowo won ni wero telegraph ni ojogbon dantani wo sisi in so di mimo laaro yi

0: wale tori pe ifigagbaga yo ma wa to bara ti e ni naira 15 to si de to lo fe ta naira 4 lo kan kan tu wara ti e naira 4 la to so ko da naira 15 le mi o ta tori ko se nkan ti o ye won lowo e pe kaluku o na lo je pe o ti gbe oja re wole ona ti kaluku si gbagbe oja re wole je ko run fun o lati ta oja won fun ara ilu eyin o wa je ki epo ko su wa bo daada nigeria e na gbe iwe iroyin vanguard la ro yi e barun yi nbe
1: inu iwe iroyin gafu la re won ni e fura o ifura logun agba e fura o ifura lagba ogun je lori kini won ni ko luwa ba ma fi se ni agbogun ate to gbogun olorun ba lojo ni ko ma fi se ko wa wa o won lori aisan ebola ni o to je pe o tin feju keke bayi kaakiri awon agbogun won ni bayi ni orilede congo won lawon to tin aisan na pe aisan se lo nfeju keke nbe o awon ajo to wa ri si dekun aisan ni agbalaye o wa tin so ni mo fun gbogun awon orilede patapata ri pe oju da lori o lori aisan ebola bakan na ni awon ajo to ri si dekun to orilede wa nigeria ni nigeria center for disease control and prevention ncdc awon na tin so ni me pe awon tin gbaradi o ati pe awon enikeni to ba fe wa lati orilede congo bayi won ni ayewo fi yo ma wa lori won o en to je aludari agba anjo ncdc dr jide idris awon ni won so ni won ni awon tin gbaradi bayi awon ti ise pelu awon ajo to ri se eto ilera lati pe gbogbo ati wole ati jade orilede nigeria ayewo fini fini yo ma wa lori awon eyan ko to di pe won wo orilede yi won ni ni bayi awon to ti lu bi aisan na to ye ku won tun se sawari won won ni igbadin meta ni ti awon kan to si je pe ebola lo mu won lemi lo awon yen lo si bi merin laadorun yen 94 inu we iroyin new telegraph prayer iroyin won wa nbe laaro
0: gogo inu we iroyin te si waju bond fm na la si 82.9 radio fe so wa po to kari aye loju we kini we iroyin ga laaro yi iroyin ti mo be kai lo je ba logun loju we iroyin tori pe ko zero iroyin toto bi one day dem akoko ma fe gbon eleyo ara ni o fe gbon ara oko laarin awon owo laarin awon gomina ton je te gbe oselu apc ni o to si fa won ni wike ni o wike ni wike lo wike ni wa ni ke leyin ke wike on leni on lana bi ekun akoko je won ni ala so wike lo je pe oro kan ton jare ni ton je awo ton waye laarin won ati e alaga fun awon gomina ton je te gbe oselu apc ta mo si progressive governors to je gomina ipinle imo pope unzo dima aten ton je akege re ton je alaga gbo awon gomina lori wa nigeria gomina ipinle kwara abraham ton waye laarin won ati en ton je alaga fun awon gomina ton je te gbe oselu mo si progressive governors iyen to je gomina ipinle imo pope unzo aten ton je akege re ton je alaga gbo awon gomina lori wa nigeria gomina kwara abraham arasal won lo tun feju keke bayi o nigbati opo ni won je awon gomina pupo nu won won se alatileyin fun wike awon kan si nta o wa fe da be ni pe o fe so pe n to ka si arin awon ti o je awon oni lo si waju ati awon gomina gbo lori wa nigeria loro ni pa ku won fe gbora won ye ati wo mo gomina arasal la gbe pe o je alaga fun awon ipa pe ran gomina ni ori wa ni abaye so sugbon ni bayi won so ni awon to wa leyin gomina ti o je ti ile kwara won ni won ma fe po mo bi awon to po n be leyin ni so wike pe won so ni mo pe wike te n wo yi oda be ni pe ete kan be na beta re to bi meta to ni pelu rainbow coalition to je pe olorun lo gbe ko si so ni mo pe rainbow coalition to gbe kale o n gbe kale lati bi se atleyin fun are bola ahmed awon gomina mejeji iyen gomina hope unzo dima ati gomina ipinle kwara abraham arasal won so ni mo pe anise seri wike rainbow coalition to lo gbolohun gbe kale o momo fe fi darugudu sile la pe ko fe ki eku kebi eku yes ma kebi laarin awon ti won je awon gomina te gbe osuti amele to n se gan soke sodo o na ni wike bi se n se si wa o da be ni pe o ni awon nkankan to je pe n dogun won se sugbon gbogbo e lo won ni oro n be Orambe ele lo kai kun ni we royin Vanguard la royin.
1: Onu we royin te siwaju la re Bond FM la wa 92. Je je mo pe ajo to ri se enikeni to ba sowo lu moku moku lo lede wa na yen ajo EFCC. Won ni lano de yi, won kede o. Won ni awa o, nje ta lo nwa la ro toni. Won le n to je odari agba fun to ri si awon owo ifeyinti lo lede wa Nigeria ni yen Abraham Abdullahi Maina. Won ni awon wa bayi o, won fi oro ilede ni X won. Lato de n to je alukoro ajo EFCC ni alagba dele oye wale awon ni won so ni mo won ni alagba mai lawon ti fi ro ilede pe awon wa bayi lori awon esun kan latari awon odun to ye pe won fi ogun alumokoro yi won fi so di ara won won ni maina won ni omo odun 21 ni o si je omo bibi ilu biu ni ipinle won ni enikeni to ba wa ba won ri o won ni ko tete wa so fun ajo EFCC pe opolopo igbala won ti kowe pe to ye pe o ko si ku si iwe ti won ko won ni bayi awon ti fi foto re aworan awon ti fi lede pe awon bayi ni we re new telegraph lajo ESCC ti so di mimo laaro yi
2: 2.9 FM ka lo ka

0: kokonu wero yin te siwaju bond fm la 92.9 lati gba to ti sopon lo bi kan to lo se to e ko mo tele e to lo lo si gbogbo en mo tele nigbati mo si agbo oselu o tele mi kuburu ba gbowo oselu ma ba npin mi o
1: nibo
0: wero the nation la ro yi je je mo pe abuja ni so wiki lano de o ma soro se ri won kan ta ba nse lana o di itole ni o nta nse le ni nko itoni o pada da lola o lo nu 20 je ka ro to fun ra wa o ni ona ta o gba ta fi eyan ti ko ba ka jan le re oni se mo pe egbe oselu pdp gbugbu awon wa oni egbe oselu pdp ta oni awon kude kude kan ti atiku abaka ro po ngbon na lo dale awon wo pe eh iwo ro po ogbon mi o tin le ogbon na ni won gbon le ale ba ti nlu ngboji be na la gbon baba ni iwo ba ni ogbon ti awon na dogun ti e wa oni awon gomina ni gomina alagbara marun g5 governors ola won wa gbe awon alale kale lawon opinle ta won tin se akoso ko si ni ko le ropon la pe ibe ni pe are bola me ti nu lo jawe olubori to je pe awon fi eyin agba atiku abaka jole oni papa jilo ni ipinle rivers ati gbogbo awon ajindo gusu olaun se awon ise awon tamutakun ta ba awon so pe eni bayi la ntele o en ta ntele nu ke tele oni sere ni ti akini owo lo fe ma fi ra awon eyan eni ba si fo ra awon eyan to dibo fun oba dori alefa owo ni okoko wa nu yo fi ya ju eni ma pe nkan ta won so nu awon si ri pe awon ri pe awon gba eye lo wa ti ko ra lodun 2023 oni tori de yi oni ogda ko awon gomina gba ni to pe ni gomina lagbara marun olawon ele gbe oke ipe asosie ipinle abia ifi aye wa ye ti ipinle enugu samaran to benue ati seyi makinde ti ipinle oyo oni tori pe ti awon jo so tele ninu egbe oselu pdp ni pe ekun gusu o na ni are yo ti dide oni asadede na lati ko abaka tun yo to aje pe nkan ta jo so ati fori ori oko so nu re tele o wa yi pala eh oba wa mi o ka ipo inu ero the nation la re yi
1: inu ero inu telegraph la to ba ye pe o fe kin tele e lo si agbo oselu je kin tele e ba yo sugbo ti ba tin tele e wa so pe o tun fe ri mi leyin ewon inu ero inu telegraph la re yi e je kin wa si ipinle eko lagbo oselu lagbo oselu all progressive congress yen apc nje je gboje kan ninu egbe oselu apc ni ipinle eko yen ani okola egunjobi ati barrister aziz yusuf lanode won ni ko ma fi oro koro ko akoro tawon lorun bi pe awon gbo royin kan bi ko won li awon kuro ninu egbe oselu apc won ni lai lai fa abada ma gbe royin eleje fun awon ara ilu mo won ni awon ti kowe kuro ninu egbe oselu apc lati osu keje odun yin lawon ti so di mi pe se egbe oselu apc mo awon si ti pada gbo awon awon ti lo sinu egbe Alive People's Movement yen APM won ni oro yi ko se lori awon wahala kan aigbora eniye to nsele ninu egbe oselu apc won lara mo won ni pe gege bi atejade ti won tejade gbogbo ile awon kuro ni egbe oselu apc won ni se ri gbogbo awon oro kan to jeyo lasiko abele ninu egbe oselu apc to je pe o nbi awon ninu bi won se se ohun o nbi awon ninu ohun lo je ki awon kowe ka won se pe awon ose egbe oselu apc mo awon si ti kowe pe awon ose mo lati je odun sugbo awon iroyin kan ti o je iroyin eleje ti won gbe kakiri pe won li awon kuro ni egbe oselu apc won ni iro funfun balawu ni inu iwe iroyin telegraph eloka ekunrere iroyin
0: ohun iro lo mo pa iro lo mo ta asebe lenu e se to lori iro repete iro ni gbogbo nkan to nso nipa pe ki se pe mo ya le yi kuro ni egbe oselu apc mi ko mo so be master ko ni le so je labi ti won je alaga fun egbe oselu apc ona so ni mo nu ajade pe se ri alagba ganiyu egunjobi ati aziz yusufu won la le won ko na egbe oselu na ni ki wa lo pon ye gan ka to ko ni won ni se ni won sori se egbe oselu won ni awon nkan te gbe ofe ni won se won tu wa

0: boko nu wero yin ti siwaju bond fm no la wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye ni in the nation la ro yi eni to je alako se ode lo wa nigeria la david mai won ni kese kese lo waju kasakasa bo le kasakasa ko nan baba kese kese eyan mo nigeria won le ti ri nkan kan o won ni ti asiko yi ti ri video odun to bo e ri oporopo awon se akonse ti isejobe development nu de pe won o se pe ise yi gan lo je pe o fi eyan ajole na ni o se pa oporopo awon ti won pe ra won ni alatako lenu mo won kede oro yi mo ni won kede oro yi ni bi ti won ti lo se abewo si afara first niger bridge to be ni onicha won ni afara yi bi pe won ni ojo keje osu keso odun ta wa yi fun atunse won ni to ba di ose to ran yo di se pada alagba mo yi so alagba mo yi so re di mo ngba ti won se ibi ti ise na to de ni ori afara ohun ibe na na to wa so di mo pe ngba ti a to wa pari ton bi pe laarin mita igba e ton pe ton mi ti pe olopa ni ologun ko si enikeni ton gboro de eba afara yi awon ti ko iwe awon ti e ko iwe ni si en ton je olori awon ologun ile awon ko iwe awon jamgan gbo mi be la awon ko iwe si oga awon ta awon olopa bi pe ko ba awon mo soro do duro si eba afara lati ma da awon eyan duro bi ti wo mo won la awon didi se lati ri pe ki iya baba je ara mo tori pe ki won ma ki olopa ko ati awon ada awon ko duro pa awon iyawo iyawo pe o ma mu iya je awon ti won je ara lu pawe wa so di mo pe awon ni eto lati ma fo gba ko si ma so ka ma fo re are parliament ru igba akoko re ti awon ti o je ya igbo to je pe won ma won ore repete gba lowo are ni orile idirun to bi je pe awon laya la so nkan ti ati oju awon to ati nkan toju awon ri tori pe kini be ba je oju oti won ni awon ti o je ya igbo won o le so pe boya awon ori owo are bo ti lodo won won sese ta nkan to ni de yi awon fo gba ya ge bi omo igbo to je pe o sese pelu are bo la me to si ri pe orisirisi awon nkan re ribiri o na ni abola me tun won se fun awon iya igbo tori awon tun ma so pe e ti ri nkan e tun ri opolopo awon se akose ile to pe sejoba are bola me duro to se la duro to bo alagba david mo yelo so be na gbo iwe iroyin nation la aro yi e ba run yi nbe
1: inu iwe iroyin te si waju la aro inu iwe iroyin new telegraph la aro nje je leyin ojo pipe ati odun pipe to je pe awon agba aroko le lo sinu oko won ni ipile edo bi awon janduku awon bandit se won laamu ti won si ji won gbe nbe won ni ni bayi won ni ni ipile edo sese bayi ninu won dun bi omode raboja lori pe awon agba agbo dede won ti bere si pada si oko won bayi lati lo ma da oko ki o le polopo ya turu ni ipinle edo won wa gborin fun gomina oyin gomina monday opegbolo lori igbese ake ti won gbe lori gbogbo awon eto abo to fe ma me ni ipinle na won ti wa woro ko fi sa lori e won ni se ri gbogbo awon agbe agbarijopo won to je pe won po ni ipinle edo won ni inu awon odo tori pe opolopo awon la won tin lo si oko bayi lati ri pe awon lo da ko ki onje ki o le po lopo yanturu ni ipinle na pe leyin odun to ti pe lo je pe awon o le lo sibe ti awon bandits awon ni gbe ti won foju awon ri ma bo sugbon ni bayi eto abo o tin mule ni ipinle edo bayi ti awon si lanfani lati lo sinu oko lo dako ninu wero ni telegraph royin won wa be laaro yi
0: ninu wero in the nation laaro ti won ni bakan na lo run se kun ni bakan la se su bakan lo run se ma kun ni sugbon odun lata ma nla lori oro ti igbakeje are telegraph ti ko abaka so ni
1: oko lo dako ninu wero ni telegraph royin won wa be laaro yi
0: ninu wero ni nation laaro yi ti won ni bakan na lo run se kun ni bakan la se su bakan lo sugbon odun lata ma nla lori oro ti igbakeje are telegraph ti ko abaka nipa pe tawon ba le lanfani ati wole ebi are lodun 2020 pe awon da owo ranwo epo e ti won yo kuro pa won da pada igbakeje are ati ko abaka ngba tawon soro yi won ni opolopo awon eyan na lo je pe won be sin bu enu ati elu awon won wa ni awon wa se idanwo kan won la fi oro e sita awon ni ko won Nigeria kan ma soro

0: ewo lo ye kamu ninu ka yo wo ki la ko ju wa ko la oni pe pe tura bi ka da owo ijoba oro n ka da pada sinu epo betiro ewo nbe emele to ba wo yi o ni yeyan pe pa ti awon e ti won dibo lori e o ni awon Nigeria ti yin won je idanadi ni adorin abo dide enu dogorun 67 cent la pe won ni won fara won pe ki won da owo iranwo epo pada ni pe yun le mu ki wo kan o rush om ni orile wa Nigeria atiku na jade kan to ja lato den lori eto igboro kare ye Frank Shoaibu o so di mo pe cherry fi mu file yi o tumo si pe iya nje oporoko mo Nigeria e bi pa oporowo le oro oponla nigba ti ijoba tin be lori ti owo kila ko ko lawo nipa ekobro ni pe tori ide yi lo nse wo pe ah kini mu ta ba le se yo ma mu ki to awon ara lu olohun ti se idara o fa won yo o si be lo e 67.8 awon mo Nigeria so di mo pe da owo ranwo epo pada asi wa la ndibo ta ba gbe sori marki amolewe gan na 67. E to kun le opo tori de yi lo yin so ni pe bo n ba wole o do wo ranwo epo pada e na gbo iwe origin nation la ro e ba ro yi nbe
1: inu iwe ron dele trust la ro e won ni alejo buruku ni banujo lile olorun je ko wode gbogbo wa nje je mo pe won ma ni ni ipinle plateau awon me to ye pe won lo n wa kusa won ma n so ju me pe le ya lu won to ye pe won ti gbe mimi ni ijoba ibile boko ni ipinle plateau en to je olori odo ni ni ilu boko ohun ni e christopher onu o fi di isele na mule o won so ju me pe awon merin na to obirin je meji si obirin na si je meji won ni isele na o sele ni ojo isegun Tuesday to je ose ni isele na sele won ni awon ti sin awon je muslimi ni won ti won je meta awon ti sin won ni lana ti muslimi ti o je elesi kristeni laarin won won wa so di mo won ru sele bayi ko sele ma sele ni ipile na latare bi awon se ma lo wa kusa lona ti ko bofin mu won ni awon merin yi o je ile tu yalu lasiko ti won na wa kusa ni agbegbe na inu wero inde dos iroyin won wa be laarin
0: oko nu wero yin te si waju ka ma te si waju oko nu wero yin te si waju mo fm na lawa re 2.9 radio fm so wa pe egbo lori ategun ninu wero yin Vanguard laaro yin ajemo pe awon ajo eso alabo lu ta mo si civil defense won ma ni owo sikun won o ma ti awon eyan kan yen ni ole wa abuja won ni awon to pe awon abaseje oba eje tun lu gaga wolu to pe agbedu epo won lo daalu won ni oko ajagbe to pe won fi njo epo si won ni won mu o nbe ni owo si ba meji nu won odaro yen ti mo so gba ni won won ni awon to nda agbedu epo na lu lagbe pe agbedu epo ti le sele ko Nigeria orile wa Nigeria to ko Nigeria do ko company NNPC o na ni won da lu e ti nbe ni abu ni Daba village ni ijoba ibile Kwali ni ilu Abuja nigba ti won fo gba awon oba eje lu gaga wolu to fo won han ni anode awon NSCCI kun ti Kwali en to je oludari won Odumosu o so di mo owo sikun awon ba awon eyan won yi lori pe awon kan to pe won je awon tin sise daada labe akoso oga agba won ojogbon Ahmed Daudi na won gboro nipa pe awon le aje epo won ti sise won fo awon se tewon re to je pe awon wo pe eh le ba Nigeria la ipata e lo ka iwe inu we royin Vanguard laaro yi
1: inu we royin osi laare won ni agbajo won la fin so ya jeje owo ko ko gberu dori lori tu eko ko le ma fo loke lala lorile ede wa Nigeria tori pe en to ba se pe ko wo gogo ko gbianju aimo ko wo a mo pe eko se pataki eko se ko won ni ba ori ede Nigeria tori ede Italy won ni ojo fe sise papo papa julo Okonu ero yin te siwaju la oro ta ro po ti kure won ni ko ti kure gbo njeje mo pe awon je pe awon igbimo ti won gbe kale lori awon ti won wa kusa to je pe won lo ni ati awon ajo NCDC awon eso alabo ti won kusa ka ti meta din logoji won ni gbe ni bayi wadi ti bere si waye ri bi isele na se sele o gege bi atejade to jade lati ajo NCDC bayi won so di mo pe awon ti awon ti mu lori oro na won ma tin lo si bi 24 to je pe ijoba apapo won ti fun awon ni anfani lati pe awon bere si se iwade ki awon sun ijabo wa en to je akowe igbimo na ojogbon Isa Ayatu Siroma awon ni won so di mo won leyin ta won side lori igbimo to je pe ijoba apapo fi lele lati se iwade bi awon to je met logoji ohun ti won se ku si ahamo ajo NCDC ni ba awon ti bere si se iwade lori oro na awon si ro gbogbo awon ara ilu patapata ike to ba ni so fun ni lori ati se ro fun iwade awon won ni ku tabili awon inu rere n dele trust lori won wa nbe laaro yi
2: O Miss Asegun, ewe nje, o logbo nje, o union, progress ever. Afi asiko iro gbogbo mo egbe Asegun bile nile yi, Nigeria Unilog Medical Herbal Practitioner, nile lodi leti nipa ipade, ojo alamisi to gbeyin osoosu, ta ma se ayin bi traditional clinic, kelani.

0: okonu wero yin te si waju monday for 92.9 radio festival wa port kari aye gbona kile ta e boka na ka se mo ta ijo kan tin je kan na lo kan je ile to bi je pe ore ti a bere so pe to wa ni fe ara ti lere ko je pe ore na wa di ota de bi pe an pare ni ara pa ma ni o eni ogbon odun won ko ko ni opara emmanuel o na lo wa ko awon olopa ti ipile enugu ti te bayi lori pe opo ore bi re chin yere kini opo yen ka to kokon ni nse ni opara emmanuel n fi esu ko si re pe ohun lo ko arun ran ohun o bi pe oro buruku to nteni o ni nse ni o lo kan wa lati ta to ye ngba ta won ko lura ta ku body fun awon ohun wa ko arun na ohun wa wo pe ko si nkan to ma se onu pe ta meje to as best ni bi aran ni yan pe iwo lo ka emi ko mo ka ru wa iwo lo ka run mi emi ko no ka run e bi ti wa lati dero bo ji pe Emmanuel opara opa ore ore bi re chin yiri re o police olopa ni ipinle enugu daniel ndu ke bi se so ni o ninu ifin fun la won ri pe arabirin na bi pe ojo kokodologun ninu keso na ni Emmanuel opara lopa nipa pe o la nkan omo ri odo o la mo lori ngba tan meje so pe won bless ji so pe iwo lo kiti ko la karun mi bi pe awon okolo pe awon ara ile ti won ni awon fura pe orun kan dogbo se firi jade tan si wi pe se pe nkan sele a ri pe ti arakunrin opara emmanuel to pa ore bi re to o wa lo o lo ti si bi ile igbose o ri bo inu ile igbose ki o wo pe ohun be I marun ju kin lo sugbon owo pala bae segi ni bayi won ti so mi pe ohun to fa ni pe bi se lo lo sita o lo karun wa bo onile lo o karun wa lo won karun wa iwo lo karun ni bi ti a wo ti wa inu to dipe wa se bo ti a ti ya bi ko parun ba ti a di sarun o le lo ni to a je pe e wa mo para yin e no gbo iwe iroyin Bangat laro e baro
1: yin inu were ni telegraph laro wele n to ba ma dagba ko gbodo gbo pastor nu lo wa o nje je mo pe en to je adari agba fun ajo to rin si wole jade lojiri ayen immigration service arabirin Kemi Nadep o ma tin so mi mo won ni eto tin lo lati pe gbogbo owo ajele ti won je gbogbo ise feyinti lajo immigration won ni gbogbo e patapata la won san won ipa oro yi jeyo ni bi ipade kan to waye to pelu awon to ye kon ti ni ajo immigration ni ipade awon ti waye won ni awon gbo igbe won ko won se nla lati ti won so gbogbo owo aje mo to ye ki won fa won ofa won ti gbe igbese lori e won ni ki won lo fokan bale won ni awon asu awon ni baba I assure you e lo fokan bale gbogbo owo yi bayi lo ma je san inu we royin ni telegraph ni won wa be laaro
0: yi a dupe lo do lorun abajin tesi waju lori eto koko nu we royin laaro yi a ki gbogbo eyin yo te gbadun wa lai we dem kun oja yin lagbara lorun ba ta jirun gbo ma to lo laaro yi wa da to ifagbo ati o lai gbagbe oloto agba di headmaster din ga party de a bi odun folorun so lo nbe de ero to nte o ji olale kun lo ko
1: Janiat Belo Ashu loruko temi agbeyewo wa bayi.
0: Eronke loruko mi lati adejun amukoko Lagos. O ga oke Olorun gba wa ni o eyin bi opin aye boya opin aye lo te de ni ko ye wa. Ko lo ka mu ku samura. God bless ku do wo. Kile nkan te so yo.
1: E ko jumo o e ka ji supo alaafia Tayo Ahmed mi bi abotu oja ki ijoba wo awon ara ilu o gbogbo igbese ti won ba le gbe lati le je ki owo epo wa. O ni ki won je ki won se o ki nkan le je rorun fun awon mo rile je
0: Evangelist Ajafe Media Gege Doctor ati je oni oko yi o ma le gan abi ki Olorun saanu wa ni o awa ti a tun a bi omo po ha o dara gan o nigba miran a kan ma kara ni ah o le o
1: Alalere agbe ile oba ile o oni kaluku ni ki o fi okan ara won le Olorun

kiti ta ba koja bi afara dope mu mi o sakiyesi ama won yan lu pe asakiyesi bi oko agu agbe agun mo yin container kan o wa lati ya wole ibeyan ma nira fun polopo koko wa nira awon la ti o tete de ben daji ni e ma si mi gbo won oko won sise won o iyen na pelu do yen e lere ti pe boya ki last night ko wa jide beyan laago marun amo won ti wa nbe bayi amono mi re seri iya no yi se gba ekun lo yi pada ya no go mi be gbo be da so ba kiro ko sile yin la be o last ma kide tani zebra to ti se de iya no do mi yen ke mo mo sha o da pe ti eh o mo zebra yen last ma kide ni te mo ni e pe official line fun zebra be yen pe dipo ki awon oko ma ya wole ko ma wa duro bi gba o fe lo gun afara yin bi layipo round about to be computer village yen mo zo o dipo ati ya wole iko ba koja abi afara do pe mu awon ko to nlo ati gun afara lati ma lo ona ibe won loko afara lai wa nbe to di awon ko lowo gan lati fe e je ki won lo gba iyana goyi ki won yi pada e gba owo e jade o derun gan ade oluwa ni okun ade loruko temi ijoba worldwide ijoba le mo wa side ijoba le eto ta fe gbe yewo loni a wa lati wa ba teni keni je a ba te eyan je a wa lati wa ba se owo eni keni je ara wa lolubo ni o se lu awa ara wa fun awa ara wa modu modu be awa ara wa lane ijoba awa ara fun awa ara wa ijoba lo to nbe lode yi ale kere ale ma jamo nkan kan awa ara awon to so pe ani a fe joba ki ologun mo ijoba se malu eran ijoba ta ni obi mi kile se afe mo amo joba la be orilede nigeria o si ti duro ti denu ko si ni baje lai lai bi to ba bo lenu ko tun pada o fun mo opolopo ni won ke totan pe ijoba ipinle ko ijoba ipinle ko ijoba ipinle ogun ijoba ipinle ogun ijoba alagbaja ipinle lagbaja ipinle tamedo ipinle oyo amo opolopo gba ni awon ijoba awon ibile ya so pe awon alaga yin aturo won lagbara se won se ojuse won mi o ni daruko ijoba ibile abi ijoba idagbasoke kokan ara ilu le leto ati daruko ijoba ibile abi ijoba idagbasoke abalaga council ti ajoju yin councilor Council mi moto to ngun egberun lona e million lona e dogbon si ogbon million naira ni won ra Islander is bad o kere ton wa lada any 25 to 30 million naira ni council adugbo mi ngun e ma si mi gbo ohun o pe ko sise o won o de so pe ko le irinse ni won pe e o da be ki council ma gun tupo ti gba moto abi ah ti mo boya moto ta na ma gba ma to yin o amo se awon alaga council se won se ojuse won awon ona ijoba ibile o da awon ijoba ona ijoke o da alaga council lu oko to nlo si million lona 100 million ase bo se ye ko ri le se ba se wa da kenu amo e ma si mi bo bi alaga council yin ba se to ngbin o je ngori pon gbin o ko la to ba lo moto billion kan 1 billion naira o to be oju be lo 120 million ase bo se ye ko ri le se ba se wa da kenu amo e ma si mi bo bi alaga council yin ba se ojuse to ngbin o je ngori pon to ba lo

0: so di mimo wipe bi gbogbo e se nlo leka oselu bi e se mo ni ile ise Bond FM 92.9 bo se nlo un na la nto ati pe iroyin ti o se yin lanfani un na la wa ma mu won so di mimo wipe igboke gbodo ati wahala ati idamu ele to wa ninu egbe oselu APC ni agbegbe agege won ni o ma tun gboko sila na ni asiko ti won so wipe ki enikan ti o ti fi igba kan je alaga tele ni agege to ti alaga council ni agege yen chief Ganiu Kola Wale Egunjobi ati enikan ti o ti fi igba kan je en ton ta kongbon fun ile igbimo asofin ni ipinle Eko yen barrister Asis Oladapo Yusuf ti won ni ki won lo rokunle lati owo awon ti awon egbe oselu APC ti eka titiko won ni awon mejeje ele ti je pe won ti ka sa won ninu egbe oselu APC lo si egbe oselu APM yen Allied People Movement o na ni je igbe ti awon mejeje ti won si jawe oluburi ti won gba card fun le igbimo asofin ipinle Eko fun constituency 1 constituency 2 ni agege awon mejeje o na ni won panupo ti won so yi pe ako ki se tiwa won ni pe ayo yi kuro ninu egbe oselu APC won ni fura ara awon ti kowe fipo won sile kuro ninu egbe oselu APC ki o to wa di pe won bere si ni kede ni ana Egunjobi ati Isu o na ni won so di mimo yi pe ke non so di bubo yi pe en to je agbenu so fun ile igbimo asofin Eko iyen Mudashiro Obasa ko lowo ninu bi awon se kuro ni egbe oselu APC o sugbon bi won se se eto idibo abele egbe oselu APC te pe magomago on lo kun inu e lo je ka won ku asa won ko ninu egbe oselu APC
1: ba ti lo laaro ti toni an ba gbogbo ebi onikoyi ni lu musin ati ebi olikoyi ni Eko a ba wo kedun ipu alajawo slat asake onikoyi anomojumo eni na ni mama ni won je ipe olorun ba ala won ma si alajawo slat asake onikoyi omo oluwa ni oke suna cemetery to nbe ni erekusu Eko lago merin irole oni iwaju ti mama doju ko olorun jo da loya onikoyi e ma ro
2: Salafia ni sese nlo gbogbo kirakita wa kuni jasofo gege mo ye ma nso ni opopolopo gba nkan iwuri to daaju to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile elevation point lo ro mi sin gege bi ise won won ni ki wa tayin lo lobo nipa anfani kan to tun se so kale si ile ise elevation point 40% discount ediwo ida ogoji ti o wopo lori antale papa juro nibi ti won ti nile yi owode ni ipinle Ogun owo de ti dilu o aye igba kan ni wa ni owo de oko ba yin musa won to so be to bi pe ibi ti wo pada wa niyan ti o fi darugo sile onile elevation point gbe anfani yen de 40% discount ni anfani yen anfani to ti awa nbe tinu mi dun fun re won ti gba san die die pelu pe ediwo 40% tu wa o won ti gba san die die ile ta so ro eyi ko pe meji ire estate ni owo de Ogun State. Ile yi ni iwe deed of assignment lori. O de ma gba deed of sales lese kese to ba ti sanwo wa gbo mi. Ire estate Owode Ogun State. Ile to da ni. Awon eyan ti won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point. Won ti sise won lonbe. Pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta so iki se pe boya ile tutu lara o. Won ti ja oju e. Awon eyan ti ra ise ti lonbe. 40% discount yi gan ni anfani. Ti o wopo ti ile ise elevation point ti won taari sita bi apere lori ilaji plot 250 square meters tanta ni 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi mo se nkede yi mo gba ohun alase atorudari ile ise elevation point soro ni 600,000 ni tele ni bayi o ti di 360,000 naira e pe mi mo so be ita ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa an ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti jawa sile o ti di 600,000 naira ba se soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori WhatsApp awon number yen ri elevation point 090 33 19

0: 9. Mo ma ki gbogbo eyin te lori ofi ati anfani ati ba mi pade lori tori pe ba ti ba mi pade ru asiko yi ba pa julo lasiko tan se oro aje e mo pe aje o ti wi gbugba jenu owo ti de o tan fe owo ola ti de o tan fe ola eburuji la gbe wa laaro toni ni ona ti o lale logun ni ona ti o se kini ti o gba agbara ona te ni jeya te de ma lowo e lo to un ta ba fa pa sise fun bayi ni pe lowo ni apala ra igun pa yin kun amo laye technology yi owo opolo oyinbo so abi oyinbo so wa agbara mo olohun olohun ma se o se pe opolo plus opolo is equal to opolo wa gba owo opolo ko de sini owo agbara o le to owo opolo ba ko agbara to owo opolo ni awon alaaru be ko lowo ju o awon kon ni won fo kwari o awon kon ni won fo okuta tawon lo fi kole talaka afi agbara fo okuta olowo ara lowo e lo ti o to nkankan apara fi kole nla talaka ni o tu pada wa se eru ni o wa pada nu bata olowo ah owo opolo oyinbo n san ki so owo agbara ah olohun opolo ti fila laye ma di won mi o ah wa yo opolo yen ohun lo ti de yi ko wa gba mu loku AI elomi a pe AI AI AI ki ni AI se papa o ye kini ati e bere lowo ara wa AC ta mi sile to fi ategun tutu se o de ro ti lo fa ategun ni abi nu konga oyinbo kan gbe kini kale won pe ni radio ohun to de so ni Bond FM e de ngbole se ko se AI nu abi o mu ero ba ni soro o pe ara ilu oyinbo e ngbo won ara yin o tu ya o tu tekin yen pe ko gbe si video e tu jo ni ra yin aso o yi pada oju o yi pada ohun o yi pada technology lo be tun ah AI dara
1: on dara
0: AI dara
1: on dara on dara
0: AI temi o le bayin lo laye ohun AI driverless car
1: o si ah
0: emi le bayin lo ah ki moto ma ni driver temi wa wonu e ko ma gbe mi ni
1: o ma to destination
0: emi ko a de so bo o de Nigeria o ka bo
1: eh o wa ni Dubai o wa ni Dubai o wa ni
0: o ka bo eh ti o se n to wa mi ma lo ya gbe mi ni joni keja yo ma gbe mi lo kutu enji duro were duro ni ma pa lo oni da mi egbo mi e ba mi ki wa ra di kun mi n to ba soro
1: e ka lo gbogbo eyin te n bo wa ni Bond 92 FM oruko mi ni Ajibare Samuel ti gbogbo eyan mo si Big Sam
0: Big Sam
1: yes sir
0: Big Sam lati bere isowo pelu AI yi kini mo lati yin ti mo nilo lati mo loselu
1: ayiro
0: ti gbọdọ gba pamjo lodo do ba iku
1: iro smartphone o to eh tori ti smartphone yen te ba n gbe dani te fi pa owo o mi pe phone yen smart ju yin lo eyin lo ye ke smart ju phone lo eyin lo ye ke ma ran phone yin nise so gbogbo
0: se pe elomi koko phone merin dani ni gbogbo network lo ni
1: won kan ko dani won tun fi won tun nawo jade latori e tori won ma
0: ti di agbanu
1: pelu won ma won TikTok won ma won ra data won le fi data yen make agbanu
0: data
1: won fi make owo
0: amo awon kan wa to je pe te ba ri phone eyo kan lo won ohun to n gbe wole koja re
1: be ra duro laaro e laaro e AI ti o ti trade fun mi o ti fun mi lowo laaro e ni gbogbo ati mo joko sita yen ni mo ri
0: ninu moto
1: be e na ni AI ti AI ti o ti trade
0: iro ni
1: o ni
0: e duro nbo ni le AI yen nbo lo
1: nbo $26 no $56
0: eh e duro o ma si gbogbo epo
1: o
0: ni mo ti lo lo ma si gbogbo owo
1: yi beni beni
0: e duro nbo ni le AI yen boya tin ba lo kile ti mo jo ba re ti mo
1: be eh o wa lori phone yi ori phone yi lo wa
0: ti pe todo ti o ni todo mi lowo
1: ori phone ori laptop be ni
0: ko AI temi to se be mi ko disturb ti
1: ko disturb
0: ra ti o disturb ti elomi
1: ra mo wa ninu moto nsin mo ri pe ni ni birthday eyan kan mo ko pe mo ko ni ChatGPT e mi compose a message for a female church member birthday message o de compose e fun mi message yen to wa goju mo ni can you shorten it o de ba mi shorten it his life is beautiful
0: kini te ngba ti e ba fi ni eto enu kini afonse te fi n ba so eto enu o wo ni baba ni ke ma
1: afonse ko o wa lori phone gogo wa a kan lo bo se e ka lo ni o wa nbe o wa nbe
0: ni teyin ti mo yin eyan kan lo ko eyin
1: beni
0: eyan kan lo ja yin si ni teyin ti wa mo yi e dakun tori olohun ona wo le fi le gba run awa lowo ta wa na gbodo mo awa na fe ma pawo kini kan dollar lo nwole yi
1: e ma ri pe awa na dake gbogbo gbala bi mo se ma yin soro ebe ojo saturday atojo Sunday ani ibi ta ti fe se event
0: tawo yan le wa 2 days ni lote yi
1: even awon yan lo si Kano ni ojo Saturday na ta adake ba se nlo ni gbogbo gbogbo ilu ni Nigeria la nlo si ilu ni Africa adake ra ra eni ti o ba kan to ba kan didi so pe o fe keko o de fe make owo ni ti ona bo de fe bi wo ko gbogbo yan lo si ma se because bi ti aye nlo ni o so gbon ta ri da si ko so gbon ta ri da si o tin se operations ni fun man bi
0: Nigeria.
1: Orisirisirisi o savo awon eyan lo nje ni China te ba wa ni hotel room yi te ba order fo nje artificial intelligence o ma gbo wa room yi so things are o ko ma wa nu kiri ale gbe wa e te ma
0: ni le do ma gbo nja mi ni de bere si ni je
1: no box gan lo ma gbe wa e ko ma sick box
0: e mo ye gbora ni abaluje
1: e bora ko won ti prepare ni kitchen so won gbe sinu box yan le ba yin gbe wa si room yi
0: Yeah, you power from here. What a any Saturday?
1: Kimawo movie there. I say, yeah, this is movie.
0: You must start your own chapter. All our Hollywood, Hollywood, don't complain you.
1: If I want to see,
0: I will teach you. Hey, I teach you, daddy.
1: Hey, man.
0: Our money chapter, I can't get by.
1: Hey, but what kind of crack? What she live my fee? I power in Katave Kony. What she live my fee? Power sack power. Like she lala. To ma ma fi make o instead of to ma ma rerin ai ni won fi se awon comedy ta mo kekeke ma ni pe mommy why are you saving money and I'm saving money for your future and no the future is here let's enjoy omo kekere ai no fi se gba awon kan meyan awon yan de rerin rerin
0: sugbon awon kekere inu yara kun won dukun school la logun
1: no.
0: Atemun tutun fe school dem fi ai dara
1: even se binu moto ni mo wa ti mo report trade fun mi o de ti make o fun mi lara inu moto ma ti mo duro deyin
0: ko ta ji logbe e pelu wo lofa e kon dede o pe e kon gbe nu ko erun ni baba Saturday ojo 16
1: Sunday
0: ojo 27 September ta wa yi o fi di lo 3 months to the end of the year
1: o so ni kankan odun ti lo e pe bere odun happy new year happy new year ki lo new nipa life ti to ba tun di ni osu ke osu meta osu merin sibi won ti ma ni happy new year happy new year awon won ti ma ko kini nkan ti mo fe se lodun ni nkan ti mo fe se lodun won den gbo orisirisi orisirisi opportunity wa o ni kisi wa den ri wa ma wo ma wa ma gbo odun ti tun ma lo ka to mo kan to se lodun ti lo o ti lo ati be lodun la tin pare wey ai ai elomi den gbo bon den fe mi ko de ti je wa titi disi lati be lodun opolopo de ti so rire don ti kole don ti ra moto ni nipe
0: bi sam o ba ni gba yen ko baje
1: o ti baje yen
0: loju orun yo gbeso
1: o ti baje
0: e sa Saturday ago melo ni agbegbe bu ni lati ma wa Sunday se ko ina ni Sunday
1: ojo dubega ni ko soko street valley river valley estate be mi oni so mi oni so venue
0: ki gbogbo yan ko mo ra wa be
1: nte ba to ba fe wa si venue ti Ojodubega
0: injo Saturday
1: ni Saturday
0: River Valley Estate
1: ni Ojodu eko te atejise AI ke de ko Ojodu si 091 371 27940 091 371 27940
0: ni number ti Ojodu Bega eyin te be wa si Ojodu Bega
1: Saturday the same number ni Ojodu Bega ni Saturday Ikorodu ni Sunday
0: section melo wa lo ma ni Ojodu Bega time woni
1: section second kon la fe se tori mega event la fe se
0: ni ti Ojodu Bega section River Valley Estate ni Ojodu Bega o gbodo gba password no ma fun eni ase lati wa sibe ni Saturday otunla Saturday otunla lago melo sa bi se bi ago mewa bi mokola
1: ni
0: mokola ya leta
1: oya o ma korodu ago meji ni ojo Sunday
0: meji ni
1: ko en te ba wa ni agbegbe korodu igbogbo e ma se wala wa si keja to ra nbo ni korodu ni ojo Sunday but won to ba ngbe agbegbe keja ilezik agege
0: agbogbo to sumo
1: bega ko kon te AI ko de te Ojodu tabi IKD fun Ikorodu ta ma le mo ibi to fe wa
0: number yin na la won arakuru ma te
1: the same
0: number ma pe number yin atinse o le je whatsapp
1: o le je sms yeah
0: e ma pada je kon mo pe buy ni venue
1: e je ka mo boya beggar le nbo
0: bo abi ikuru
1: abi ikurudu
0: won le reserve seat fun yin tori en ti won ba reserve seat fun won te ni je wole
1: o le wole
0: o le gate crash
1: to ba je fe afa kon wole ati ma pe ibi ti address wa ma so fun yin sin a ma so hall yin sugbon afa eto leto ni gbogbo nkan se pe eto na lo lohun fi dale aye eto na le fin se
0: eyin ara korodu te fe wa si korodu sunday la go meji osan ni korodu number ti eyin ara korodu ma te e te ai ikd e de te korodu yen na in full pelu atesi abi whatsapp lori 091 37 127 940 091 37 127 940 e ma pe number yin atejen kete sms tabi whatsapp chat fun eyin ara te fe wa si ojodo bega gbogbo agbegbe bi e ba mu shin ni orile ni yara agbado ojaye tabi ara songo e wa wo pe ojodo bega lo ma ya si todo ti ni river valley estate eyin te ojodu ojodu 091 yen na ni yen 091 37 127 940 091 37 127 940 je pe number ile kan si number ile ara kurudu mate amo fi ikd tabi je ko ikurudu in full tabi ojodu beggar tabi ojodu pe ojodu le mi fe o center ojodu fe wa ojodu ago mokanla lojo saturday otunla saturday 26 september 2026 sunday ago meji osun ni ilu ikorodu gbogbo eyin ara ilu ikorodu bo ife to yen e ma wa sibe center de ni bi to fe lo arin ilu ikorodu ni o ya atejeta tabi whatsapp lori 091 37 127 940 e lo lowo wole ko ma da pe numu ni won ti gbo o gate fee amosa
1: a n gbowo wole o
0: free of charge ni o
1: tori e la se fe se leto leto a kan fe kawon eyan rush wole
0: ko si owo wole la so pe o n bo be ma o kan le mu card idanimo
1: be ni
0: abi
1: yes
0: means of identification to bani
1: to get the government
0: to get the government olorun wa so wa do no lo big sam olorun wa ma
1: and your security is guaranteed maximum security guarantee
0: ko bu lowo ni olorun ti o ku lowo la do olorun
2: Sile 080-63-42-2699 Le Kosi 080-63-42-2699 A oni wa ya so Shubon Ki ama ba wa ya so Tabi wano ugwa fa kuku eni shufu Nile ishe Pips Arcade Forex Academy Ni wanshe ron mijade Ti wanko mijade diyo mo jome jo lati kede lori ero agbagbe yi wipe ki gbogbo eniyan dide fuya kuro ninu ise ati osi Pips Arcade Forex Academy je ile ise to wa kaakiri agbaye ti won fi ona han gbogbo eniyan lati kuro ninu ise osi ati aini lati ma pawo wole ni si apo ara eni pelu suuru ni ona ti o ba ofin mu Pips Arcade Forex Academy yi igbe aye eniyan pada si daada ti iwo na si ma di eniyan pataki lawujo ti wa ma ri owo mu lo senu opo eniyan ti won so wipe o se ogun owo tabi o da ogbon si tabi o te nidi ni o ko se be sugbon won di olorun lona wipe won ko wa agbara sugbon won ni imo bi eniyan ba si ni ogbon imo ati oye o soga fun alagbara o nitori pe ogbon o ju agbara lo ipo ti orilede wa yi wa lowo yi koda ipo ti gbogbo agbaye wa bi eniyan ba ni ise kan ti ko ni ise mi ti o pa wole fun lori ero ayelujara a je wipe ipo kosi irufe eni be ma ma wa ni opolopo igba Pips Arcade Forex Academy won da ni eko bi o ti ma pa wole pelu irorun ni ona to ba ofin mu bákan náà ìwọ náà mọ̀ wípé ó pọn dandan láti má japa kó lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn ni wípé o ò nílò láti sá kó lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ko to se rire ni igba to je pe ibi ti oyin ba wa ni ira ma sato lo BPIMS Arcade Forex Academy ti wa ni Nigeria wo wa ni London koda wo wa kaakiri agbaye lasiko yi mo fe sare je ayin si ona tuntun ti a le ma gba pa owo wole si apo ara eni pelu irorun pelu ipo owo gbogbo ti ile de wa yi wa lowo lowo bayi bi abangu ninu ewe ta nsebe ninu epo epa eni ma yo ayo be elomiran yo si sun lebi pelu Yoruba bo won ni eni ma daso fun ni to re la ko wo opo awon eniyan ti won ti gba eko ni odo PIMS Arcade Forex Academy ni won ti ju sadankata si oba deda aseda nitori igbe aye won ti yi pada si daradara bi o ba ni ona pupo ti owo n gba wole ise ati osi koni yale re nitori pe bi ebi ba ti ku ninu ise ise buse technology and internet ni ona tutun ti o fi le ma gbele pawo owo yo ma wole fun o ni igba ti o ba n sun tabi sere lowo ni pe ni igba to ba ti se okowo re lori ero ibanisoro re si gboro si awon to nilo re owo yo ma wole pelu irorun fun o ile ti san fun ara ti oyin ni ile ede wa Nigeria abalajo ti bi gate se gbero lati da okowo sile lori ede Nigeria ti o ma pawo wole fun bi ise re ko ba si lori internet a je pe ni asiko die si ise na o le ma ba igba mu mo rara opo ni ko mo pe ero ibanisoro alagbeka to mu nlo to fi play game to fi sere yi o le ba pa owo wole fun koda o le so ohun di oloro ni ona to to ero ibanisoro to wa lowo re yen iye smartphone ha ohun náà ni ọ̀nà àbáyọ ohun ló le lò láti máa pawó wọlé tí ìrọ̀rùn yóò sì dé bá ìwọ náà dropshipping business tàbí e-trading tí ó jẹ́ ọ̀nà káràkátà lórí internet ohun lè lè máa mú owó tabua wọlé fún ọ yálà o mọ bí a ti ń lo kọ̀m̀pútà tàbí o kò mọ́ o ka ìwé púpọ̀ tàbí o kò ka púpọ̀ rárá PIMS Arcade Forex Academy yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti di ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú ansẹ́ tó wà lọ́wọ́ rẹ yẹn bi okoko baje ilaki ko ile ise PIMS Arcade Forex Academy ti se agbekale idanileko nla kan ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni nibi ti oga agba ile ise PIMS Arcade Forex Academy fun ara re ati opo awon olodanileko miran yo ma fi iriri won ba gbogbo eniyan soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu ogun aimi koda ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi nibi idanileko yi ni o ti ma ko yi bi e ti le ma lo phone to wa lowo yi gangun yen lati ma pawo pelu irorun bi e ti se le se karakata lori internet yin koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja iya alata iye elepo bricklayer mechanic organizer koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ere oko won to ti je pe bi o ma mu owo sagba wole fun won phone ti o wa lowo yin na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si pe ko nilo wipe e n sanwo iwole rara abi e n sanwo fun idanileko yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona lati lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo tabua niyan o PIMS Arcade Forex Academy ki se yahoo nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oku eni ba dani loju a fi gbari ni iwo na ma bo nibi idanileko yi ni Friday ose yi gangan bere laago mokanla aro ile ise PIMS Arcade Forex Academy yo se idanileko yen seminar yi ni ojo Friday to nbo yi gangan ti yo bere ni aago mokanla aro nibori idanileko yi ti ma waye ni 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko aago mokanla aro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni ilanileko iwa fun o yala oni ise miran tabi o ko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe onise owo onise osu okunrin obinrin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise matumo ma joko tetere o iwo naa ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ńlá ni o nítorí àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ yóò wà níbẹ̀ láti máa bá yín sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ sì ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yóò wáyé ní friday ọ̀sẹ̀ yìí gangan kódà ọ̀fẹ́ ni pẹ̀lú o kò nílò owó ìwọlé tàbí owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láti wá gba àyè sílẹ̀ ìwo náà tẹ yes sórí nọ́mbà yìí yes ni kò send yes send yes sórí nọ́mbà yìí 08063422699 lẹ́ẹ̀kan sí 08063422699 bí o bá lè wá síbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí a ó fi ọ̀nà hàn ọ́ kódà wàá tún lọ sí ilé pẹ̀lú ìdá ọgbọ̀n yẹn 30% owó tó máa nílò láti bẹ̀rẹ̀ okòwò rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ tí wàá tún rí ọ̀nà àbáyọ láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pips arcade forex academy ni wọ́n gbé wá o ní 73 allen avenue ìkẹjà ní ìpínlẹ̀ èkó bí o bá fẹ́ kópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọn náà fẹ́ kúrò nínú ipò kòsíkòsí send yes látòrí fóònù ẹ send text message yes sórí nọ́mbà yìí 08063422699 lẹ́ẹ̀kan sí 08063422699 oríire kì í dé bá láti tẹrẹ ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọsẹ̀ lẹ́nu ẹni lákòótán ara pips arcade forex academy àwọn ni wọn kórè wọlú tí wọn ni kákò nípò iṣẹ àti òṣì káwa náà dọlọrọ káyé máa ṣe sàdánkátà fún wa náà nígboro ìwọ náà darapọ mọ wa níbi sẹmínà tó máa wáyé pips arcade forex academy ilẹ̀ ń tún fún ẹni nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i kó má bàa dé pé bí n bá lọ tán kó máa dàríyànjiyàn nọ́mbà yìí lẹ máa pè sí ẹ sẹ́ǹdì yẹ́ẹ̀s sí nọ́mbà yìí lẹ́ẹ̀kan náà bẹ́ẹ̀ bá ti sẹ́ǹdì yẹ́ẹ̀s sí i lọ́gán báyìí ni ó dà yín lóhùn nọ́mbà náà rèé o 08063422699 bí o bá jókòó tó o bá gbìyànjú ìwọ náà ó rí i pé ọ̀nà á là fún ẹ bó o bá ti sùn o máa sún síwájú ni ṣùgbọ́n tó o bá ti sùn o sùn tẹ́tẹ́rẹ́ nìyẹn ó dàbò.

0: baba emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wa na ni baba na ni wa ni bemi na de lo la lo na ni baba na ni ama wa pero ni won pa won body fe wa fi he ati hun gbogbo aye mo yi pe oga ni ni gbogbo nkan olawo ni jojo ola nabi lodo olo ola la ilaha illallah
1: band fm
2: 92.9 band fm 92.9 ikeja adupe olorun ba fun ojo oni ojo bo Thursday eni bayi ba se n tesi won pe lawon to wa ago mẹsan abọ gerege alaye baba o la ma mu wa pẹlu tun je ola lekan leyen yi awon eto to ku a mu wa se ti gbon ti dago meji labo adupe lowo yin amọ riri yin en ti en polowo oja yin bi ina ni tan owo yin temi so pe ago loruko mi ko leni keji mi ti ajo wa nbi ni eniyan o lenu ise o olayinka ani goya ko lawon legbe wa to ku awa nkale o o ye ja lo sori eto alaye baba oro
3: mi ni laji go arabi ni e se ma ku ororo ni
4: ohun ti omo

0: te bi npo na a ni rin ni jo te bi npogun a ni sirin a ni ririn ka ba wari warun pade loju ona e ko gbo lode yi tujo laleko mo tun de abere gbolohun ti kun ni gbogbo ara agbara ojo ti banija ton ti boju de ni koja apa keke mati orule na dun ton ni mati ni koja fi ma shet line fun ide won agbalagba mo de were bi jale o mo de kutu bi je oro mo de papa papa bi ji jale ta mo de bebe ti de olopolopo ide lona fun ayin de mo ba sale sale bi enke bara ikun rebe ko bata la ijakuja amude lode le lagboru ko kuru ijakuja lo tun bi nuno ko edikudi lo tun mere di bake bake babo ni pak ti se beru ku wo lo en se we se bi ijaku e ko juwa o adupe lodo olorun ba to se wa lo lure eto lose to koja to tun wa lanfani ati ro fe lati para sori eto leni olorun ba seun lopolopo oba alagbara julo mo dupe lowo awon eyan ma je eyan te ti olorun ko ti mi leyin ti won ran mi lowo lure eto alaye babo oro mo dupe o sustainable land solution ma se o sustainable land solution be number 4 be akin tailor close off by michelle sitale nikeja e se re ko aduro mi o kini won se nbe iran ni pe won gbianju lati ri pe eda to ba ni isoro pelu dukia won won a si ron ton lowo lati ba gba dukia re pada koda dukia tan so iba jele koda bo jele ise ise ti sustainable solution ton se na ni pe won ba yan gba dukia yan pada won ri pe dukia yan ko bo sinu iwu atu e ma se o olorun bo ni pada nitori pe ise olorun ba na le nse emu so pe sustainable solution me number 4 be akin tailor close off by michelle sitale nikeja ero banisoro won 0904872 2415 0904872 2415 budupa o lowo awon agbagba ti won ronjile ti won gbe ile ise ikale olorun ni pada leyin lagbara olorun ba e ma mo sile o budupa o ile ise prestige paint company limited labi akosu dokita olabayo yadirun ogunmoso ogunmoju gugun ma fowoja ba babara tan fogbogun gbo ogunmoso nse on bosomo ipe oro ajile ti okan to sa e se mi ku aduro ti mi alagba sina fani ifamse ma se o budupa po lowo yin awon ni ega eka oga eka ise se ile ise prestige paint se o orukọ ile ise bello limited bi ton tin ta phone ti won ta gun to le mu ki inu eyan dun laye bello du won se de bi pe ki se pe kaka ta phone fun nikan ti phone yin to ba da be ni pe ri na charge re ti to da pe ina yo yin lenu abe wa no ku brim brim bello ra so gbọjọ ati ma ta solar fun yan solar ti bello de re bi owo iku ba se mo ni fi boju ni bi agbara ba se mo na ni bo ba se mo lo gun mo lo ro won eyin to ba ye pe yare yo kon pere le ni te tin wo lu solar te lu to je pe e ma maleja ara yin bi ase awon ilebo solar and belord of belord en to je pe ile yin to bi te si lowo lowo te mo pe to owo yin o kapa orisirin nkan te si be ma lu ina lai je pe e ma ni idamu kan bi ti wo mo solar yin wa lord of belord number 2 orita kan tun ton pe ni ikan tun roundabout ijegun road ibe ni ile ise belord limited diwa orupe po lowo yen se o blood company limited e se o anon se yoyo bitas e se lopolopo gba lati leyin papata lori to alaye baba oro mu dupe o e ja bere ka kan si ise ti ni e je ka ko lo tara so se si le se sustainable land solution ngba ti o gbon tari gagbajoro ni eyun amofin yemi oloye de lati le se sustainable land solution ti won ma salaye fun wa kini sustainable land solution ni fun wa e je ka farabale lati gbadun won
1: Ekaro salafia gbogbo wa wa o
2: Adesa e ba mi daruko yin fun awon ara le
1: Yemi Oloye de loruko temi lati sustainable land solution e se o
2: e se nsa bo le je pe ki se tutumo ta ba so pe ajabuyan je ko je royin amo ti yen ba bu ajaje lojo gbologbo royin ki se royin mo pe e ti ma wa si ori eto ti ma salaye fun wa nipa ile se sustainable land solution ṣùgbọ́n torí àwọn míì tó jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé táwọn máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí láti gbọ́ wa mo fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe àlàyé nípa iléeṣẹ́ sustainable land solution àti ojú àánú tí ọlọ́run gbé sustainable land solution kalẹ̀ láti máa ṣe fún gbogbo ọmọ ẹ̀dá adarí fún un.
1: ẹ ṣe gan ni sustainable land solution àwa wà láti bá àwọn èèyàn tó ní wàhálà tó ní iṣu lórí dúkìá wọn whatever the issue kò bá jẹ́ anything taba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba le je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yo kole o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
2: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise ohun o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si da yan laamu pe ile ise ohun bi te yan ko si ko da abi ile te yan ko ile ise ohun si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si da yan laamu ko se le ba yan ise lori e
1: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile won mu wa nkan ki nkan to ba ni won mu wa won salaye ti won sugbon awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bye bye bye ni wahala wa o ni soro wa a sa le ba yin se a le ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko nse gbogbo e na ni o se se de se
2: eni ti awon yan ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata e nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ma sodo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
1: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma ngbo lati se wadi ta ba de se wadi ton bo ba se je a fun won lamoran to ba de fe ka se ma te si waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olodun ti o ba de se se na tori ko nse gbogbo e lo se se o ko nse gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kon waste time won
2: e ma binu sa o ki lo so bi je pe eyin lawyer gbogbo ro yin oju form form lo ngba gbogbo ki lo sele form form tori be yin soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe ba yo owo ta ma gba form ma po
1: fowo gba form o fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa an lati le fi han pe na to le po so bayi o so bayi proof e lele pe
2: ye
1: rire o
2: yes e ba mi so address ile ise sustainable solution le kan si
1: ile ise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja ero bani soro wa de je 090 487 22415 090 487 22415
2: Eshin sir. Eshin. Mo ro pe ta ba tun pe yin gba mi e je wa sir.
1: Ah wa.
2: E ba mi da ro ko yin fun awon ara.
1: Ye mi oloye de loruko temi lati Sustainable Land Solution.
2: Eshin e ba mi ki gba gba to wa
1: de o. Mo agbo o
2: eshin.
1: Eshin o. Eshin sir. Ami eshin.

0: ti lu e ku ya leta iyan isalamode ati le se wa bond fm 92.9 ikeja lati enu temi so pe ago ile ise to ri si oro ariwo pipa drr lowo ni pin leko yen la sepa titi ile ise meji la pa pelu church kan ati ile itura lori pe won fariwo yo ara adugbo lenu won kede yi ninu atejade lati ile ise won lana ode oni pe ngba ti awon jade lo sode ti lo ogba idimu ikota ejigbo lasu igondo ati agodo egbe ni awon sawari awon ile ise ohun la sepa salaye pe awon ile ise na la won titi pa bayi leyin iwe ikilo ta won ti ko si won tele igbese awon wa ni ibamu pelu ase ijoba ipinle eko pe won fi ofin mule ti o yo dabo bo araalu kuro lowo awon ti won fariwo di won lenu won kede pe awon o ni rewesi lati tubo ma jade lo sawon sawari awon ile ise ti on yo adugbo lenu ati aro pupa ni ipinle yi egbe awon osise loga loga ile Nigeria ti wo gile yan se lodi won ti won gunle lori pe won fe gbe ile eko King's College Eko fa awon aladani ni bayi awon ile iwe ijoba apapo grammar unity schools maundi logofa ti pada si enu ise won bayi gege bi won se so won pada gege bi ati jade ti won te sode ipinu na je ipanupo awon olori egbe ajafeto osise yen ti UC ati awon osise apapo awon ile eko unity schools ti Kano lojo isegun ewe ibimo sakoso awon osise na gbe iko elenu meje kale ti yo ri si oro King's College ni bi o se ma te siwaju ti won mo gile iyanse lodi won ni ile eko King's College fun aladani tori pe awon o se ajoro lori oro yi won ti gbe awon iko eleni meje kale ti o ri si oro yi nigba ti awon ileko na yo pada si awon mo lewo yo pada si enu eko won won ni egbe osise ati awon olupo ni won fenu ko lori oro yi ki awon akeko na le pada si ile iwe won awon obi so pe awon te wa gba igbese na lati da iyanse leji na duro nitori pe wo fun won laye lati jo se ajoro ati ajoso lori ona abayo si oro hun orin ele ti ati aro iko niju bale to ba di ni ago mejila ekun ero la ma mu wa se ti gbo yin wa da pa gbo lo tu rin ti mi to pe ago loruko mi adupe pe ngbo wa
1: ewa fakuko o
2: idimare lo di ri ewa fakuko
1: oba oke lo di ri

0: parla.
1: What's he wa dobe o ta san san. Lagbara Olorun Olorun opin kuro nu aye wa adupe foba awon ba o gogo en lolufe wo ye sumo wa ni bi loni tin sojo kerin le ni ogun osu kesan do 2026 pelu eto yin eto wa eto dobe o ta san san bi ta ti man so nipa obe bu se ka je ba se gbodo je anfani to nse lara gogo ta yan nana ni to ba de tun dobe na ni le ise yin e tun gbe wa na ke tun je ka won ara le kan gbo ambassador Femi Abanimule ti wa nbi baba oro agba
2: o wa mi o
1: Isaiah Izozo
3: e de ye
1: mama o dobe fun rara re ki ma pe ma o dobe
2: mama ni mama ro ko re
1: mama do ba ko re ko dun princess Olayinka ni gba loruko temi oya eyin ara le esun wa ni bi e je ka wo bo se nda do se ndobe
4: Christ Church International Ministry be akaso eto lakale akori orun si ni gbogbojo Wednesday akoko losu lo ma mu waye agogo mefa si agogo meje owuro pelu agogo meje si agogo mejwa ni role 7 to 8 p.m. eyin onise owo onisowo eyin onise osu eyin iyawo ile ati baba akoko adura la wa yi wa gba adura ati oro Olorun lati enu ojisi Oluwa Pastor Yemi Omoneyi eni ami owuro Olorun tooto ojisi Olorun ala The number 2/4 at Debawale Close. Michael Bostop, Akowajo, Egbeda. For attorney, 0770-5142-5600. 0770-5142-5600. Pastor Yemi Omoneyi, Oni Olugbaledo, Jesu Loluwa.
5: TrendyBeats.com.

0: ni emi le niyan bibeli so wi pe owo oluwa ko kuru lati gba ni eti re wo lati gbo aise dede wa ni baba fi yago fun wa
1: o se ko yago wa la jina si aise dede wa lo da mi ko ka ba le
2: mo le olorun o ti ni wole wa bible
1: awa ni
0: eluwa isaiah
1: da pele ba
0: sa 50 Ademo le mi ta reti tide o ba n gbo papa mama tide o prophet ke prophet sa prophet
3: gbogbo eni
0: prophet sa
3: eni ami ororo olorun
0: eni ami ororo olorun
2: eni
3: olorun alaye
0: baba tide ni
3: ori message mo dele lana
0: pe I landed
2: safely
0: UK ni abi America
3: but we won't hear
0: baba ba n gbo pa
3: ko ba se ku tonu
0: odi 25 fun
3: lati de
0: ikorodo agbalejo
3: ah eko gbalejo
0: ambassador fani abani mile awa nbe
2: didigba jole
0: baba oro agba mi di jojo
3: awa
0: nbe enje so so lo lo moto aba yin ya aya adigboya o lo na hunje latayo bo amule o de lo so lojojo lowo o we omo lowo
3: gbe suru je gbogbo wa
0: lajo se baba de lati America won fe sile ijo tuntun
3: Then you are not local.
0: Oh, look,
3: then you're back. What are local?
0: I saw me or repansy. I
1: am seeing
0: any tears in your long room. Me or repansy.
3: Yeah, or another bank bopper.
0: I want to order any
3: prophetess in
0: me.
3: Yeah, Boba now, what I guess will feel the low one.
0: Hello.
1: Mi o ni, eh won ni mama se kodun ejo e ba wa pariwo sita nitori awon oka eda awon eni bi eda awon to fe pa
0: jaye awon
1: be ni to je pe se ni won se aburo nkan mumu gogo eyin te mu nkan elerin dodo e kiye sara awon alaburo ti po won wa ni ka kesi ajo awon ti won le gogun ti awon iwa ibaje yi tori pe iwa ibaje ni awon to kan won ti mo won awon de ti bere si ni sise lori e nitori pe won kan won ka ni gbogbo eyin obi te ba ti rorisirisi nkan won gbe ti gbe wa fa won mo o lewu lowo lowo yi o tori pe won lo si ibi kan nipa ti won debe ni ona badagree ni beyen te ba ri nkan ti won ti pon sile
0: ah papa yen
1: ah lorisirisi dudududududu ni won ti mi se po lorisirisi awon eyan akode lo ko ni won ma ko sori igba se de ru awon kan tan so nipa pa julo ni party won ma fi won se chapman gbogbo eyin te mu chapman ni bi e rara o se ri kidney ba je
0: o mu kidney
1: edo ni problem gbogbo eyin ni wahala awon nkan tan je lo nfa ejo eyin toro ikan e ba wa gbegbese lori e eleyi la mu ase pe abala ni abala ta ti ma nse ikilo pataki ori nkan ta gbodo je ta gbodo mu ati mu ele wa fun yin o ejo ba gbegbese o olorun asanu wa ni sije mama se kodun yin lele princess olayinka anigboya
0: baba ragba kilo fe sare so ka to lo ile aje kilo fe sare so
3: seyin atoto ragba
0: eh ma so ragba loni papa papa
3: papa
0: to je kin je sare yin leti kan kilo fa anigboya gege bi iwa ti baba eyin agbalagba meji laarin iwa ina ta isaya under 30 ni wa
2: amo eke iwa
0: ti single mother fi ponta
1: oro to tobi ni o
0: bere ta ba padade
1: baba
0: ambassador ba mi ni suru ani boya
1: eh
0: ta ba padade ka wa gbe yen yewu
3: me be ta pere na ni wa fun
0: le ba fun wa oda ambassador family mi nje abani mi le abolo njo ruko leyin olohun olohun leyin olohun olohun e ka ro gbugbu ara le
3: baba
0: ro
3: yo
0: ademola ba nkan le loruko temi baba oro agba
2: agbe ni ka zero ko temi mci isozo
0: ta ba padade odobe
1: o ta so so

0: agbere ke ise ro ko temi MTIS MCIS so o di jo mejo lagbara se du mare
1: baba ro agba ademola ba nkole loruko temi ire o be ni o ire ati anu yo ma to emi leyin lojo aye emi gbogbo emi o si ma gbele oluwa lai ati lai ambassador femi abani mule o di jojo mejo o dobe
2: o ta princess ola inka ni gba loruko temi mama se ikodun ani pade ayo lose ti nbo o dabo
3: jigiri bo si soro soke nitori pe abajo wa bayi la fi soya ayi pada otun ti de
4: ni ipinle ko apa won obirin ati awon omode birin lo n dojuko awon ila koja kokan bi iwa iba laarin takotabo aini afani si itoju eto ilera to peye ati awon ide kọkan si didare owo are ni lowo amosha lapapo baye ayin itona pada
5: bi iwo ba n dojuko iwa ipa kan tabi oni lo iran lowo lona kanna mo fe ko mo wipe o da wa ati be se awon ibi abo iran wo to ran mo ofin ati awon iyan loloko ojoko to setan ati ran lowo lati tun bo so soke
4: fun odun meta ile ise rap labe eto ise akose RWVL iye renewed women's voice leadership yo ma be se iranwo eto abo to peye itoju atawa afani miran loloko ojoko bawon obirin ati awon omode birin ladori idanileko nipa eto ilera ra ati ilera opolo si roni lagbara pelu oniruru ise owo tawon anfani idani lokowo awon obirin tin kuro leni ti o le dapawo wole mo fe ni to pawo wole to si ni igboya to won si mu aye pada rere ba awujo
3: awujo to bere ba si deni iru lagbara iru awujo be man gboro si ni
4: ile ise rap pelu ati leyin action aid nigeria ati ranwo owo lati global affairs canada lo mo oro yi wa seti bo yi o
6: Oh, Lord.

0: Adukwelo oyin bi e se nteti si wa Bond FM 92.9 on down the entity city our ni number 1 e Adekunle Faji onigbongbo ni keja la wa ni bi o adupelo ogbo yin teti si wa e seun pupo atejise kan lo wole loni yajo latodo otun ba elugbaju won fi ye wa pe ile kan jo lowo lowo ni number 24 Olaiya Street ni Mafoluku won ni koda oni agbara gan ani rogun ina ejo yin ti oro iko eyin ajo panopano e tete ba wa gbe igbese lati lo sibe ko ma di pe ile kan o tun ran ile kan si kan ejo nitori Olorun adupe pupo ani rogun ina o
1: angeli tun lori e ka bo sile o ba ka yin te mi yo ni o bo e tin je
2: ba se ba loruko mi o

ikeja ati ikorodu awon osise ti won ti keko yanju ti won ma wa aso idanimo to ni ami eto idena iba won ma se abewo si agbegbe yi bere lati osu kejo ti won si ma pada wa lekan losu fun osu marun pelu fifi ogun apefo biolaticide 30 million te si awon aye ti omi n darogun si pelu awon aye miran ti efon tin pamo ki efon wewe ma ba dagba debi ti won ma ta awon ibaka fifi ogun apefo biolaticide yi ko lewu fun eniyan eranko eja ati won ogbin ejowo eje ka fowo so wopo pelu awon osise na ki won sise de gbogbo awon aye ti efon tin pamo lai si idiwo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma so awon apati ati won elo ti e o nilo mo to le di ominu.

0: Band FM
1: 92.9. Bond FM 92.9. Amadupele wa gugwa yonlelu fe wa nile loko lodo ni gugwa biti etin teti se wa. She alafia ni ba woni oja. Ama kwe gugwa lati wa nidi she wa. Awa nidi oja wa. Wata awa nidi. Oni she wa ye dresser ni. Tailor ni. Abi, okay, fashion designer. Hey, gugwa no. Ewa, woni furniture ni. Awa to je kwe weather la won. Eti ma won ye. To ye kwe yon non joko mora won. Lwe be lo sha. Oni she wa lo kune lo biri. Gugwa yi pata pata la kini bi te ti mbo wa. Ni dede akoko ipe se alaafia le wa o alaafia olorun ni fi wa sile Bond FM 92.9 ona ni entity si gbogbo awon eto wa lojo lokun ojo kan agbara olorun gbogbo e lo ba bo soju e je ba ti de lose to nbo iko ni gbowo mi na e ma gbo fon gbodo gbogbo e na ni o ma ma wa se ti gboyin la se ledo mari oba ani ka ma fi to yin leti le se won pe gbogbo nkan ti won ba nse teyin o ba fi iwadi kun ise na o ni lo si waju sugbon ti won ba nse iwadi lore kore e ri pe ise yen o ma ma se kini a ma tesi waju ni gbogbo nkan be yen ko ni ku lagbara olorun se owo gbogbo wa ko ni ku sugbon labe be awa wo pe awon nkan nja ran ni le loko lodo ni enujo meta yi to je pe o kan mi o kan yin o kan gugu eyin ti o n gbo wa patapata mani ta ba ni ko kan wa o le ko eni to sumo wa bi orin Saidi Osupa kan ko ma wa kan mi ko ma ko eni to sumo mi ko ma kan yin ko ma ko eni to sumo yin abi gbogbo awon ni wa baje be te ba ti e ri obiye yin ti ri tele te ti e mona te fi de pariwo e sita ni abi lowo lowo ba won ti e tin pelu e ni lori fọran awọn ero agbeka wa yelujara wa awọn kan wa ti awọn eyan fi han to je pe o de se kayefi fun wa tori pe ilu to ba wa ti olori wa ti gbogbo e ba wa kini olori se wa nilu tori ki wa baje ma ba si na ni kini awọn ba awọn olori se nfi awọn kan sipo kan to mo pe won le dipo na mu kan ma ba si nbe ki wa la ma ba sele ni gẹgẹ bẹ ṣe mọ báwa ṣe wà níbí lọwọ lọwọ báyìí àwọn bàbá wa tó jẹjẹ mọ àwọn ń bẹ ńbẹ bàbá wa Gbenga Fatile wọn wà ńbẹ bákan náà ni màmá wa ọmọọba Adenike Wúrọ̀lá Adégòkè àwọn náà ńkọ àwọn náà wọn wà lókè lọhùn gbogbo àwọn lọgà lọgà bẹ wọn wà ńbẹ wọn wá tún wá fáwọn kan síbẹ tán tún jẹ bí ọgá pé ó dà ó ẹyẹ ṣalámójútó o ẹyẹ ṣe kọńtrólà o ẹyẹ máa mọ bí tó ṣe ń lọ o ara wọn ni alájà orelúwọ ogunnaike wà ń bẹ alàgbàtújọ ọlálẹ kan ẹ ń wá síbi iṣẹ báwo lẹ ṣe gbọdọ máa wá ibi iṣẹ báyìí ló ṣe yẹ kẹ ẹ máa wá síbi iṣẹ ganiya tashiru balikis ayepola gbogbo wọn bẹẹ bisola balogun ẹ rí pé nípele là ń kà á ó dáa náà báwọn ṣe wá jọgà tán wà bákan àwa ni ó dáa o àwọn akọ̀nà tún wá wà o tó dé pé àtúmọ̀ àwọn agbóhùn sáfẹ́fẹ́ o àwọn ajókòó gbé ṣe máa gbọ́n wa nílé àwọn ọ̀kan náà náà máa sọ bí ẹ́ńjìn ṣe máa ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀kan náà náà wà nídìí ẹ̀ àwọn yẹn ni àwọn Bayọ̀lé ọmọ eegun gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa nílé ṣe mọ̀ pé olúkálùkù ló níbi tó dìmú bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí ọ̀gá kan lè wà níbì kan kójú ẹ̀ka gbogbo nǹkan bàbá wa Tinubu tó jẹ́ president wa wọ́n ṣe jó lórí tó wọn ò lè rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti yan àwọn kan pé ó da ẹ̀yin o ẹ̀yin ẹ di bímú ẹ wà níbí nǹkan tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe lélẹ̀ àwọn tí wọ́n wá yàn sípò yìí ṣe rí pé wá kù sí yín lọ́wọ́ báyìí iṣẹ́ yìí ti wá délẹ̀ báyìí o à ń sọ nípa ẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan bóyá nǹkan lílò ọ̀nà ní ọ̀nà àwọn kan ló dì mú bíná ìbá ṣe ń ríná lò àwọn kan náà wà nídìí ẹ̀ bíná ò bá dúró à pariwo síta wọn á pè wọn ṣàkíyèsí eléyìí táwọn wa fẹ́ sọ kò ń ṣe ná kò ń ṣọ̀rọ̀ ọ̀nà ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń jẹ sínú nkan to nta nje latenu wa to lo sinu nkan ta mu si enu to je pe nu lo nlo awon lo nkan ta fe gbe yewo se mo pe aso bo se wa iko si bon se le se baranda aso iwo to ba mo to ba ti debe wa wo pe baranda lele sugbon je ti a nje sinu nigba mi ki awon elomi to mo pe baranda ni awon ti nje majele olorun aye ka je majele o ma pe awon gbo lotun lo si ah kidney failure kini kan cancer ko lo ma je ka ba won ni lorisirisi be ki lo nfa ti gbogbo awon aisan fi npo ki lo nfa ti kidney failure fi nwa olorun ma je arogun kidney failure ki lo fa awon kan ta nje sara ina pelu o kan ta mu ta nje sinu o po go o pelu e omode njeun agba njeun ṣugbọn won kan wa wa awon akorowo si eda awon ika eda to je pe awon apomolekun jaye ti won ni pe ka won sa ti lowo kan sa ti lowo korowo na o ni awon wa nkan ti won awon wa to kan won ju niyan alaafia awon ara ilu kokan won bi awon eyan se ma gbele aye lalaafia kokan won awon wa kora won jo elomi omi lo nse inu yara kan to wa o ti gbe nkan kale to fi nse omi to ba de ti ta sita give me pure water koda awon to nse ti to ninu kewa table water na wa ta ba ti jade give me that water o ye fun mi lomi kan be yen e ko pure water meta fun mi a ni mo pe majele lota wa nje awon mi wa nkan elerin dodo ta mu lori sirisi ni won se tinu pali won se tinu ke o ye fun mi a fe se party elomi arajo ta won ba ti de party won ma da won ma mu o da won wine kan ninu go fake e to po to fake e ko lonka ki la wa fe se ele la gbe wa fun gbogbo awa tori gbogbo wa na loro ijo kan o bawo la se fe gbogun ti awon kan yi bawo la se fe gbogun ti wahala agun aisan inu ta ri ta nje nkan si bawo la se fe gbogun ti gbogbo wa bayi se ko ti wa kan wa bayi ka wa na wa mo pe o da nkan bayi la gbodo se ti won fi ni pa wa tan lori lede olu awon lo nje mi na awon kan na jade sita won na awon lo nje ko awon ko to ba lo ilubo wa fi alum si ejo ki la fe se bayi awon kan de jade sita onje ni ka je to won ni ka je ile ni ka ma je opolopo de lowo opolopo alatara go ni ka fi kokun kan ko sa do didi ni bawo la se fe gbogun ti wa la ton wa fi ni ma fun wa ni ma jele je opolopo ko lo lowo lati lo ma rogun ko da tin ba jo nje tin ba logun si gbogbo nje ti mo ti je a ba mi ti jade ko ni bi ti o ye ko duro si o ma a ti sita ti an ba lo si ile gbonse a jade ni worowo se gbogbo eyan lo lowo lati se tori e la se gboro iwa loni o ipe da gbogbo wahala to nsele lotun lo si awon ti won awon eka eda ti won se baranda lori nkan jije nkan mimu ki la jo fe se si bawo la se fe gbogbo ti te ba gbogbo bi te ba tin gbo mi lowo lowo ta yi ba gba yin be se ngbo mi bo se nlo lori foran bo se nlo kaakiri awon toro kan awon wo la fe pe bawo la se fe se abeyin gan erona abayo ta se fe gbogbo si awon eka eda 08038420649 08038420649 ona wo la fi le gbogun ti gbogbo awon ton se baranda onje mumu ti won je kawo eyan ma je to de je ko nfa isan elomi aje onje ton je o lo fi isan to wa lare si lara ile la ni pe ka jo gbe yewo ni akoko yi se mo party wa ni iyaleta laipe laije na go meje la ma lu a lo si eka iroyin lati gbo iroyin bo se lo sugbon ko to di pe a ma gbo iroyin to re la ni ka mele wa pe awon ti won po nkan mumu owo tin ba awon kan sugbon ki la fe se si gan ti won kan bayi ti o fini ma waye ti o fini ma sele sawon eyan ta fini ma je majele ka la nje ta fi ni ma mu majele ka so pa mu amu kan 08038420649 e ma je ka flash oro to kan mi to kan yin oni gbogbo oro to wa nle e ma je ka flash ara wa 08038420649 0242-420649. Hello?
2: Hello,
1: Emma. Emma, can you let her? Yes, sir. Who can you ask if you say Tinkwewa?
2: Mr. Olusola, Lati Castle, Kolinte.
1: Yes, sir.
2: Abado Castle.
1: Mr. Olusola?
2: Ben.
1: Hello, talo wa nbe o. E ma ko e ku ya leta sa.
3: Yes ma.
1: Oruko yin ati ni se ti. Oye tuji.
3: Yes, Olatunji.
1: Olatunji.
3: Yes ma.
1: Yes sir, Mr. Olatunji.
3: Oruko ben yen.
1: Ben ni sa.
3: Don ti yen wo bi baba to so se so ko awon ni ko awon ti pa yan.
1: Oh, da, no, sir. Benny, sir. Hello.
4: Hello,
1: sir. Oruko yin ati bi te tin pe wa, sir.
4: E ma ka so wa.
1: E ku ya le ta, sir.
4: E ku ju wo.
1: Yes, sir. E pele, sir.
4: Alaji wa lati su lere.
1: Alaji wa le.
4: Lati su lere.
1: Yes, sir.
4: E jo wa. E ri pe en tu wa ti pa yan, ti pa ti ko pa ti won ba ti sokun. Dori nkan buruku. Bi Nigeria yi pe e ma pa wo. Ko se tu ma jawo. Ipun awon to awon to nse ko kengo. Colorado. The motor team was on board,
1: Thank you, sir. Ese gan ni. Hello, talo wa nbe sa o.
5: Oruko temi ni Abdulkadri.
1: Abdulkadri.
5: Yeah.
1: Baba wa Abdulkadri oju wo leyin fi wo, sir.
5: Ẹ kú
1: tòyá mi. Ẹ kú tòyá mi. Àmì Ọlọ́run àti Agégele ti ń pè wá àbí?
5: Bẹ́ẹ̀ni.
1: All right, sir. Ojú wo lẹ̀yìn fi wo, sir?
5: Ẹ ṣe ìwà ṣe ọlá ń pé kò sí òfin yìí. Lórí jẹ́ kúrẹ́ àfún láti ṣe nǹkan tí ó dà bí ṣe. Lọ gbogbo òfin tí àpàtọ̀ ṣe ní ìlú ti wà ní Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ ti mọ̀ pé àkọ́ṣe ni ọ máa ń mú ni pé òfin àpá àkọ́ṣe náà ni.
1: Òfin wà wá. Bàbá wa. Bàbá wa Abdulkadri. Òfin wà. Ọ̀dà.
5: Ṣé
1: ẹyin kan sàn kankan? Ẹ mọ̀ pé àwọn ìjọba ń tẹ́tí sí wa, ìyẹn sọ tó dáa. Ìdájọ́ bá ìlú tọ́ sí wọn.
5: Ìdájọ́ ẹ̀ ṣe ò dájọ́ bá wọn máa ṣe ni pé ẹni tó bá ti
3: because
1: you were
3: on
1: your fine one. Ben,
3: sir, I found it all upon the power. Oh, that's
1: a oh, that's a shame, oro to jo to ba ka ni lara ma di kuku jo ni boro yen se ka baba wa Abdul Qadri lara no se so hello ta lo wa nbe o ah inu mi dun obirin wole ki loruko yin ma
6: loruko mi na aja mi dagbeke lato re
1: ah alaja agbeke
6: lati amed
1: agbeke amed mo ngbo yin ma
6: so e jo to ba e mo se fun ya se ka on up that on the office my 12
1: Baba tun di are mu latagege ese baba wa na point won po elo ta lo wa nbe o eku ya leta o
3: elo
1: sa yes sir
3: eh oruko mi ni sola lati ayobo
1: baba wa sola lati ayobo
3: eh ebi bo bi mi nlo dis program ta je bo bi ta ta se len te awon bo kiru wa ba ni o je ko fi yen le
1: okay
3: o npe ma gugu awon bo bi awon mo ki je gugu awon fake product won yesu pe lati gugu na
1: to de pe nkan ton se nbe ko oju to nkan to ye kan se fun awon eyan lati je eh awon ton epo na wa nbe o chemical no ma fi sisale to ma wa loke gan o ti papo mo ara won eh awon eyan wa nti atejise o po ni ije awon elubokan na wa awon ton ta onje na wa ni won ti mu alob won ti fi si tori e na la se wa ni koda k kila igbese won ni gbogbo ale jo gbe po tori oro ojo kan gbogbo ara ilu ni igbese won la le jo pe be fufu won fi omo sinu fufu lati fo ko le white se gboro oda na hello ta lo wa nbe baba you radio yi cinema e ti o gbeji o se ka pa hello apa abinu nitori pe be se nse ya le gbo yen yin no de le gbo wa oro to de wa nle oro to se pataki ni ele to tun community lowo lowo bayi ti mama wa ore na to nso won ni omo ninu fufu in to lo nti da olo nti fu hello
7: hello
1: e ba ma yi radio yi sile te ba tin pe wa eti o le gbeji
7: e
1: ma ku ya leta oruko ya ti bi te tin pe wa
7: Kabiru Sulaimon lati petu alapere
1: baba wa Kabiru Sulaimon an gbo yin
7: ne ati go down ti ya no wo
1: eni
7: lati tome lampi si owuru
1: eh ki lo sele nbe sa
7: nkan to sele labe bridge yen fufu no run nbe so wa o to wa o ke lati maru fufu ni abe bridge bi ti omi o sa wa o me kon ga be de no o be no tin ri o wo gbe kon ga sibe to fi nse fufu yen ni legbe o sa te ba se so kan to mara bridge
1: o mi o sa no no ma fi ma pe no ma fi ma pelu e
7: o po re pe te labe bridge yen to nse nibi to ti wole yen
1: e je ba so be le nkan si sa
7: okay,
1: so
7: come down to Tom
1: Lambi, see ya no woro.
7: Tom
1: Lambi, see ya no woro.
7: I want
1: me and Nisa Lenya. Shut up, Tabam Lonya,
7: the Tabam Bossa. Tabam Bon,
1: Tabam Bon.
7: Okay.
1: I want to be big, I want to be big, I want to be big, I
7: want
1: to be big, I want to be big, I want to be big, I want to be big, mi re le yo ba wa ya ni ma gbon to nsele eh ejo gbogbo eyin to ro iko bo se kon eyin na be se fun wa ni information yen le ba wa pe joba na lo sibe o eh oda na to gbogbo eyin to ro kon lori oro yi to ro iko e ba wa lo sibe tani ta ba n bo wa si iyanu woro latori Tommy Lambridge won ni fufu na ro be repete omi wo na fi re ba gbegbe se kia kia wa ko fufu yen wa si ni olonje wa ko fufu yen lo si bi gbogbo awon ajo omode aje lowo lowo be lo mi tin je lowo lowo lo mi tin je olonje lojojumo ko le yo hello ta lo wa nbe
7: hello
1: hello sir
7: oko fufu na aso le so
1: ami olorun
7: go ayan gba
1: ami ami
7: ejo ka tun mo fe ti da si mo
1: yes sir
7: Number,
1: e se so
7: pawa mo
1: beni
7: mo n ko bo se se ya
1: kon se seria kon da seria gidi seria ma se ru e mo lai lai kon da fun won e se baba wa e se adupe sa e se yes sir e se gan ni ah ni le gba ipe kankan mo eh ki n gba yo kan si oda na so eh olori ile kan to ba ole ton le to fun wa lamoran lori oro to wa nle sugbon ejo ile to se pataki to ta ti en gbo lowo lowo bayi ti baba wa Kabiru Sulaiman to so fun wa wi pe eh fufu ti won ro ni lati ni abe bridge elo ta lo wa nbe
7: hello
1: hello
7: baba to di are mu na lo pe pada lati ilu agege
1: o da sir
7: lati kun
1: yes sir
7: ijo ba o yan awon ko kan jo ma je alamoju to ninu oja ko kan
1: yes sir
7: ki won ma lo ki won ma bo nbe
1: ti won si ni ba bo je
7: Benny,
1: Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, Oda, O ta so ni e to wa dupe lowo olorun oba ti gbogbo wa lati leyin awon oga wa le le se bond fm next to dot e ton je koro e ko wa si eti gbo ta le se ru eto ika pariwo sita gbogbo ti e ti gbe yin toro e kan e jo e ba wa gbegbe se o se pataki o se koko la pa ju lo lori oro fufu e jo tori olorun to taye ba gba wa lose to nbo la se ledu mari a tun ma tesi waju adupe be se nteti si wa ola yin ka ni gba loruko temi mo dupe lowo iya wa ore oluwa ogun nike e se mo dupe baba gbenga fatile e se alagba latif e se goni thank you so much o dabo ah ori toke how are you no wa nbi ato omo lewe wa e se ya royin ti wo bi o fausiat o ti wole
0: Band FM
8: 92.9 Gerege lagu meji la osonlu eka son akuse ni iroyin apapo lo nde se ti igboyin lati le ise bond fm 92.9 eka ti radio nigeria ta wa ni lo ligbongbo ni ikeja leko oriroyin ni fauzia salako sonni amo saju awon koko to wa ninu iroyin ohun ajo lama fowo osikun mu awon meje kan ti won dale nu lona ito ijoba apapo yo yo si first niger bridge lose to nbo fun lilo araalu eyan merin padanu emi won ninu isele ijambo oko oju omi ni ipinle Jigawa ile ejo lorilede America pase fun are Donald Trump lati da awon ile ise iroyin pada si akata ijoba ni White House wayo iroyin na re lekun rere ajo akole kodoti ipinle Eko lama ati fowo osikun mu awon meje kan fun didalenu ni ona aito ni oru mojumo lagbegbe Petty ni orekusu Eko lasiko tawon osise won sise loru adare agba ajo na dokita amuyi wa gbadege si ni igbese yi wa wa lara awon ona ti ilana ti ijoba ati ajo na ti la kale lati ri daju pe ajo na sise won bi ise kakiri ipinle Eko nitori won ko gbodo feyan joya awodi ko ma le gbediye awon mejeje ohun ni won pe oruko won ni Nofisa Talabi ti ojo ori re je omo ogbon odun 30 years lati ipinle Kwara Aminu Lai Abdulrasheed ti ojo ori re je mokandinladata 49 years lati ipinle Kwara Segun Adeyemi ti ojo ori re je marundinladata 45 years lati ipinle Ogun ati Igboyega Osuntoye ti ojo ori re je 44 years lati ipinle Ekiti lai gbagbe Segun Olowe odun 26 years lati ipinle Osun Adebayo Ibrahim odun 29 years lati ipinle Oyo pelu Steven Ogboru odun 36 years lati ipinle Delta dokita agbadege sisalaye pe lasiko ti won fe mu awon eni yi awon omo ogun fi kan gbiyanju lati di awon osise won lowo amo opolopo awon eleso abo ni area command ile ise olopa Lion Building to wa ni agbegbe ohun ti won se atileyin fun awon osise ajo loma ti rogbodiyan ko fi sele won ni ajo won ko ni tete lati ma sise won papa lati ma fowo osikun mu awon ti won yan layo lati ma da idoti lona aiso lojuna lati le ri daju pe ipinle Eko wa ni mimo toni toni won ni ti won ba wo pe bi ojo awon mejeje ohun ohun la won ti tari won si ajo tax force to wa nilu Osodi fun igbese to kan awon agoreyin fun awon osise eleso abo bi won se tete debi isele ohun ti ko si fi ti o si fi si itaje sile lára àwọn akitiyan láti mú lílọ bíbọ ọkọ̀ gerege nílùú Somolu dáàsì alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ọgbẹ́ni Latif Hashimi ti parí iṣẹ́ àtúnṣe ọ̀nà Opanubi Road Ijebutedo nílùú Somolu nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbi ṣíṣe àwọn ọ̀nà náà ọgbẹ́ni Hashimi dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Bola Ahmed Tinubu nítorí pé àwọn iṣẹ́ àtúnṣe tí wọ́n mú bá ètò ọrọ̀ ajé òun ló ń ṣe àǹfààní tó pọ̀ fún àwọn alákòóso ní ẹsẹ̀ kùkú láti lè gùnlé àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè lágbègbè wọn alága náà ni àwọn náà ni wọn ṣiṣẹ pẹlú àwọn irinṣẹ ni wọn ṣe tó dá lọ lò ní àwọn ọnà ọhún eléyìí tí ó mú kí ọnà náà wúlò dáadáa fún ìgbà pípẹ tí a sì jẹ kí àwọn olùgbé Somolu wọn rí ìlò dáadáa tí a tún ṣe àtìlẹyìn tó pọ fún ètò ọrọ ajé ìjọba ìbílẹ ọhún wọn ní iṣẹ takuntakun náà ni tó lọ sí ọnà Akeju Street eléyìí tí wọn ṣẹṣẹ parí láìpẹ yìí nígbà tí iṣẹ ṣì ń lọ lọwọlọwọ ni awon agbegbe bi iru 5 street ati awo first of phase 3 eyo axis lara awon ti won jo ko worin pelu alaga ijoba ibile ohun ni bi isim awon ona na awon lati ri alakoso fun oro ise ode alaji kabir raji olubani damoran agba si ijoba alaga ijoba ibile ohun alaji rafiu ajagbe ati engineer babafemi osifala ajo to ri si oro ifowo eyin ti awon osise iyen national pension commission pencom ti ni eto atunse to ti de ba eto owo ifeyin ti awon osise todun 2004 je eto atunse to se pataki ti eka ajo to ri si eto owo lorilede yi sise le lori daada ti awon isakoso ijoba ti won si sise lati odun na ti won gun le ise ti won se onile je ki eto na tun bo ma gbiru si adari leka to nri si oro ara ilu ni ajo pencom egbe ni ibrahim buwai lo soro yi ni bi eto agboro idanileko kan ti egbe awon akoroyin nipa eto owo sagbekale ni ipinle eko nibi ti won ti woye awon anfani ti atunto owo ori eleyi to ti mu ba ilana sisan owo ifeyinti awon osise feyinti pelu awon ipenija ti o ndoju ko ajo ohun egbe ni buwai salaye siwaju si pe igbese yi ti mu ki ijoba apapo wa ni iwaju ninu tito ninu eto sisan owo ori awon ti a to ti feyinti lenu ise oni ise ati ilana ti won ti lale lori awon isise awon osise ti won ma feyinti lati odun 2029 ta wa yi oni won ti se etun sile oni ti ijoba apapo si ti san owo to bilionu kan abo naira fun awon osise ti won ti feyinti oni ijoba apapo laarin 15 ni awon osise feyinti ti o je pe laarin ojo kini osu kini si ojo kokanlelogbon osu kejo odun yi ni won ti sanwo ifeyin ti won o fi kun oro re pe lati le je ki eto na tun bo tesi waju ko mo ba tun da pada seyin o pepe fun ofin ati abuju to to peye to lagbara bakan na ni ki awon se eto sisan awon ton se eto sisan owo fun awon osise iyen owo ti won da ki won gbiyanju lati tete ma tari owo na si ajo awon ki awon osise feyin ti le ni ami dani loju pe won ori owo won gba kete ti won ba feyin ti won si le se amulo e daada won ti sapejuwe awon egbe alatako gege bi awon ti ko ni eto to yoranti kankan lati se tabi ti ko ni erungba to da fun orilede yi nigbati are bola metinu fun sa gbogbo ipa re lati ri daju pe awon mo orilede yi gbe igbese aye to ni itumo pelu irorun adari agba fun ajo grassroots movement for tinubu iyen gmt prince bisi yusuf lo soro yi lasiko to n fesi oro si ondije dupo fun ipo igbakeje are orileede yi labe egbe oselu nigeria democratic congress ndc iyan gbe ni rabiu musa kwankwaso to si ni wipe o ni ohun to mu wo ohun na ni wipe okunrin na so oni tori ba se ohun loore ninu eto idibo odun 2027 ohun yo yowo kilanko owo iran lowo epo kuro yen subsidy oni eleyi to si je wipe ondije dupo fun egbe na fun are labe egbe na to je afẹ dipo fun are ohun fun are ti so tele bi pe ohun ko ni yo subsidy kuro tohun ba wole oni eleyi fi han pe awon latako yi won ko mo ohun ti won se ni o won kan so oro yi lati le ri pe won da oro ru mo omo orilede yi loju ati pe papa ki won ma ta abuku ba egbe All Progressive Congress ati are Bola Ahmed Tinubu ohun na ni nkan ti won gbe igbese eleyi si ko si ye ki o ri be o wa ro gbogbo awon mo orilede yi lati ri daju pe o ise eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu se ki won wo ita won se le fi ibo won fi gbe are Bola Ahmed Tinubu wole lekan se tori pe ise na o tun gbo ni lati ma tesi waju iroyin apapo le n gbo lati le se Bond FM 92.9

0: kaabo pada adupe be se nteti siwa iroyin ohun te siwaju ijoba apapo ti ni gada first niger bridge to wa ni o ma wa ni sisile bayi to ba ma fi di ose so nbo fun awon eyan lati ma samulo e leyin pari ise atunse le to waye lori gada ohun ele to pa ala laarin ipinle anambra ati ipinle delta alakoso fun oro ise ode david umayi to soro ari dani noju yi leyin to se abewo si ise atunse to nlo lowo ni ori gada onicha ta ba gbagbe ibere osu ta wa yi na ni won so wi pe won ri pe gada ohun o dilo atunse latari bi awon ti won je irin ti won fi se oju ona ti won ti se ise la bi won lori gada ohun oni ojo kokan le logbon osu yi ojo kokan le logun osu yi lo ye ki ise na ko pari amo latari aroda ojo eleyi to nro lo di bi pe won fi ose kankun to fi wa pari bayi alakoso na wa pa lase fun awon kongila ti won sise atunse ona hun ati awon ona to ku ki won ri daju pe won se ise won daada ati bi pe papa ina street light won ma fi si o je ilan to je ko ma lo itansonu eleyi ti yo wa ni gbogbo awon gada hun pelu ero akanimodo iyen cctv camera ni won gbodo se si awon gada hun eleyi ti a ma sise papo pelu second niger bridge ki gbogbo awon to ba nlo lori gada hun ki won le ba wa ni akosile awon omo obirin merin ni won ti padanu emi won ni bi isele ijamba oko oju omi to waye ni ilu jegawa laarin awon mejo ti won wa ninu oko oju omi na isele na to waye ni odo dunduru ni abule kan to sumo kwandinge village nijoba ibile duse ajo nigeria security and civil defense corps nscdc ni pe ni ipinle jegawa fi idi oro hun mule ninu atejade kan ti alukoro ajo ohun iyen as Badruddin Tijani Mahmud to tari sita won ni isele na waye lana ni ago merin irole ninu ise iwadi ti ajo nstdc se won ni afefe to fe ni lile ohun lo sokunfa isele ohun awon merin to padanu emi won na ni won pe ni asia muazu ti ojo ori re je omodun metala hawa lawan odun metala fatima lawan odun mejila ati dausi yar lawan odun metala won ni awon agbe ti won sise lagbegbe ohun nigba ti isele ohun sele ni won gbiyanju lati dola awon merin toku oga agba ajo nstc iyen mohammed ijingawa ti fi oro na to awon eyan deti to se so wi pe awon fi oro ibanikedun ranse si awon ebi ti isele ohun sele si o wa ro awon ti won kundu lati ma samulo oko oju omi ni fun irin ajo lati gbiyanju sora lasiko ti ategun ba nfe ni lile tabi ti kurukuru ojo to ba le ti ro to po egbe association of senior civil servants of nigeria ASCSN ti gbegile iyanse lodi won lori sisagbekale awon alakoso mi fun ile eko king's college leko igbese yi to ntumo si pe gbogbo awon ile eko ijoba apapo 125 to wa lorile ede yi ti si bayi lati bere sa eko tuntun atejade to gbe oro na jade so pe igbegile iyanse lodi ohun waye leyin ipade kan to waye laarin ajo TUC ASCSN atawon alako ile eko ijoba apapo ni ekun kankan eleyi to waye lojo isegun ni ilu Kanu ti won si pinu lati gbe igbese ohun tori pe won ti sagbekale igbimo elenu meje kan ti o sise lori oro ohun nitori pe ijoba ti se afaro lori oro re lati gbe isakoso ile eko King's College Eko fun awon egbe awon akeko jade ile eko ohun titi di igba ti igbimo elenu meje na ma fi jabo ise iwadi won nidi eyi egbe awon obi ati oluko lawon ile eko na kaakiri orile ede yi ti ni ojo Sunday September 27 odun yi na ni kawon akeko ati oluko wole pada fun eko ati ise won atejade na ni alakoso fun egbe awon obi ati oluko ni ekun ti ekun ijebu musin ipinle ogun iyen fama ayopo somefun lo buwolu iwe na to si tari re sita fun awon niroyin ati si gbogbo awon alase ile eko na awon obi ninu oro ti won ni awon gba igbegile iyanse lodi ohun towo tese tori o fi aye le fun ijoko yi tabiri popo laare awon toro kan lati le woye si oro ohun ajo to nsakoso eto idanimo lorile ede yi iyen National Identity Management Commission NIMC ti ni ko si oto kankan ninu oro eleyi ti won fi kan awon wipe ajo ohun o safiwon awon alamore awon morile ede yi to ti ni iforukosile ni ajo ohun ti won ti gba number idanimo ni ajo na oro yi jade ninu ate jade kan ti olori leka ton ri si oro ara ilu lajo yi agbani kayode adegoke buwolu to si tare sita fun awon niroyin ogbani adegoke ni o se pataki ki ajo na soro lori oro yi nitori pe foran kan wa to gba ikanni ayelujara pa to si so ninu foran na pe ajo NIMC ti safihan awon alamori awon omo orileede to ti foruko sile pelu won wipe ajo na pin awon oro yi kaakiri fun tita oni iron lagba ni oro yi ti ko ni o to kankan ninu wipe awon to n gberu fe foran bayi kaakiri nse leyi lati le da wahala le ni oni gbogbo akasile alamori awon omo orileede yi to wa ni odo awon ni ajo NIMC o wa ni abo to peye to si poju osun ni die yi ka awon omo orileede yi ma foya ki won si ma beru oni ajo NIMC ti sagbekale awon ilana eleyi to ni idaabobo to po fun gbogbo alamore awon omo orileede yi to ti ni NIN lowo ti ko si ni ohun ko won aburu kan ti yo se won lakotan oro e o wa ro awon omo orileede yi lati ri daju pe won se ifuruko sile won ni awon ibi ti ajo NIMC ti won fi oruko won sile ti won si fi ontelu ti won gbe kale fun iforuko sile iroyin okere ni orilede America ile ejo kan ni orilede America ti pa lase fun Are Donald Trump lati ri daju pe ohun ati sakoso re da awon ile iroyin pada ile ti won yo kuro lati ma wa si White House lati ka bi oru so nlo won ni awon ile iroyin na ni won pe ni CNN MS Now ati Politico won ni awon ile ise iroyin meteta yi ki ajo ki ile ise White House ti Are Donald Trump atawon isakoso re ki won da pada monita ba gbagbe lati bi igba kan ni Are Donald Trump ti ma nsoro kungbakungbe sawon ile ise oniroyin atawon oniroyin papa ni de yi ni ile ise giga ni ile ejo giga ni orilede ohun labe adari ati adari agba Timothy Kelly so so wi pe ase ni awon npa ni ile ejo na fun isakoso Are Donald Trump lati ri daju pe ile ise CNN MS Now ati Politico ki won da won pada si ile ele ti fun ohun lati le ma se ise won reyin apapo so yin ko ni ju ba ile lati le ise Bond FM 92.9 amo ka to ma lo awon to je koko ninu iroyin ni ohun le kan si amo wa se ti gboyin pe ajo loma ti fowo sikun mu awon meje kan ti won dalenu lona aito ijoba apapo yo si First Niger Bridge lose to nbo fun lilo ara ilu eyan merin padanu emi won ninu isele ijamba oko oju omi ni ipinle Jigawa ile ejo lorilede America pa lase fun Are Donald Trump lati da awon ile ise iroyin pada si sakata sakani ijoba lati ma sise won opolowo olutu iroyin yi Wydad Fagbo Fauzia Salako son loriko temi ti won ki wa pe aku ise Olorun yo pin wa lere
1: edumare lodiri

0: ama dupe lowo yin ope rambadere tori pe ta ba gunyan ta roka ta re ni jembu la fe gbe lo adupe tori pe en tete si wa ise tin na ni dibaje la se le do mari oba to ba wo se ma lo bayi gege bi eka ede yo ba eka ede omo luabi ti awon eka ede dingbo ti won ma se kin won ma tes waju lati sin titi di 230 na ni to ba di 230 awon awusa nko won agba to ba di ago merin abo e tun ma pade awon tiwantiwa lede eka ede yoba adele bare adupe lowo awon oga wa ton sugba wa to fi sese ore oluwa ogun naike ya wa dada won wa nbi o tope agoro aya won nilu eko mo won nilu eko na wa nbi ajo sise loni na omo le won wa gan won gbeyin princess olayinka nigba loruko temi ori toke o se awon ti won ma tesi waju nrole nu yin e se akwaduro ti be ni ati moni lole Tobe Chuku, how you day? Aha, Fisayo, Fisayo no one be. Kara Le, ojojumo bo se man da kete mo re rin ni. Asimo ta erin re yi a ma lo ta erin re yi. Oya, mo ngbo e soro. Soro sita.
1: Oloko mi ni Atosin Oluwa Fisayo mi lati Ileiwe Caleb University.
0: Caleb University. Ileiwe leyin ti wa? Ogun State. Osun State eyin ti wa ori to kele ewo eyin ti wa
2: driver investor conductor
0: o la loruko oga wa gbe nga fatile so jeje mo anbi la nki gbogbo ilolufe wa pe seun be se tete ti wa atun ma pade ni koni la se ledo mari oba nigba mi ojori bye for now.

0: Omenigbo.
1: Omenigbo.
0: Nke ọma, ya mere na-aga n'ihu.
1: Ọya ka ji abata n'oge Omenigbo nke ụbọchị tata bụ ụbọchị Tuesday, bụ Tuesday ahịa akwụkwọ. Inye gị tutuko na ihe niile gbagasịrị elu n'akwụkwọ akụkọ ala anyị nke butere anyị aka. Na nke tata, eji m akwụkwọ akụkọ The Nation nke Vanguard, aha mbụ Godwin Ijeomanta Ugwu, onye ahịa na-enwere ọchịchị.
0: Ya gaziere gị onye ma na-ege ntị, abụ m ebere okwu n'aka nke m. Ị ga-enweta akwụkwọ akụkọ New Telegraph nakwa Daily Trust. Ka anyị nọrọ ya na nke taa.
1: Ọ dị mma ịgbapịa ọsọ. Nke a na-ekwube ya bụ akwụkwọ akụkọ nke nji bụ nke Vanguard. Ọ na-ekwube na osote onyeisi ala anyị bụ Shetima ga-agbape ọgbakọ ndị edemede na steeti Enugu taata. N'ibe nke asatọ ka ọ gbakwa n'elu n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ije na-eyi anya nke ọma.
0: Ọ dị mma ka anyị na-emetụ ya ọnụ nwobere nwobere otu a. N'ibe nke abụọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ka e mere ka a mata na banyere afọ 2027, ọrụ ụlọ ọrụ INEC kwesịrị ka ọ na-enweta nkwado ego ka o wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Ọ bụghị ọ gaghị agba n'aka were na-arụ ihe ọ na-arụ. Ọ chọrọ nkwado ego iji kwudosie ike ma mee ihe a tụrụ anya n'aka ya. Ọ bụ Amu Pito bụ onye gbara ama n'ibe nke abụọ, dịka mere ka emeta n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ dị mma. Ego ka eji eme n'ihe niile nọ ego ka ego ka onye ọbụla na-achọ. Etinye aka n'akpa, ihe a na-aga nke ọma. Ọ dị mma na nke a nji ugbu a onye jibu ọkwa osote onyeisi ụlọ ọgbakọ etiti ala anyị n'oge gara aga bụ Chibudo Uche. Ọ rịọrọ ka ala anyị bụ Naịjirịa gbaghara ndị otu nzuzo chegharịrị na Orashi. Ka emenụ ka esi eme ibe ha, ọ bụ na ndị nke ọzọ nọ na-agbaghara ha, ka agbaghakwuoro ndị nke a na ka ha sorokwuo n'ihe a na-eme, ma nabatakwa ha ka ha sorokwa na na-emegharị arụ dịka otu iwu ala anyị si wee dị. N'ibe nke anọ ka edere nke a n'ime akwụkwọ akụkọ The Nation. Ije ebe ahụ ka ị maranụ ka ya bụ ihe si mee, ma ndị a bụ ndị ezigbo ya maọbụ ndị otu nke ọzọ.
0: Ọ dị mma. Nke a bụ akụkọ na-egbu mkpụrụ obi mgbu, mana a ga-akọ ya maka na enweghị ka anya dị, anaghị ele ya ele. Ọ wee bụrụ na mmadụ anọ ndị na-egwupụta ihe n'ala nwụrụ pee dịka olulu a na-egwu dakpọrọ na steeti Plateau, ka mkpamkpa a kpara ọ dịkwa nwute na mmadụ na ebe ọ na-egwu ihe eleghị anya nke egwuregwu na olulu egwuru wee dakpọ ndị na-egwu wee sorozie ihe a na-egwu danye n'ime ala. Ọ dịkwa nwute. Gụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Ọ dị n'ibe nke 33 ya.
1: Enweghị ọrụ bụ ya na-ebutegasị ihe ndị a niile.
0: Mana enwegodo ọrụ ekere n'ọrụ eke. E nwere kwara ndị ọrụ ha ga-abụ ị
1: na-egwu ya, mana enwere ihe a na-adịghị egwu ya. Maka na ọ bụrụ na otu ndị ọcha si eme ya, a na-enwe ihe a ji egwu ya bụ ihe ka ọ hapụ imerụ mmadụ ahụ. A dị ama ama otu a ka o si wee dị, otu a ka akara aka nke ndị a si wee gaa. Na nke nji n'aka ugbu a, si akwụkwọ nke a na-akọwa na gọvanọ Mba ga-amepe ogige ụlọ ọrụ ugbo na South Eastern Agro Development Program, dịka ka esi wee dee na ya bụ akwụkwọ na steeti Enugu. Ya bụ ọrụ ugbo a ga-emepe bụ na Nume Onata Eze. Ọ dị mma, onye chọrọzie ịgụrụ ya nke ọma ga-aba ezi n'ime ka o jee na ebe ya bụ akụkọ gbara elu n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Nke a wee na-ekwu na ntụtọ na ntọrị tinyere agha isi ekwu ọnwụ na ihe niile yiri ya. Ndị na-etinye aka n'ihe ndị a adọọla ụmụakwụkwọ aka na ntị. Unu apụtakwa n'ezi, nọdụkwanụ n'ime ụlọ nne na nna unu. Mana onye rejistra ụlọ ọrụ NECO gbara amama kwuo na mmaja ndị a enweghị ike ịkwụsị ule NECO. Ya bụ na esi ụmụaka nọdụkwanụ n'ụlọ, unu apụtakwa n'ezi, ọ bụghị ime ka a ghara ide ule NECO nke afọ a dịka esiri wee hazie ya. Gaa gụrụ ya bụ akụkọ n'uju ya n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: adị mma o ka ma na-ekwu nke a na-adị ka ịmago n'ọkụ si wee dị agụmakwụkwọ ka onye ọbụla chọrọ ka m ya pasi akwụkwọ ma ọ bụrụ na nke a garọ nke ọzọ aga mana chineke agaghị ekwe ka nke ọzọ batara bakwuru ụmụaka ya na nke a echi m n'ụlọ ka ụlọ ọrụ imagas bụ ụlọ ọrụ a ji emepụta ikuku gas gburu $800 n'ụma ga-enyere aka n'ịkwalite akụnụba nke ala anyị onye kwuru nke a bụ ụlọ ọrụ onye isi ala anyị bụ ya ka bi ya kwuru nke ahụ ị ga-agụrụ ya bụ nke a n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Adị mma ka m were nke a wee na-eme ka amata na ndị na-akọ ubi na steeti Edo alaghachila azụ n'ọrụ ubi ha ka ọ gachara ọtụtụ afọ kwuru n'ihi ajọ ọnọdụ nchekwa malitere kpụwa ọtụtụ ebe n'obodo anyị isi ndị ọrụ ubi were chelaa ọkpa ha laa azụ ka ọ dị ugbu a ha laghachila azụ n'ọrụ ubi. Ekele dịrị Chukwu maka na ihe oriri ga-amalitekwa gbawa kasaa. Ọ dị n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegram.
1: Chineke mee ebere ka nke ahụ gbaa maka na agụụ bụ nke ka njọ ịna-anya kama ya ka ego hapụ ịdị n'aka mana ka
0: na-ahụ
1: ihe oriri nke a na-akọwa afọ 2027 a na-elekwa ya anya ọ dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ APC gọvanọ ndị APC ekewala abụọ maka nwike rembo a na-ekwu maka ya ka ha hara bụ ụzọ dị mma Abdullah Zak ha na-abụ ekewala maka ndị nke a na-agazi n'ebe nke ọzọ ndị nke ọzọ na-aga ebe nke ọzọ ọ dị mma gị chọọ ịgụrụ ebe ha bachagasịrị ị ga-agụ ya na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị mara nụ ebe ọgbakọ otu ndọrọndọrọ APC si ekewa ebe ha na-ekewa aga ọ dị mma n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya bụ akwụkwọ nke
0: Sultan agwala ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị ka ha kwụsị na-akwado ndị ohi ego ala anyị chọrọ ịna-aga njem ala nsọ ha kwụsị na-akwado ha ịkwado ha ka ha gaa n'ebe ha ga-anọ were na-aturi na-agbari ma na-eribiri nyabụ ego otu ọ masịrị ha ọ dị mma nke a bụ okwu okenye ọ bụrụkwa na ntị a nụrụ gwa ọ ga-adịkwa mma ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị biko n'ododo kwụsịnụ ịkwado ndị ohi ego ala anyị ka ha na-aga njem nsọ na mba ndị ọzọ ị ga-agụrụ isiokwu ọ dị n'ibe nke iri na anọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
1: ka ụgbọ okporo igwe gbakọtara gbakọta tie a na-akọwa nke a dịka akwụkwọ akụkọ a si wee kọwaa ị ga-ejikwa ile gị wee gụọ eze gị ọnụ dịka nke ahụ ọ si biko Tinubu ka chọrọ ọtụtụ oge ka e were dozie ala anyị ka e nye Tinubu oge ka o wee dozie ala anyị onye kwuru nke a bụ onye isi onye ji ọkwa president CAC ya kwuru nke a n'ibe nke iri abụọ na ise ka o kwuru ya na akwụkwọ akụkọ The Nation eruo na mgbada ya wesizie ka anyị si wee gbochie atiku maka inwe mmeri n'afọ 2023 onye kwuru nke a ọ bụ Nweke n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation a na ha agba ya bụ ama
0: nwa bekee sịrị what will be will be what will not be nkọ
1: a na-agba dị ama
0: ya gazie nke a wee na-eme ka amata na ụlọ ọrụ Nigeria Interreligious Council NIREC na aha mkpọbiri tinyekwuru akume adọla ndị isi ụka na ndị ọrụ ụka aka na ntị ka ha biko dododo kpaa oke n'etiti ndọrọndọrọ ọchịchị na okpukperechi nke ndị otu Kraịst nakwa nke ndị na-ebi isi n'ala ka ha kpaa oke ya bụ ha ejizi na okpukperechi webata na ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha kpaa oke n'etiti ihe abụọ ọ dịkwa mma ma ọ bụrụ na ndị agwara kwe ya bụ isiokwu dị n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph
1: nke a na-akọwa ya bụ akụkọ gbara na akwụkwọ akụkọ The Nation mana nke a gbara na akwụkwọ akụkọ The Vanguard dịka nwuche na-akọwa biko ka agbaghara ndị ndị si na nke ha mere ezugo na ha chọziri ịtụgharị onwe ha ka ha bụziere ndị ọma dịka ndị so n'otu nzuzo na ndị na-eme mpụ dịgasị iche iche n'ụra ashị dịka ka enye ha mgbaghara ka gọọmenti etiti wee nabatakwa ha ka ha soro n'iwu ala anyị na-agagharịkwa ka o si wee masị ha. Nke a bụ n'ibe nke iri atọ na abụọ ka e dere ya n'ime akwụkwọ akụkọ Vanguard. Ka anyị na-aga n'iru nụ ka mara ka ekesi anya bụ ebe ahụ.
0: Mekwa nke a o wee si ihe kpatara ụlọ ọrụ EFCC ji wee na-ekwu ya na-ekwusi ike na a na-achọ onye isi ụlọ ọrụ pension n'oge gara aga ya bụ Maina a na-achọ ya achọ. Ihe kpatara EFCC ji kwuo na a na-achọ ya achọ bụ ihe ga-agagoro n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust, otu isiokwu ahụ dịkwazị n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Nke ahụ sịrị ya bụ na aka na-achọrịrị ya, ya bụ na aka na-achọ ya. Ọ bụ na ịhụ ebe ọ nọ,
1: ha gbaa tọọchị n'okpuru oche ha, ha gbaa tọọchị n'okpuru oche ha ka ha ga-amara ebe ọ dị,
0: ebe ọ nọ.
1: Ọ dị mma dịka ka esi ekwukwere m nke a, amakwa m ebe a ga-ebido ebido wee kwuwe nke ahụ ka mbido otu esi wee kọwaa ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Ọ si ọkwa INEC na-ekwu si na enweghị nchekwa na ọ ga-emekwa ịtụ vootu nke afọ 2027 na ọ ga-apịakwa ahụ na ọ kakwa mma ka a mara ka esi wee gbochie enweghị nchekwa n'oge tupu eruo afọ 2027. Ọkwa INEC kwuru nke a n'ibe nke atọ ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Ya bụ okwu a takwara ọkpụrụkpụ.
0: Ọ dị mma. Ngwa ka m were nke a wee na-akọwa ma na-asị na nghọtahie nwere ike ime ka otu NDC nwete ndọghachi azụ na ntuliaka ọchịchị a ga-eme. Ọ bụ onye ntapia okwu na nkọwa okwu a maara dịka analyst bụ ya kọwara nke a na nghọtahie nwere ike ime ka otu ndọrọ ndọrọ a kpọọ ganigani na ntuliaka ọchịchị. Ọ bụrụ na ị chọọ ịmata ya bụ akụkọ.

0: Adalla mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannumu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci. Inda nan ba da bata lokaci ba zamu fa kunce zamu gabatar muku da shirinmu na gaba, wato shirin kukan kurciya da fatan za a gyara zama a kuma biyo mu sanni a hankali domin jin yadda shirin zai kasance. Idan kun shirya sai in ce ai sauraro lafiya.
1: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Cool. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata, mun ji yadda Nana na gyaran ɗaki ta Jihon. Buzu ya dago ya kalli Nana ta ce ka zauna kar ka tashi, ta saka hijabin ta tafi ta waje. Ko da ta isa ta samu matashin a mota zai fita, take faɗa mishi ba shi da lafiya ne. Ya ce Allah sarki, wataƙila malaria ce, unguwar akwai sauro sosai. Kin ga wani magani da likita ya bani da na sha, na ji daɗinsa sosai. Nake yawo da shi a mota, ki ba shi ga paracetamol ma, zai ji daɗinsa. Je ki kawai, zan buɗe ƙofar, Allah ya sawwaƙe. Nana ta saka hannu biyu ta karɓa ta ce nagode. Tana shiga ɗakin ta tarar da shi a tsakiyar ɗakin a tsaye yana mazurai. Ya na ganka a tsaye kuma, ka kwanta ka huta, ga magani ma ya bayar, ya ce a baka, sai ka samu ka sha. Ya koma kan katifar ya kwanta ba tare da ya tanka mata ba. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Shukura kuwa asibiti bata san adadin lokacin da ta share ba, bata hayyacinta. A hankali ta buɗe idanta, amma sai dishi-dishi take gani, tana jin maganganu amma sama-sama bata gane me ake cewa. Sai sannu a hankali idanta suka washe ta gane komai. Momi ta taso tana faɗin sannu Shukura, ya jikin a wahala, ta ce momi na'am Shukura, ina abinda na haifa. Ki kwantar da hankalinki, an kai shi nursery, an saka shi kwalba. Kawai Shukura ta fashe da kuka tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya saba mafarki na ne zai tabbata ba. Dan Allah momi, ni a karɓo mini ɗana, a ciro shi daga kwalbar, ba na so a dawo min da jariri na, ba na son wata kwalba. Cikin damuwa momi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shukura yanka kifa aka yi, ko awa uku ba a yi ba, sai kin yi wa kanki illa? Menene dan an sa shi a kwalba? Ni dai ba na so, ki ce su dawo min da ɗana, wallahi zan tashi na je na karɓo ɗana idan ba za ki karɓo min ɗana ba. Shukura, ina za ki tashi ki je? Jikinki fa akwai ciwo, me haka? Iya ƙarfinta take ƙoƙarin tashi da gaske. Ko da ta tashin, kasa motsawa ƙafafuwanta suka yi, har gowar Shukura da kukanta ya janyo hankalin ma'aikatan gurin. Suka haɗu a kanta, ana ta ba ta haƙuri, amma fafurta ƙin shiru, a dole aka yi mata allurai ta koma bacci. To sosai yake tsala gudu a kan titi, yana fatan ya isa kafin gari ya waye. Yana yi yana kallon inda ya kwantar da jaririn a gefensa, jikinsa kace-kace da ƙazantar haihuwa da sauran jini. Ga mahaifarsa a gefe, ita ma kace-kace da jini a jiki. Yaron baya iya kuka, sai kaɗan-kaɗan bakinsa sai rawa yake yi saboda azabar sanyin da ake yi. Alhaji Zailani yana yi yana kallon yaron, sai dai ƙirjinsa ya yi masa nauyi, ya rasa dalilin haka. Yana matuƙar ƙaunar Shukura, haka kurum ya dinga ji kamar bai kyauta mata ba. Amma da ya tuna girman buƙatarsa na mamaye duniyarsa da samun duk abin da ya sanya a gaba, sai ya ƙara azama da ƙara gudun giyar motar. Daji ne sosai, ya yi fakin ya ɗauko jaririn ya fitar ya nausa cikin duhun duƙununin dajin. Yana tafaya hango wuta tana ci, ya ƙarasa gurin da wutar take ci. Malam Gambo ne sanye da jajayen kaya, ya nufo shi yana faɗin, ka kusa makara fa, a yi mini afuwa, amma ina fatan wannan aikin zai zama daidai da sadaukarwata ta shekara. Kwarai kuwa, ba za a sake neman jini daga gare ka ba a wannan shekarar. ya mika wa malam gamba jaririn ya saka hannu ya karbi yaron ya daga jaririn kansa a kasa ya sa hannu ya danna tafin kafar jaririn atake tsanyara ihun jaririn ya cika dajin malam gamba ya haska fitilla ya dauko wani abu a cikin wata jaka ya saka shi a wuta sai da yayi ja ya juya bayan yaron ya zana wani hatimi a jiki ya sanya sunan Fatuhu Magaji a cikin hatimin yaron ya dinga tsala ihu tamkar ana zare masa rai suka hadu da shi da malam gambo suka tona rami suka binne jaririn da ransa duk da bayo Alhaji Zailani ya saba irin wannan abubuwan ba amma na wannan karan ya girgiza zuciyarsa malam gambo ya dauki mahaifar ya ce wannan na yan aike ne su ne za su cinye ta kai zaka iya tafiya bayan kwana 30 za mu zo a cire kwarangwal din za a yi wani aikin da shi ka huta kai yadda kake so Alhaji Allah in dai duniya ce ka same ta yadda kake so sai sallama Alhaji Zailani ya hau motar sa ya nufi gida to a wani irin mugun razane Nana ta tashi daga nan nauyin baccin da take yi ta tashi zaune sab abinda ta gani ya dawo mata kai face bata manta komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka duba lamarin nan Allah ya sa shirman mafarki ne tashi yayi zauna shi ma yace me ya faru tayi kokarin boye damuwar ta tace babu komai maganar ka ta dawo eh ya fada a takaice sannu ya jikin alhamdulillah ko na dauko maka maganin da aka bani yace yana da kyau ka jarraba sha yace bana sha yayi maganar yana kwanciya ta dafa shi tace sai duniya ba za ta yi mu rayu mu biyu ba kawai dole wasu lokutan muna buƙatar taimakon mutane don mu rayu cikin aminci mu ma na san haƙoƙinka na aure da suke kaina dan baka da cikakkiyar lafiya baya nufin sanci amanar aurenka na san ni a halinka ce kuma wani shinge da babu wanda zai ratsa shi yayi mata shiru ta kwanta a gefansa tana shafa gashin sa tace Sayyid kai mini magana mana baki san me nake ji bane na sani mana ka manta ruhin mu daya ne yayi shiru ya lumshe idanuwansa yana jin dadin yadda take wasa da gashin kansa Sayyid Maviye dan Allah da gaske Alhaji Zailani ya ce maka ka sake ni kamar ba zai yi magana ba yace eh yace zai bani kudi zuciyata kamar zan mutu a ranar tace me kace masa ba zan iya tunawa ba kawai dai naji numfashi na zai dauke ne na manta me ya faru ta danyi murmushi tace rayuwa kenan daga ni har kai dai ga munan ne kawai Allah ya shiga al'amuran mu Sayyid ina jin tsoron karkatuna waye kai ni kuma ka manta da ni ta ji shiru bai yi magana ba Sayyid ta kira sunan sa amma tuni bacci yayi awan gaba da shi saurin barcin sa har mamaki yake bata zuciyarta kuma ta ci gaba da hasko mata mummunar mafarkin da ta yi da Alhaji Zailani dan haka take ta fatan gari ya waye ta kira Hajiya Amina ta ji yaya ake ciki sai dai ta kasa komawa bacci ta dinga tunane-tunane daban-daban a cikin ranta bata san adadin lokacin da ta shafe a haka ba ta ji ya ce baki yi bacci ba har yanzu mafarki ba gaskiya bane ba Nana ta ce ba mafarki nayi ba na kasa baccin ne ƙarya babu kyau kin tsorata a mafarki kuma kin gaji ma yau sosai kina ta kula da ni nagode sosai bari nayi miki tausa a ci gaba da baccinka daga tausar nan har ayi asuba ba zan yi bacci ba ka bar ni kawai haka dariya ta ji yana yi to a bari sai bayan sallar asuba a bani da lafiya ya kara matsawa kusa da ita jim kadan ta ji shiru har ya sake komawa bacci Kaisar ta gani yana daura Sayyid a jikin wata itaciya a razana ta nufe shi tana cewa Kaisar menene haka me yayi maka kar ki kuskura ki zo gurin nan ai na gaya miki tunda ya kwance kullun nan sai ya dandana kudarsa Nana tace wai ta yaya ya kwance daurin da kai shi da ba aljani ba kuma bai san abin da yake a boye ba ka sake shi dan Allah ke kike ganin shi mutum kamar kowa na ga ya miki kar ki kuskura ki zo gurin nan zan yi miki illa bata tsaya ba ta ci gaba da tunkarar sa hankade ta yi gefe ya ci gaba da daura sayyid a jikin itacen nan ta yunkura ta tashi da kyarta sake nufarsa sai dai kafin ta karasa tsohon nan ya bayyana ya make kaisar gefe ta sauri nana ta karasa ta hau kwance sayyid da yake a galabaice ya fita daga hayyacin sa fada ne ya kaure tsakanin kaisar da tsohon sayyid yayi shiru ya zuba wa nana ido yana jin duk yadda take furta abinda take gani a cikin mafarkinta a zahiri ya ci gaba da kallon fuskar ta da yadda gumi ke tsatsafo mata a goshinta ta rike shi gamtana kuka ya saka yatsun sa biyu a kiyarta ya danna atake ta yi shiru jikinta ya saki da safe yana ta bacci ta tashi ta yi aikace aikacen ta bayan tashin sa ya karya yayi wanka ya fita waje sai dai tunda ya tashi bai yi magana ba ta gama aikin ta ta fito ta nufe shi ta zauna a kusa da shi tana yi masa hira yana jin ta amma bai yi magana ba kubura ce ta nufo inda suke zaune tana tahowa ya sunkuyar da kai nana ta tashi ta karasa inda take tace sannu ina zuwa haka fita zan yi kije ina fita kawai zan yi ta ba wa nana amsa nana ta mika mata hannu da nufin su gaisa ita ma ta mika mata suka gaisa sai dai a wannan karan nana bata ji sanyi ba nana ta kalle ta daga sama zuwa ƙasa riga da wando ne na bacci a jikinta kanta ko dan kwali babu nana ta ja ta ɗakin su ta shimfida mata sallaya ta ce zauna babu musu ta zauna nana ta zuba mata abinci ta ce naji an ce baki a cin abinci bismillah mu ci babu musu ta kama cokalin tana cin abincin cikin tausayawa nana take kallon ta tana matukar jin tausayin mai fama da irin wannan lalurar duk wanda ba shi yake dauke da lalurar ba ba zai gane wahalar ta ba musamman idan na kusa da shi ba su fahimci kan ciwon ba ta cinye abincin tas nana ta dauke kwanan ta kalle ta ta ce na dade ban ci abinci da yawa ba cikin kulawa nana ta ce me yasa ba na so kwata kwata ba na ma iya cin abinci to me kike ji a jikinki ta dan yi shiru ta ce kawai dai ji nake mutuwa zan yi sai na yi ta kuka nana ta tashi ta dauko mata filo ta ajiye mata ta ce kwanta da yardar Allah zaki bacci ta kwanta ta yi shiru nana ta kunna mata karatun alkur'ani ta natsu tana saurara har bacci ya dauke ta farin ciki ya kama nana ganin ta yi bacci ta ce ya Allah kai kake jarraba bayinka da lalura wasu ka haska musu maganin ta wasu kuma ka boye ya majibancin lamuranmu Allah ka yaye mana wannan lalurar to misalin karfe 10 da rabi na safe baba yana ta bala'i an bashi ko kwadan kadan babu suga alhalin an san ba isar sa zai yi ba mama ta ce da ka samu wannan din ma ai Jamila ce ta bayar da kudin gasarar yarinyar da kake nufinta da sharri kai da danka sai ka bari idan ka nemo ka fara kawowa sai ka nuna isa da iko sallamar da aka yi ya amsa yana jiran ya ga su waye sai dai sororo yayi baki bude yana kallon masu sallamar suka shigo niki niki da kaya a hannunsu mama ta fito daga kitchen ta ga su waye to ikon Allah yau kuma da abinda muka tashi kenan lafiya yaya aka yi ya tambaye su kamar ya ga annoba malam Isa ai kwa ba mu guri mu tsuguna tukunna ba wani a ba ku guri ku tsuguna ba na san fitina me ya kawo ku daya daga cikin su tace a duk ba abin zafi bane labarin auren nana muka ji shine muka zo mu tabbatar baba yace eh haka ne na aurar da nana tunda ya ta ce kuma ina da hurumin aiwatar da hakan sauda ta ce haka ne amma mahaifiyarta da mu ma muna da haƙi a kanta ai ya kamata a sanar da mu ba zan sanar ba nace ba zan sanar din ba me sanar muku zai amfanar? Mama ta ce rakiya. Aure ne fa aka yi babu shiri saboda magana ta nemi ta dauko mana. Kawai aka yi auren babu wani shirin kirki. Amma duk da haka ai ya kyautu mu sani. Baba ya taso kamar zai dake su yace kinga ku bi hanyar da kuka shigo mini gida ku fita. Dan Allah Malam Isa ka yi hakuri. Abin duk bai kai haka ba. Ka bari a kai mu ko gidan nata ne mu ga ɗakin ta mu gaisa da ita. Mu ba ta sakon mahaifiyarta. Nayi muku iyaka da yata ba za ku taba ganin ta ba. Ba ta bukatar ku. Ku bar mini gida kafin ne muku dibar albarka. Ganin babu mutunci al'amarin Malam Isa ya sanya suka kwashi kayan da suka zo da su suka fice. To mu ma bari mu fice daga nan mu dasa aya. Mai sauraro anan zamu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na sashen Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. Ni Hawwa Ugarba Aliyu da na shirya na gabatar ke roƙon Allah ya kai mu gobe lafiya domin jin ci gaban wannan littafi. Kafin zuwar wannan lokaci nake ma kowa fatan alkhairi.

mafi girma a wajen Allah ta'ala. Lalle jaraba sa a duniya ita ce mafi tsanani da girman sa. Gwargwadon girman ka, gwargwadon jarabta da za a maka shine fal amfani, fal amfani. Matsayin ka, matsayin jarabta da za a maka. Saboda falalar wannan mutumin ta bayyana a ranar alkiyama da kuma a ga irin nan da zai iya haɗe masifa da jurar da juriyar wannan bala'i da ya same shi, haƙurin da zai fushi ake so ya nuna. Kuma wannan jarabtar da za a yi masa ya zama ta wannan haƙurin da zai jarabtar ta masa samun sakamakon Ubangiji. Kamar da aka rawaito daga Mallam Luqman al-Hakim ya faɗa ga ɗansa lokacin da yake waɗan nasa wasiya, yake ya ce wannan ɗan ƙanƙanin ɗanawa Junayya da ni shi ma ɗa kenan, Junayya ibn in aka mai da shi

sabo sabo fil yana kuma fitowa yana gurgani amma wannan jarabtar ita ce take wanke shi hakika an hakarto cewa hakika jarabtar da ake wa annabi Yakubu da annabi Yusuf aka ɗauke masa abin da ya fi so a rayuwarsa baki ɗaya marmuku shauƙi aka ɗauke shi aka raba shi da shi aka nisantar da su tsakanin juna wani ma ya dinga kuka yana cikin damuwa yadda duk aynakum min al-hubl wa huwa kahin idan gulansa ta koma kuka baƙin babu baƙi a jiki ya koma kan ba abin da ya sa maza aka sai yawan kuka akan rayuwarsa da annabi Yusuf saboda shaƙuwarsu da shauƙin begen da yake tsakaninsu da annabi Yusuf ba ƙanƙani ba ne da kuma sai Allah ya raba su to wannan rabawar shi kuma annabi Yusuf annabi Yakubu da ita aka jarabce ta aka raba shi da abin da ya fi ƙauna annabi Yusuf wannan shi ne sababin jarabtar da aka yi wa annabi Yakubu ya kasance sababin raba su wani lokaci annabi Yakubu yana cikin sallah kawai sai hankalinsa ya koma kan annabi Yusuf annabi Yusuf yana kuka kawai sai hankalinsa ya koma kan annabi Yusuf kawai yana kallon annabi Yusuf gaba ɗaya halattuwar Allah da ya kamata a gani a tare da annabi a zuciya sai ya zama to a lokacin kamar sai ya gafara ga bugan Allah annabi Yakubu sai ya koma kan ɗansa annabi Yusuf yana sallah amma har ya idan ya zama zai ke ya zama zai idan zai koma zuwa annabi Yusuf ai a lokacin ba shi ba ba kuka ke bacci annabi Yusuf amma haka kai ne zai kallon annabi Yusuf sai ya dauka hankalinsa da sa ga so ga kuma ƙauna ga kuma shaƙuwa sannan a san ma kuma za a ga an sa ka san abu shi sai babu ruwansa da kyau ko rashin kyau amma don kyau wani sababi ne na so ɗin amma babu ruwan kyau so da kyau ko rashin kyau in kana ƙaunar mutum kawai kana ƙaunar sa ne saboda haka sai ganin to ga shi an sa masa so makaho ga shaƙuwa ga jirgin annabi Yusuf ga kuma girman annabta da ya sani cewa wannan ɗan nasa babban annabin Allah ne ga irin matsayin da Allah nuna masa annabi Yusuf a gaba zai kai wannan matsayin saboda haka kandunaye kandi sun taru a kan annabi Yusuf sannan ga tsananin kyau shi ma annabi Yakubu a matsayinsa na ɗan adam dole abin da yake jan hankalin ɗan adam ya ja hankalinsa kan annabi Yusuf bayan soyayya ya ja hankalin annabi Yakubu yana sallah annabi Yusuf yana bacci ne ya kulle fuskanci zuwa Allah salatun bila qalbin salatun bi mithliha wa qulul fata mustawjiban lil uqubati amma sai ga shi ya manta a gaban Allah yake ya koma kuma a gaban Yusuf dan sa an ce wannan abin da yau Allah yanke halattar da Allah ya kawo halattar da ɗansa Yusuf sai Allah ya ce to shi kenan da Yusufin da shi zan jarabta ka inda an ce al-jaza'u min jinsil amal ni za ka dako ana ya zama daga irin kana da aikin da mutum ya yi aikin da annabi Yusuf ya yi annabi Yakubu ya yi na san annabi Yusuf ya yi bari mu raba shi da abin da yake yi a zama babban masifa ce zama masoyi da masoyinsa a ce ba ƙanƙanin irtila'i ba ne ko za mai jami'a yake faɗa la marhaban bi jabin lala ahlan bihi in kana ta tariqul ahli fa fi jabin babu mara balale da gobe ballantana kuma sannan ta da zuwa in go ta zama gobban da za ta raba masoyi da wanda yake so gobban da duk za ta raba masoyi da abin da yake so to ba a mata farawa ba a mata nare da zuwa to shine wannan gobban da ta raba annabi Yusuf da Yakubu to a gun annabi Yakubu wanda ƴaƴan ka dau annabi Yusuf sai tafi da ita bai taba munna da wannan gobban da ta ce ba baya fatan ta da masoyi da masoyinsa saboda ga shi annabi Yusuf ya mai da hankalinsa a kan ɗansa a cikin sallarsa mahabbatan nan don ƙauna da wannan ɗan nasa to shi kuma Allah kishi ne da shi Allah baya son haka ba a
a taba mai kishi irin Allah yoga komai da yake kace wahdahu la sharika lahu wahdahu la sharika lahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa illa Allah هو الله وحده لا شريك له انا بنتيجه هذا بدو من تفسير لمن با ولن معك فقام با ودا ذكر ما شيء النبي يقوم سنه بدا انت النبي

kaji iraki ya gida na ita imamu ya ina san ana son yin shi din wannan abin ya sunan sa ne to shine nan ba su na son sa to shine aka ta musu rago shine fahimi rago dai ke kira daya wanda mashruyi an soya shi an masa irin wannan wannan abin da ake din a abin da ai malam ba yake yi ka fada na'am suka taru suna cin wannan dan rago kuma kalin kasancewarsu wato suna ta nishaɗi kuma sun kasance suna da wani makoki da yake maraya ƙarshen mariya yaso sai solo ƙanshin wannan kabab kabab a kusa kabab sai solo ƙanshin wannan kabab ɗin da ake kuma biya yi sha'awa sosai waɗannan sayen sai ya ɗinke shi ne abu ya ta amma da kwaɗayi ƙwalama ta tashi shi ne wasu hau aka ta amma da ƙwalama yaro kawai ba zai kama kusa ba yaro ya kama kuka ya je ƙarfin nama kuma abinnan ƙarfin naman nan akwai katanga tsakanin gidan annabi yaƙubu da inda gidan marayun ne yake makwaita ne amma katanga tare ne ba haka ya je ƙarfin amma san ba da yanda ya sami nama da aka sai kama kuka saboda shi kuma tsananin kwaɗayin yaro kakansa da kuke kuma da shi ta gaina kuka a kan abin da ta san da zai samu bai kama sai ta kama kuka tare da shi wanda kuma

cewa yana fahimta akan kiyama nan da suke ci wannan kababban ƙarshen sa ya buge shi to san cewa ya tsinke ya yi wancan ya ga wannan kababban ba saboda haka shi ba shi da ilimi a kai kuma ɗansa Annabi Yusuf ba shi ba shi da ilimi ɗansa ba Annabi Yusuf bai da ilimi a kai da uku da Yaƙubu sai aka yi Yaƙubu Annabi Yaƙubu ya ƙunga a kai fa uku da Yaƙubu tun yadda aka yi aka sai da ilimi ko ba ce fa uku da ne sayi da Yaƙubu in ba aka sayi da wajen hikaya ana faɗan suna ne wanda ya yi hikaya ce ake yi amma da an gudu ya gaje gane ya ake faɗa ba gaba da kai za a masa hikaya irin wannan shi ma akwai inda in hikaya ta zo to sai an ba da shi a yanzu ya ce aka musu ƙuƙuba a kan wancan marayan yarin da ya dinga kuka kakansa ma tana taya shi kuka saboda ai ta tsallake na zuciya ne ko ƙuƙuba burbuka'i sai aka musu ƙuƙuba shi Annabi Yaƙubu da yin kuka saboda damuwa baƙin ciki a kan Annabi Yusuf ya dinga kukan baƙin ciki a kan Yusuf kukan can da wancan marayan suka sa yayi sai aka musu aljaza'u min jinsil amal su ma sai aka sa su yin irin wannan ne kamar cin kuka aka sa Annabi Yaƙubu ya dinga kuka yana kuka saboda shi ma ya sa maraya ya yi kuka har zuwa san daga nan sai ya tafi gaba ɗayan bakin

ana fito da shi a yanda yake ba wai an dawo da su kada ko a ji a ko ka ga mu ko ba ga mu da ko ba za ka fahimta ba ba haka ilimi yake ba wannan magana shi ne malamai ke ce bai kamata alƙali ma ya kawo wannan rikakken sanadin ba wannan hadisi sanadin sa rikakke ne bai kamata ya kawo shi har yana ta fahimta da shi ba wannan hadisi sun bai inganta ba saboda akwai abubuwa guda biyu a cikin hadisi wanda ba za su bari a karɓi hadisi ba abu na ɗaya ai wa mutum hukunci da uba kan laifin da bai san shi ba kana cikin gidan ku idan mutum ya je ƙanshi kuma wallahi ka yi maka batun mana gafin da haka suka tafi sun tabbiyantu akan mafi tsantsanin hali akan hali na daidai na sakewa sai mutum a gidan zai kuma dai ta an mai daɗi ba sai ya ce wa makota da makamancin haka yanzu idan mai rayuwa take ka ci abu a gidan ka mai daɗi ke da ɗanka abin nan na halak ba san ta ce hanya ake ba ra sai ake ba abin halak ne ba na ɗanki gidajen ba ne a ce an zo an kwace a na halak ka ne kayan su suka yanka suka ci sai a ce wanda ya je ɗanki ba sani ba kuma a masa ƙuba yanzu a ce mai isa Allah bai sanar da hukumar da mun zaɓin yaron san da halin da yake ciki ba annabi gane in dai ba a masa hukuma ya kamata a sanar da shi saboda Allah baya wa mutum hukuma sai ya gaya masa kake kaza Allah bai taba samu wani da laifin da bai sanar da shi wannan abin laifi bane kuma ku ba na san da ku sani ba kuma ku gaya min abin da Allah ya taba samu wani mutum da abin da ya aikata da Allah bai gaya masa aikata shi laifi bane annabi adamu da aka kama da laifin cin ƴaƴan mutum ƴaƴan itaciya ne Allah ya ce musu ban gaya muku na ci ɗaya ba hazin shagarinta ba Allah baya kama bawa da laifi sai laifin da yake karka aikata ka aikata sai laifin da kana sanar ka aikata amma yanzu annabi Yaqub da ɗansa annabi Yusuf alaihi salam yaushe suka san wannan ya ji kwaɗayi yaushe suka san kalmar yaran nan ta tashi kuma har suka biyo kukan har suka gane ma kukan a kan kalmar namun su ne ci wannan dole a kan raya'i yanke ma fito cewa wato ya mai da hankalinsa zuwa annabi Yusuf a maimakon ya mai da hankalinsa zuwa Allah a sallah.

0: wani ne ya ake yankawa a gaban wanda ba su da shi mutumin da shigar da nama sa gida da dan marin ya shigar ka rasa inda ya aje naman da inda ya adana dan kwanuka sun ci ne naman nan ko yan kwado da ce makota ga shi su ci ba da ko kuma ake musu sannan na biyu malamai kuma daga karin wannan hadisin da daga kan hadisin da ke ai babu annabin da ya taba zama makawu ya shi ana aka ce na ya makance dai na gani ta za a yi annabin Allah zai na
1: so madalla masu sauraro mu abinda za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci yanzu lokaci yayi da za mu duba ɗakin da za mu shiga ɗakin mu na labarai ku kasance tare da mu a kuma yi sauraro lafiya
2: godiya ga sarkin kadira

mai sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sanninmu da sake haduwa da ku a dakin mu na labarai yanzu ga labaran a takaice kamar yadda suka zo mana daga dakin mu na labarai da farko za ku ji cewar gwamnatin tarayya ta ce za ta bude wani bangare na gadar Neja biyo bayan kammala aikin tsagen hanyar da ya hadu zuwa Anambra da jihar Delta haka zalika za ku ji cewar hukumar kula da tsafta a jihar Lagos ta yi nasarar kama mutane bakwai da aka kama su suna zubar da shara a wuraren da ba su dace ba daga ƙarshe kuwa za mu ji cewar wato a can jihar Jigawa matasan mata hudu suka mutu bayan kwalekwale da suke ciki da wasu mutane takwas ya nitse a kogin Dundunu dake da nisan kilomita 3 daga ƙauyen Kwadige na ƙaramar hukumar Dutse a jihar ta Jigawa yanzu ga labaran bi da bi tare da ni Hawwa'u Garba Aliyu Gwamnatin tarayya ta ce za ta bude wani bangare na gadar Neja biyo bayan kammala aikin tsagen hanyar da ya hadu zuwa jihohin Anambra da Delta Ministan Ayyuka David Umahi ya tabbatar da hakan a yayin ziyarar duba aiki da ya kai gadar Onitsha. A farkon wannan wata aka rufe gadar biyo bayan gano ko in ce gano zaune gari banza sun cire wasu muhimman manyan notuna da ke rike gadar. Tun ranar 21 ga watan nan na Satumba da muke ciki ya kamata aikin ya kammala. Amma ruwan samar da ake yi kamar da bakin kwarya ya janyo karin kwanaki 7 injiniya Umahi a jawabin sa ya kara da cewar kamfanin gyarar hanyar SKECC sun shawo kan lamarin kuma sun maida waɗannan notunan da aka sace bugu da ƙari ministan ya bada umarnin dasa wuta da ke aiki da hasken rana da na'urar daukar bayanai ita ma mai aiki da hasken ranar domin gano bata garin da ke yi wa ci gaban kasa zagon kasa a wato a gadar farko da na biyu na Neja hukumar kula da tsaftar jihar Lagos Loma ta yi nasarar kama mutane bakwai da aka kama su dumu-dumu suna zuba shara a wuraren da ba su kamata ba a cikin dare wato a yankin Party na Lagos Island shugaban hukumar Dr. Muyiwa Gbadegbesin ya ce kamen ya biyo bayan kokarin ma'aikatan hukumar ne na ganin cewar an shawo kan wato matsalar zuba shara barkatai a jihar mutane bakwai da jami'an hukumar suka kama sun hada da Nafisat Alabi mai shekaru 30 da

fa'idar magunguna ne tajriba duk mutumin da yake baligi magidanci mai iyali ya saurare ni da kyau ya ji fa'idar da zan bayar duk mutumin da Allah ya jirrafta da matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin maninsa dukkan namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin karfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara ka saurare ni da kyau wannan magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da saki-saki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afrika mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantacciyar biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa akan mutumin da zai je fitsari yayin minti bi fitsarin sa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban sa ya kankance sakamakon ka taba yin istimna'i wani ya taba shiga ruwa ya yi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarin sa sha'awar sa ta dauke wani tunda ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin kaifi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awar kai dauke gaban kai kwanta office ina yana nan a cikin Lagos a Ajegi Abbatuwa gab da fadar sarkin Fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
da matsalar da ya shafi mafitsararsa tana bashi matsala, kana fitsari ka dau wani lokaci, fitsarin bai gama fita ba, baka da lafiyar mara. Duk da namiji wanda ya rasa mazakutarsa, ko ya rasa karfin mazantakarsa, ko gabansa ya kankance, ko sha'awarka ta dauke, ko ni'imarka ta dauke, ko gabanka ya koma dan kankani, idan kai amfani da maganin nan, magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afrika. Magani ne wanda na hada da ginseng, magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa, magani ne wanda na hada da hibiscus, magani ne wanda na hada da cinnamon, magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsantsiyar maza da maza tsi da dullu da kukuki da farin makarhu da bakin makarhu da icen katala mai magani 100 babu da zumbur alluran manoma da garangaudi namijin itace da saiwar biyar rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu da farin rukuci da bakin rukuci na hada wannan maganin. Magani ne wanda yake aiki
dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutun ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 58 00 00 06 091 58 00 00 06 ina nan a ageji a abbot a ageji a abbotuwa a trailer park gab da fadar sarkin fulani duk jinyar da yake damun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne da ya tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya

0: ni a tete ko se ni oro ti wa o oro wa pelu olorun
1: ko si ran be
0: olorun si ni oro na
1: o se je gan
0: ni pase re la da on gbogbo
1: be ni o
0: leyin re ko so nkan kan
1: si on mi ran mo be
0: toro torin leto eto ni toro torin lori kan ni Bond FM 92.9
1: radio alalubarika
0: eka ti radio nigeria
1: lo nwaju tawon egbe n tele
0: le gbogbo eyin ololufe eto toro torin e lo wa nkan fidile ke fidile nkan o
1: be
0: eto toro torin to ti su yo losan yi
1: a tu ti gbina ya
0: gbogbo eyin te nbo lati bi ise eyin te ti wa nle
1: se ti do se pe
0: baba ati mama aunty ati boda
1: se ti wa ndi radio
0: eto toro torin yo tun ya to le ni o
1: be
0: gbogbo awon abala ta ma mu gbogbo e na la ma mu le okokan lojo ti ni sugbon lai ti e donna penu feni ti o ba mo tabi te n gbo eto yi fun igba akoko oruko temi ni Prince Olugbenga en ti gbogbo eyan mo si MC Itanshan emi lo mo ge adubi akeye rokun anumo bi eye manumi owo mi tenu mi eye nla ti nu mo re nu ara ole eto gbona yo da fun ojo re ti o ah emi ni kokko mo wa lori eto lojo ti ni o gege be ti mo pe eye temi ki fa pa kan fun ajadi jaleke bo ni loni
1: ebe ye ke ti mo wi pe ire bayi loju owo ri eh lagboro olorun ire bayi ni oju gbogbo a ma ri gbogbo yi patalaki ni gbogbo bi te tin gbo wa gbogbo yin lolufe Bond FM 92.9 papa julo gbogbo yin lolufe toro torin te ma nba wa fife je lose ose a tu ti gbe tutun dele ni oyin momo eje a tun jo je wahabo masalaudin re ti gbogbo aye pe ni MC
0: ajadi jaleke toro torin leto eto ni toro torin mo ni nkan gbe nkan hanu leni e wo e ti eja jodi e eja jodi e
1: be ni o

0: toro torin leto eto ni toro torin se bi awon agbabo won ni asoti oro ni je omo mi gbena ni ose to koja asoro nipa ona merin marun ti won fi nde fila nile yoruba sugbon leni ona meta ti awon obirin ti won fi ngegele ti won na ohun la ma so lojo tini abala oro agba a ni raye pe nbe loni o won ni aboro la so fomo lo abi to ba denu e adodidi mo ni ona meta la won obirin na ma ngba ti won fi ma ngegele ti won na nile yoruba akoko ni waju ekeji ohun legbe boye egbe otun ni o abegbe osi egbelegbe nje nibi ti gele eleketa ohun leyin ta ba gegele seyin o ni tumo nile yoruba eje nbere lati bi waju itumo te obirin ba gegele si waju awon obirin to mu gegele si waju la awon obirin ti won wa nile oko awon obirin ton wa nile oko won ni gbagbo wipe lasiko yi o awon lomo ton so ton o ti won laye ngbo lowo lowo te ba ti robirin to ti ora gegele e si waju won tin je ko ye yin pe awon o search o ti ye yin ile ti se kini ile ti kun iyen ni pe won wa ni ile oko awon elekeji awon elegbe yen awon lolomo ge ti won wo ko awon ti won se n woju olohun fun oko rere alalubarika oko bi awa bayi oko bi baba abeeri olohun lo ni ori be e ti obirin ba gegele si egbe nile yoruba boya egbe otun ni o abegbe osi ohun ni wipe omoge lohun o ohun o ti ohun woko o itumo eniyan eleketa ti ma fi senu mi bo se wa ohun leyin ti obirin ba gegele seyin
1: kini
0: itumo e awon agbalagba awon arugbo ohun ni won se kini ni won ma n gegele seyin won gbagbo wipe ojo tin se kini ojo tin dale ojo ndale lo wipe to nibi ta won de ba de yo ojo lala won reti pe ko se kini kode o iyen ni itumo awon gele nile yoruba to ba tun wa je wipe eyin tun ni afikun abi ayokuro ele je ka mo leyin eto sugbon awa na ti gba research wa daada awon mo ode o si won ti eda kan mo kosi bi ton le ko fila si kosi bi ton le ko gele si olohun adariji ni o eni to gbo ko se kini ko so fe ni ti o gbo toro tori leto eto ni toro to eje tun die ka polowo oja mo nbo o
2: Baba to si ju ona ni silo adalo Elizabeth darugo ojo bi mo
3: eni jo ti mode lagba lokunrin ati lobirin ninu bariga mama wa honorable Bukola Adedeji onope fun je executive chairman bariga SCDA ati gbogbo awon igbimo alakoso ninu bariga ni won ran mi si yin won ni a o ni ri isoro mi yale agbara ya shop ajakale arun ko ni ya nile gbogbo wa o ami sugbon ami ni kankan o won wi pe odi dandan o si se pataki fun gbogbo olugbe bariga patapata lati ri daju pe won kopa nibi eto gbalen gbata ti ijoba ipinle eko sese pase re fun gbogbo omo ilu eko wipe ko ma waye ni gbogbo ojo saturday tí gbẹ̀yìn oṣù ka lè dájú pé a ṣe ìmójútó agbègbè wa ìmọ́tótó ilé ìmọ́tótó ọjà ìmọ́tótó kòtò ìdáminù láti gbégi dínà ìṣòro omíyalé àgbàrá yàgbòrò ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́yọ ṣe ń borí ooru kẹnikẹni má ṣe dalẹ̀ sínú àgbàrá fún àǹfààní ara wa ni o kẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́

0: Ikú pa biri abiri ku ikú pa biri abiri rọrun alakeje iba se pe a ni ku laye ni nba si ri baba nla baba to bi mi lomo eyi ni lati kede papoda mama wa mama awon omo ologo late Mrs. Awoniyi Abimbola Abigail iya oguro
1: iya oga
0: iya oga wa ni o kolomba wa dele fe ni re to lo o digbere
1: o digba
0: o darin noko o tun doju ala ojo thursday 17th of september ojo thursday to koja yi ni mama dagbere faye po digba o se aye to ojo mejo adu ojo mejo ma waye ni ola friday 25th of september lodun 2026 yi nigbati weje we mu to ma waye ni ojo saturday 26th of september nile mama to wa ni number 6 Etty Street along of Ofada Muwe Alaja Some Muwe ni Ogun State ni agogo meji la osan opolopo mo ati omo mo lo gbeyin mama agbadura wipe ki Olorun ko se iku ni ko se ni fun won ah oguro ojo oguro kan mo ni lo pe mo ni ma sunkun mo ko ni pose asogbo odun
1: ko ni
0: pakiti asogbo osu oku olomo ase ise ton ni ko gbadura wipe omo re ni o gbeyin gbogbo wa o ah mama wa Mrs. Awoniyi Abimbola Abigail mo ti lo bi si mi won
1: ko sun
0: laye olugba
1: a fe osugbo Olorun fe ojo
0: be ni toro to rin leto eto ni toro to rin eja ki ma fe le ki ma gbe baba adua wole akoko yen o ba wa sore se lo nsare lo ah mo boya ori to ken fowo yi ni ah o lagbara ju e ba n gbe soke nbe na ga mi

0: eto eto ni toro tori tolorun ba fun e lori ofe lati pe wole hello
1: oh
0: yes sir
1: ami ami
0: ta lo sa sa Mr. Clement lati bo sa lati ipaja e se o babe ban gbadu
1: fun oruko jesu oluwa ko sure fun yin baba gbogbo n te ba da o le ayori si rere awon mo yin na ma je eyan laye e ma ri ogo yin lo jesu oluwa wa
0: ami e fe lomi na laye o ah ipe ko nko lu pe ni hello hello e ti wole e kuro le ma o ki loruko yin ni bo le tin pe ah ya yo mo pa won ti wole o hello hello ah ipe kolura won e ku de bi asiko yi ma o ah e ku ndi radio ni te ba fe se ba won e ku ndi radio abi ke pa ni hello e kuro le sa ki loruko yi ni bo le tin pe ki le poruko yi sa lati ilu pe dade ba mi gbadura fun won
1: baba ni oruko jesu promise of faith ti kuro ninu oro yin ire ani pekun ti teyin lowo anu to soro lati gbagbo oluwa yonde fun yin jesu oluwa wa
0: eh eh e fe lomi na laye hello e kuro le ma ki loruko yin ni bo le tin pe Mrs. Titi Layo lati bo ojota dade ba gbadura
1: fun gbadura fun ogun ka ma fi kan yi kan oluwa ti se laye yin loni eh ni ma mu bomo olore to ju egbegberun olore lo o ma wa yin ri se yin lore jesu oluwa wa
0: ah hey pe ko nko lura won loni ni hello hello ta lo wa nbe ah je ma gba pe mo bayi leni hello e kuro le sa o yes sir toro tori tori toro ta lo pe o ah alaye mi gbengulo awon ti je bi no connect ni e e se baba mi ko si wahala yes sir e je ki baba gbadura fun yin
1: baba ore airo tele ma wole fun yin lose yi ile kon ayo ti si fun yin gbese ti won awon eniyan je yin o ma san lose yi jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu a ri lafani lati gba pe kankan mo loni o te ba fe pe baba leyin eto baba e ma pe ero bani soro ta won eyan le pe yin si leyin eto
1: 08067028080
0: e ba n gbohun soke dada sa
1: e to pe leko si 0 6 7 0 2 8 0 8 0
0: e pe yokan si
1: 09 0 1 6 1 0 7 9 2 1
0: e ja ma fe se lo lore to toro tori lojo tini o oniyan se wo lobe se gugu eyin te ba fi fe je na mo ki olowo button mi ya fi ori to ke mama pupa ake yo olowo wa dupe lowo yin o e je ki ma ki anti blessing na mo ki yo blessing aluko oje oni ti yen ni ran were lewa o ajadi jale ke na ajo ngbe soke ajo ntisi ni leni e oruko temi na ti yi pada prince olugbenga adubi e ti gbogbo eyan mo si mc tanshan e fe pe wa leyin eto e fe kebun wa e fe poluwo oja e fe sojo bi 08035178876 leko si 08035178876 siwaju ojo mejo ta tun pade o gabo.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم gbogbo muslimi ta ba fe rin ajo aja ti umra to lalafia o se pataki ka mo ile ise alalaji to ni ibere olohun to se fokatan ta o ba lo assembly travels and tours limited mo nje fe gbogbo awo bo ninu ka ba ni seto irin ajo lo si ile mimo holy land iwo to ba lerun gba lati lo si hajj odun 2027 assembly travels and tours limited ti seto leje won leje won hajj visa flight ticket ile itura to sumo aram pekipeki to fini loto bale onje ati gbadigba oko obokun oloye awon ebun loloko ojoko ziara lo si bi awon aye ami awa afa to dato mu ma se wa ti fun wa ni gbogbo igba pa ba n ba ri e o ni ti afani san die die arch 2027 ba kan na ni edinwo discount wa fe ni to ba ni ti sanwo o ye kan si ile se assembly travels and tours limited ni suit 337 ikeja plaza ni bolaji back anthony way ikeja ipinle eko hello book me down 0023032496 tabi 0708885231 www.assemblytravels.com lori takun agbaye assembly travels and tours limited your ultimate travel partner.
3: Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Aruga fun Olorun ba Allah, oba ti o tun so wa pa lori eto agboye esin gege bi ise wa ni jome jojo. Ere ti assembly traveling tours ti won se oni gbowo re. Se gbo pe ile se assembly traveling tours, awon o ma ko ririn ajo hajj to ti umra alaafia. Wa ni ka ma fi to yin le tiketo to wora. Pe it won fanere ojo 26 osu kesan 26 of September 2026 na ni gbogbo nta npe ni entry lori oro mo fe lo hajj 2027 lo ma wa sopin daddy e so fun mommy e so fun daddy eyin brothers of our sisters ki eyin omo kesan won bi yin bi hajj te so pe fe lo 2027 yen o won ti so wi pe on the 26 ni gbogbo ilekun ma ti le pa yo ni ti ma eniko kan wa la bo se wo le ri assembly traveling tours won kale si su 337 iyen ni Ikeja Plaza ni Mobaraji Bank Anthony nilu Ikeja ni bi bayi eyin na wa lanfani e ba awon obi yin ba opo number yi le o si je pe ina de fe lo e ko number yi pamo 08023032496 08023 03

0: Baba Oluma na won ni gbogbo igba.
1: Eyan ke eyan dare.
0: Eyan ke won daddy ma
1: ra biscuit fun wa.
0: But daddy ma no mi.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ejo pawo po ni. Moju to won mo. Ko se ko nse baba nikan. Sheku wa ni wa hibzul mal. O si moju to wo oko enu ile. Obirin mi o mo le janu wo oko.
1: A nigba ti o fun mi
0: be ni ko sin to buru nbe to ba mu ni mu ti ti o ni koja la
1: ni mu ti sharia
0: be ni Hindu bintu Utba radiyallahu anha
1: ta ku awon kan ninu ma je
0: yawa Abu Sufyan Hindu bintu Utba yawa Abu Sufyan o lo fojo oko re so Abu Sufyan o ni ya Rasulullah anna zawji Abu Sufyan rajulun shakhik o ni oko mi Abu Sufyan okun eyan to lawun ni
1: kokogun ni
0: o lawun la yuti ni ma yakfini ana wa ibni ko kin fun mi ni nkan to to mi atomo mi ko fun mi
1: Allahu Akbar
0: anabi wa ni khuzi anabi ni mu ma yakfiki nchoto anti wa ibniki bil ma'ruf anabi ni mu nchoto wa tokore amo lori dada ko sile omo bi ton kowo si lo mu nbe awon ma mu ni mu pe oko fu mi ma mu le ni ma mu ti ba wu mi o mo pe wa to mo e obo bi wa to ma to mo meji o mo pe tu ke ma to yin jeun example abi tri ke ma to mi to ma to yin jeun ma le mu 10,000
1: pe pa wa ku mu na ni sa wa kan na
0: o wa nanda
1: Allahu Akbar
0: o mo pe tri ke wa to wa to mo e ato mo meji abi mo meta o pe wa bi lagbada abi bo ye to ye to fole wo be nu ile o mo gbo be ti won ata ti won gbo ti won ya amọ ti o fo wo bele 5k ni o fi re 5k ikere de kuzi ni kankankan
1: do bi kan
0: ko de kankan e to e musi ninu owo to ba fi pamọ amọ ma mu ni mu o ni ko reja o wa lo bokoto
1: emi na fe se to ki le
0: se wo o la adami ni khuzi ma yafiki bil ma'ruf o bi ni ma mu to duki oko e ni ma de ko se duki oko e balabala
1: ma yo kongo ti ga ri ko pin
0: faradugbo islam fi ya ko da obirin gboro fo ko njo oko e se sara fun yan aya ti to gba o ti wa gba yan da lowo lowo lowo lowo abu aburo mi ma wa njeta oni ko sa fe lowo oko ohun je ki mburasi ri ka meji fun ko na wa padori se to ba ni mafun mafun to ba ni ko si problem bu fun to ba ni mafun o gboro fun to ba ni fun fun to ba ni fun diri ka meji to ba fun meta
1: ya kini ipo a le fun maun
0: ta ni fi e ta ni fi le o gboro fun maun to ba ni fun diri ka meji meji e lo ma fun e wo biti olorun olorun olorun se dede laarin loko loya laya si obi ni a ma muju to dukia oko ara ara muju dukia oko leleyin na wa muju to dukia oko e se kini kan wasi ya latul asrar zawjiyya ati nkan to ba je laarin eyin loko laya ninu ile inu ikima wa fa to ko ati yoba ni gbolo won so ninu ikima wa fa e ma pe won papo pe o ya wo roti e won na roti e e ma pe because ti wa te ba pe roti e iwo na roti e won o tu aseye ara won to pe awon mejeji igbe yawo yen le tu eyan pe won lototo ni in to ba wa sele laarin loko wa to ko re to se nipa nipa ni koko iyan kin so nta iyan so party e kin so ni bi do
1: is a very useless man
0: iyan je kere
1: Allahu Akbar
0: baba labaja owo marun lu ma se kile to mo
1: ah Allahu Akbar
0: owo men ma se kile to mo
1: okoloko
0: mi owo men ma se kile to mo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
1: Allahu Akbar
0: anabi biro bi se obi ni bi se pe owo meta okoloko mi le ko di sojo wa kan lo a ko mi le kute jara bagara kute shirara tani she o ti fayo ti fiyan ba ti oko e je ti o mo
1: won ese increase salary
0: o ti increase ah yin fa tetele 1 million ngba bo ti 1.3 nsin okun mi da na ade lokun to bo na enu e obu to ba se fiyan okun o je yo di sonle to ba se pe o di sonle gbogbo àwọn tá à ń bí wọ́n ní basic wọ́n ní primary assignment tọ́lọ̀ fi fún wa ẹ̀bùn lọ́mọ bíbí tọ́wọ́ fún wọn tí ẹ mójútó ọlọ́ni ilé láyé múlùkù samawa ti wọ́n àrùn ọlọ́ni ọlọ́run ọba ló ní agbára òkè àti ewúlọ́ba òkè àti sẹ́wọ̀n méjì àti ilẹ̀ méjèèjì yahabu limon yasha inathan wa yahabu limon yasha udhukur ọlọ́ni ngbà mi ma fẹ́ lómi ọmọbìnrin lásán ìyìn fọkùnrin síbẹ̀ rárá wọ̀yá àbúrò ni mo yẹ̀ṣá òzùkú ọlọ́ni nígbà mi yìn fọmọkùnrin ọmọkùnrin ẹlẹ́mí yìn fọmọkùnrin lásán áwọ̀ ìzà wíjà ohun zùkú rán ní wọ̀nyí iná afá ọlọ́ni nígbà mi ma sì dápọ̀ ọlọ́ni fọmọkùnrin fọlóbìnrin ọ fún ọ assignment ni njọ pass njọ fail ọmọ bíbí tá wọn assignment lọ fún ọ fún assignment ni tawo bi ba mujuta wọn mo possible tawo mo wa delay ni aye mujuta wọn leni ọ obi na nipa nbe iwo obi o duro ko lawon mo o foko lawon awon mo
1: o duro dede
0: ọkùnrin mi ó ti ṣẹṣẹ gbé láti rí ìyàwó tó fẹ́ ló ti ṣẹṣẹ gbé bíkọ́ tó o bá àti sọgbogbo dé ìwà fẹ́ ìyàwó rẹ kò lè bímọ rẹ tí o bá sì bímọ rẹ àwùjọ olè tó ẹni tí o bá fẹ́ ìyàwó rẹ
1: kò lè bímọ rẹ àbímọ rẹ àwùjọ olè tó
0: ṣe pàtàkì báyìí pé sẹ́wọ́n jọ tó sọ́líhá asọ́rọ̀ bí rọ̀ sheki ni obirin re ninu ntafun po obirin pa obirin le leyi
1: obirin alalubarika
0: aso obiro yojo toni suru obirin gidon gbokun lenu ma gbo ko lenu
1: dadi lagbaja ko boko yin wa leyin lekun
0: ma gbo ma gbo lenu ma gbo lenu aso obiro ona tafoko ni ona kokuni ma ju ko ma ju omodu 15 years lo ki ya o je mo 40 years oko si ni on ne t'a pas okunyo very hard okunyo binu amo to baba jobirin re o ni suru foko n toko re o ba fe pe ah babu o fe kini je made be
1: ko ba na so won ni obe ti ba lele ju ba tin je
0: yawo ni ko godo si ko godo se ni ah abu o fe kini awon pa so de bi pe to ba ngo toko e ma nwo ready bi se je ki le wa silent je ka mo ti wa ko ti wa settle down kile ti to ma dale ru ma de gbe igba toko ba de lo ma din ata lo ma gbepo oko ma hu ko nile iyan ko je ko mo yi pe ah oko mi ti wole
1: elomi ma alelo mi o ti ma gbe poti omo sori aga
0: duri aga toko ba ti nbo tu le se dekile ti nituma
1: allah akbar
0: to ba gbagbe to ti se to ko se mu mu le gbe kile awu le ngba yi maria ma so pe ah e se gbe mu se ko lowo ni
1: mi sa lowo meji
0: mi sa lowo meji mi sa abi o pe meji ni ko se sise meji o ma so oni owo pe meji ni amu ko se sise meji to ah mo nbo abu ejo se po ma wa se ya ayemo e mo pe ni wo ni boni hikima az dodo ni obi ni yo je e to ni suru se ko ni la tuja la usra bila mashakil se ki ni e ko le mo o ko si family ti o ni problem ti e
1: everything yan garun owo yen
0: be be ni o ni ko si family ti o ni soro ti e
1: allah akbar
0: ko si family ti o ni soro ti e anabi muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam
0: ijo kan awon yawo e an ba pere lori pe owo obe to fa won kiri won ba n pish won ma nda ma na bi won wujo e o du fun wa kiri nkan to e baba yo awon yawo wa ma se nisin awu kiri ko to nkan gbogbo e Sedna Umar Badi. Bose kwa. She fana bini. She fana bini. Tem dani ba odi dani odi dani le pa lo lo bayi. Kato fo. Ran so kale. Lo ni asarabuhu in talaka kunna ayubdilu azwajan khayran min kunna. Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayiatin sayyibatin wa abqara. Olo ni asarabukum olo ni pe asarabukum ngo to ba wo lohun ba yo wo lo ba yo olo ni ko yen ko ko yin kale in tele anyibudilawo azwajan yo fun ni yawon yawo mi khayran min kunna to da beyin yi lo muslimatin awon muslimi mu'minatin awon ni gbagbo koni tatin awon to ni bero lohun abidat awon to si lo dada sayyibatin awon de nibo
1: sallallahu
0: wa abqara atawa lomogi itumo e ni pe obinrin amo ni obinrin o kini damu oko on ni suru foko ko si gbeyawo to perfect se kini bi mo ko si gbeyawo ohun to perfect bila mashakil ko si
1: iwo da o datan
0: iwo obinrin lo ni suru musun bi leso to lo mo ni olodun da obinrin ni bi gungun ha ni egungun olodun to ba le gungun bo o fe na ko straight bo je fe iwo kan
1: lo hakba
0: belo berigeri ko sigbe won cheje kini to pe shekini ko ri yaktalifani azawjan fil ba'd al umur shekini o cheje ki ko ati yawo kon pinya ki kon different idea na won kan mi se gba lakin shekini shubo al mar'atu salia la taj'al kull ikhtilaf sabab al talaq shekini gbogbo obirin re o gbogbo obirin to nitumo o ko ni je nkan die nipo wa to koko ko ya ko mi le mun lo li wa
1: ba je so komile to da yo ti ma di gbadagbon
0: a ti ma di gbadagbon a ti fa ti boko so mu lo le wa le ni mu fun mi a fun mu lo le mi te fe mo inna lillahi anabi ni gbogbo obirin to ba so pe oko mi komile ti o si wo ti e anabi ni ko ni gbo ari janna en ti wa gbo orun e se yo ri se yo wo be
1: allah
0: o je te yo gbo orun e se yo je be
1: n bo lo ti fe to wo
0: be ni
1: sallallahu
0: alaihi wasallam o di e ba ti wa to ko o ma ti tre to ko e n pe mo te lo le wa mo lo le wa mo la wa to ko e ma gbo ayin ni lawo ni awon apa kan je ki o mo pe mo yi pe oko e iyen lohun na iyawo oko mi iyawo iyen lohun na ibi to ku si je n gba be won ibi to ko wa ku si gba be anabi ni awon iyawo yin won le si dede fun yin tan ni 100% yo ibi to ba ku si fun yin e gba be o le da ni a koku si b to wa ri b yen gba be
1: tori won o da tan
0: tori won o pe tan
1: allah akbar
0: mo ma akoju kan wa ni ba ni ose to lo lọdun jọ mo se itikafu la mi o wa so pe ustaz mo ni e ohun o ma nwaya ohun pe ma ohun se to ohun waya ohun ah o ti ma lo ohun ti ma ri ah mo ni da iru iru mo ri wa n fe bi age wo ki bi ah ustaz mo fe mo kekere bi omo to bi 2021 lohun fe 2021 lohun fe ah o se o se da wa ni e but mo fe ko je graduate ko le je e giga ko tin nu ko ni nu ko pupa ko ni ko je mo lowo ah mo ni ko to kaka le yi te mo ba ni ma fe mi ma fe ma fe mi ni
1: Allah akuma
0: nto kaka le te mo ba ni ebi e fe fura te mi gan ni
1: Allah
0: ni da ru le yi si ni ma ni le ma fe fu o
1: Allah
0: ebi ko fe ni ebi ko fe fura te mi na ni emi ni fe fu o
1: Allah akuma
0: nje ni pe wo ma mo ni wo wo nto kaka kini kini ko ifojo titi e o le o le ndi abi che dilo hun ni ah o de won ni bs ise kilo nse o so ko jojo ya mo ni apa to ba fayawo le fayawo
1: nti ojo nti ojo robe lo de
0: lo je bi ajojo yin na lo kaka le yi
1: iwo fe se ni
0: wo
1: fe to ni mo
0: wo mo to o fe wo wa obi ya obi e won se ni kaka abi o fe awon olowo
1: obi ti en ta mama o wa ti baba ti en toko
0: toko
1: la ilaha illallah
0: eh dogba
1: allah akbar
0: se gini awo hijra abi kokoko le nkan die o kokoko le foko ah nkan je kokoko le bal tabas an hal sikwani nteshi ni gbeti e ba ti chira yin gboye ona abayo le wa obirere yo obirere man be oko ni abu e ma bin turu olohun ma tun be se abu e ma bin turu olohun awon olohun bada olohun pe obirin obirin o le se lai sokun ni bi ele se da wa niyan ah obirin deja sokun be le nokun ya e wa ni suru fun rai wo bi lo wa ni suru ju tori wo lo wo wa labi oko iwo lo nbi mo boko iwo lo iwo ni okunrin olodun fun okunrin lati gbogbo o le ni yawo meji meta wo o le oko meji meta le kan na iwo lo ni suru ni pari chiko ni wasabru la ya ni an taqbal al-dhulm aw al-adha chiko na masiba sibe na wo bi ni na asabru ko mi gbe ngo ngo do we o fe ni suru wo do ko ni ma yan oje mo ko gba e loju ko ma fo re ni mu ko ma re sile ah islam tu gba yun
1: a je pe islam balance gbogbo
0: e balance gbogbo e
1: pe ma ko go ma
0: tu go mo ma tu go mo suru
1: la ilaha illallah
0: to ba di bere we te pete fe jo san obi e pa won obi e abi ko ni poto en le to ba ni pe ko wo ngbe o se je ko wo je ni ko ja wo fu ko ma ba ti e lo
1: wa ma yo bi na ku kan to wo
0: le wa ti yo le
1: won wa de ina ku na
0: ni ku le ma na yawo mo ara ni solo ni ani suru be na ni ka so mo suru suru o je kini
1: o ti ma
0: ja la
1: allah akbar
0: ko lo ba subhanahu wa ta'ala ko se wa le nti o ni suru
1: allahumma amin
0: ko ni shi ko de ti ko de cha mo yawo ni yawo yawo daada
1: allahumma amin
0: ko sha yawo ni yawo daada
1: allahumma amin
0: ko je ka le ka yawo wa ko le gboro si wa le nu
1: allahumma amin
0: ko ni ka yawo wa ko le gboro si wa le nu ko ma si won ni yawo yawo papa lu gi fu wa
1: amin
0: ko ti yawo ba da la ni obi mo re ti yawo ba da ko le bi mo re
1: allahu akbar
0: pupo pupo awon mo iwa ya won lo muju ya won lo fun omo lo yan awon lo fa awon mo lo yan nton ba ti mu ni gba ya ye ni o fi si wa ni o fi wa wu ni o fi wa
1: ile ni sapere
0: be ni
1: allah akbar
0: ko lohun ba allah subhanahu wa ta'ala ko je ka bi mo re o
1: amin
0: ko fa ko awon ya wu wa ko te won ro fun wa
1: amin
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakum allah khairan jazakum allah khairan jazakum allah khairan wa jaza ki olohun ba dupe fa awon ustaz wa láyé àti jùmọ̀ lẹ́lẹ́kẹ́ àmà ọlọ́mọ jẹ́ kí ìmọ̀ yín kó jọba láìláì ọlọ́run kó ṣàlékún àláfíà rẹ̀ gígùn àrísìkí tó pọ̀ tí a fi ń sin ọlọ́run ọba pẹ́ gbogbo náà ni a ti gbọ́ obìnrin rẹ̀ mójútó dúkìá ọkọ ó mójútó ọkọ ó mójútó lé oúnjẹ òní sùúrù a gbọ́dọ̀ jọ gbàgbọ́ àtọkọ àtayá wípé gbogbo alájọ ní kùdìẹ̀kudiẹ láti wá báláǹsì ẹ̀ òun náà ni pé ibi tí ń kálukú wá bá jọ dá sí ká gbà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá jọ kù díẹ̀ káàtó sí kagba be to ba ti wa ma buru dani ka tete fohun ka mo mu ago mo suru ko lo ko ba salekun imo awon sheikh wa adupe po lowo assembly travel and to se ngbagbe just 48 hours so to ba fe lo fun aji 2027 48 hours pere ikeja plaza ni Mobolaji Bank Anthony na ni assembly travel and tours ni won ka le si 08023032496 08023032496 9 6 fun yin ti e ba fe lo si arch of 2027 olorun ba la se niro loruko sister blessing aluko loruko shekwa sheikh ali muhammad saleh abdul wasin salahuddin na loruko ti mi nje apo lojo mejo lori to agboye sin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
4: السلام عليكم بوبو مسلمي تابعين يا جو أجا تقول مرات ولا لا فيها. وش بعدك كمان إيش على لا أجي. توني ده ولا أنت وش فوق كتاتاو بالو. Assembly Travels and Tours Limited. بون جاف بوبو وبو. منو كبار يشتوي يا جو لسي لبي ما أولي ناند. إيه واتو بالي رمبا لا تلاسي أج. أدو 2027. Assembly Travels and Tours Limited. تشتوي لجا ولا جوا. Aj Fisa, flight ticket. Ile itura to suma aramu pekipeki to fini loto bale. Onja ati badiba. Oko boku oloye. Awa ebu. Lola ko ujoko. Ziala la sibi awa yami. Awa fatu dato. Mwuma shewa zifu warigo buba. Baba mbarie. Oni ki afani sadie die. Aj 2027. Bako no niye diwo discount inwa. Feni toba jiti sowo. Oye kasile sha Assembly Travels and Tours Limited. Ni suit 337. Ikeja Plaza. Mubola jibak Anthony Way. Ikeja ipile ku. Elo book me down. 0802303 2496 tabi 0708885 2341 www.assemblytravels.com Moni takwa baye Assembly Travels and Tours Limited, your ultimate travel partner.

eka le ni bezin gbo le se bon de fem 92.9 ku ataro eku ise eku ko le daada fe ni kokon wa ni se losin ta da pre fun ko ni mo bi ta lo ba ti wonu osu baba balagbaro olorun ani bodurin ani bodulo abi opolo wa gba te retun omo ju sagbola ko bi fo se ka fe nu ewure o ma fi dipo te mole ina njo ogiri osa oloye kende kale jaye bale otumara apapa oju ni awon lo ni gbo wo eto yi lagbaro olorun ma ora ma odi obi eni kinaira ku ati lagbaro olorun eni jigun keyin ran isi ni wa kisa keyin aso lagbaro olorun opolowo olotu eto mi alagba tunje olaliko isin ajindari ma je fun yin eku gba gbogbo eku

no mar e massa. Égua! É aí que é. Cozinha lá se cutava aí, tu ba sofinho copo mo agba. Ti o ba sumo jo abi tin kankan ba se hotel down. Enu e to mu bi abe fele yen. O je lo fi padlock se kidi, ko lo fi padlock e. Asiko to wa e to ba bu e go gboro face. Wa ma so fun pe e ma binu anureshu ni. Kaluku lo ni ti e kakiri Olorun ni fa isan se wa o. Eni ti o sai so gan ronu lasiko ta wa yi. O ni daro o. Mighty Eagle, alagbara ma me ro ba bo le. Ma lu e wa te. O ba lu bayi, wa ko ma gbo pe ya gbe. Carry your load. O ya. Ni daro lagbara Olorun. Ani mo na ni daro. Gbogbo wo ni daro lagbara Olorun. Eni ti ti e ti jona ko ni kuno mo ti wa. Eni ta ma baja to ma kute ni tola Olorun ni je ka baja lagbara Olorun. E je ka sora wa lasiko ta wa yi o. Gbogbo asiko ta wa yi. Bo ba reyan to nbu egan wonu yara e lo. Ebu oso. Ka do bale fun ara ko pe ka ma ga. Bo ba reni kan tori po ti duro ni duro esu. Bele ni ise. Bo ba le ma su egan ko ku onu le fun gan. To ni wale njo e ti o fi ni ri e de popo inu e. Inu e to nru. Ngba to ba ti kuro nbe o di dodo pe se kini kare ku bale to ba fowo kan daran Olorun ni je daran kaluku ru ti e kakiri ni o asiko ta wa ki se asiko ja rarararararara to ba re ndu fe ba eja ko ba te gbon ere je ko pe lole to ba jole to daran oro to mo wo to mese to so pe bawo lo se je bawo le se se le to ku todun ma fi pari ani o ni bere ru ejo be lowo enikan kan wa lagbara Olorun sugbe je ka ki sara bo ba riyan to nbu enu moto go poju e siwaju to ba ri pa bo le ko nu moto ko ma ba ti e lo ba riyan kan to ne wa gba ni ere o mo to wa lare o ani n to ma ku teni to la ani baja akoba adaba Olorun ma je ari akoba gafara asiko ta wa yi eje kuni kaluku wa ka lo sora wa ka ma ba baye je oro ti o nse ti wa kaye ma di mo wa lori ejo ti o nse ti wa o kere to bi Olorun ma ja rogun ejo eje ka ki sara ka ma su ara wa ka ma ba yan ja ka ma ba yan se gbolohun asun ki se eyan niko o oko ati yawo lego lasiko ta wa isuru ni ke bi bara yin lo to ba ti ri pe awon daddy won fe bere owo ele po fi die ti e gbogbo nto ba nso ma je odun e ma je je ko riro lasiko ta wa yi to ba de se pa awon omo mi na lo gbe se won je se mo pe awo obirin enu wa mu die Olorun ko saanu wa daddy na eyin na e fe owo ele ti owo lopo e fi die ti yin e ma je awa sise ara wa to ba je pa awon omo wa na ni omo yi oloriire ni e Olorun oni je ko daran won ni so gbongbo won ni so gbadi gbongbo mo e lowo o e ma lu na se bi won lo ni npon o ni na mo pa o ijoba oni so pe won lo lo mo o won ko oni won mu oni o tori po omo ijoba ni o e je ka so gbogbo ara wa ka ma gbadura lasiko ta wa iso Olorun abo Olorun ko ma so wa Olorun ma je ran ni fese si bi mo se nlo yi Oluwa ejo olojo oro Olorun ma ti odi temi Oluwa eni ti mi idagbere fun ma je omo bi ti mo lo o ka ki sara ka bebe fun emi suru lasiko ta wa yi emi suru ka bebe fun ka se jeje alagbara ma mero ba bo le wo lenu e muju be yan kan ba so eyan kan wa ti so marun ki sasiko ta wa yi o to ba lo fowo ti eyan kan teni ye lo le to ba n gbogbero gberu e o gbe wo o ma salaye nja o ma bere January pe igba o lo selection ni Olorun ni je ka ri wahala a ni ri damu lagbara Olorun ori e la se n pari pe lasiko ta wa ise e je ka se kini ka lo fara wa bale ka lo ni opolopo suru ka ma ja odun ti n pari a ni pare mo odun lagbara Olorun oro ti o to ko si bi yan se le bu e to lasiko isa je o ma ba ti e lo Olorun ya bi Yesu Olorun fun mi le mi suru Olorun ma je binu o to ba ki n gba tele ma gba ma dura to n gba

ti o ba ki ngba tele olorun emi suru emi ti ma fi ri nkan ti mi fi ni ri mo ri kini yi o olorun ba ngboju mi ko me ti o fi ni bi mi nu lati ku ta wa yin e je ka se kini ka se suru ka se suru fun apere ti mo gbo leni to je ki won so pe o di doro ki fi se ti won ni landlord ati tenant le ojo nja bunu ko nja ni o oni kaluku de ti lo sun ngba to ma fi dile mo landlord ma ti ku won ma ti gbe tenant bi ko wa wi tenu e olorun ma ja darun tori e ide aye de gan lasan o mo po teni yen wa bi eni to ni fukwa giga ni bi eni tare o ya ni ah to ba ti reyo to je pe nu e ti mu bobo ma ba ti e lo fi le ka do ba le fun ara ko pe ka ma gba ebu o nso ma mo e loju wa fe ku ile wa sumo ra wa ni beni blessing aluko ma mo e loju ba tori pe a jo nwo ra wa ni se wo to wa ni le re ni mu sabi ti re lemi ara osodi a wa mo loju iro ni ma mo e loju wa fe ku ile wa sumo ra wa ni je ko ni kaluko ma ba ti e lo eru eleru aye oni di mo wa lowo o nta yo fi le lowo won oni bere e lowo wa o bere gberu e ko ni je temi ati e le to ku to bi ma fi pari e je ka ki sara eje kalu shorawa en ba ejele tun le se bond fm 92.9

0: sẹ́ni ọlọ́run bá pè ní ìrísẹ̀ àjà tí wúrà ṣe.
1: Ọlọ́run bá pè yàn kéèyàn náà pera rẹ̀ lótọ̀ nípa títẹ̀lé ilé-iṣẹ́ Alfuda Ag and Umra Services Limited. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbèédá kó nínú ìrìnàjò ló ti mọ̀ lóró pa.
0: Ẹ má bàa kó orin sí gbàtù láfi sọ pé Alfuda Ag and Umra Services Limited lárọ́wọ́ wọn fi sọ̀yà.
1: Àwọn tí wọ́n ti bá wọn ṣe àjà tí wúrà rí ni wọ́n lè ròyìn ilé-iṣẹ́ Alfuda lárọ̀ wò tán.
0: Ẹ kú ti mọ ilé-iṣẹ́ Alfuda Ag and Umra Services pẹ̀lú àkàmọ́ ẹyẹ àṣeyọrí níbi kákọ́ ni sèrè àgbà àjà tí wúrà. Àwọn àfáà tó mọ̀ nípa súnà ní kọ́ ní ìrìnàjò ní ilé-iṣẹ́ Alfuda wà sí ìgbàdé náà bẹ́yìn.
1: Bákan náà oúnjẹ ilẹ̀ wa tẹ́tí lọ tẹ́tí dé aṣọ àràbí lọ́fẹ̀ẹ́ lè gbé létí bèbè aram ní Maka àti Madina. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ní ṣe síárà ní gbogbo àwọn àyàmì tó ṣe pàtàkì.
0: Àyẹ ti sílẹ̀ láti máa gba fọ́ọ̀mù àjà tí wọ́n báyìí nílé iṣẹ́ Alfuda Ag and Umra Services.
1: Àwọn tí ó lọ sí Umra Ramadan.
0: Wọ́n mọ̀ gbéra ní February 25 oṣù mọ̀ padà ní March 10 2027. Àwọn alálẹ́jọ́ mọ̀ gbéra ní May 12 oṣù mọ̀ padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní May 22 2027. Masha Allah. Ilé iṣẹ́ Alfuda wà ní number 92 Ìkòrò Dúró. Fàdé bus stop nílùú Èkó 7080-3410-5710 tàbí 080-247-1-7601. Nílùú Ìlọrin wà ní Dojukọ Kidis Hospital Ọlọ́sogbo 7080-3247-9451. Ẹ̀yin ti Saki àti gbogbo òkèògùn ẹ máa pe ìlẹ̀ Adéọ̀nà lápọ̀ sórí 080-38-3078-24. Alfuda Ag and Umra Services Limited. Àwọn ni wọ́n ń kọ́ni lọ sí àjà tí ń múra pẹ̀lú rọrùn.
2: Band FM. Happy on the 92.9. Band FM.
3: 92.9. Band FM.
2: Happy on the 92.9.
3: Band FM.
4: Ẹ máa ká lẹ́nu gbogbo tí ẹ bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní àti máa gbọ́mi. Mo tún dé sí lọ́rùn mi o láti wá sọ fún yín pé gbogbo nǹkan láyé yìí déédéé ni. Kò dẹ̀ sí ẹni tí ní òdù sí àṣeyọrí, kò sẹ́ni tí ní òdù sí àṣeyege. Tó túmọ̀ sí pé níbi tí àwọn èèyàn tó tọ́ bá ti wà lásìkò tó tọ́ ní ìgbà tó tọ́ tí inú ń dùn pàápàá jùlọ tá a tún wá rí skirt tí n bá sọ̀rọ̀ skirt ẹlòmí àmà òkú bí aṣọ obìnrin ni mo sọ rárá o. Mo sọ nípa skirt blended branding àti skirt cafe run ṣe ní pé gbogbo ẹ̀ déédéé ni o. Déédéé ni o tí mo wá sọ ẹ túmọ̀ sí pé skirt blended branding àti skirt cafe run ni àwọn tí ìgbà lóde tó bá àgọ́ ara mu, tó bá ìgbà mu, tó bá àsìkò mu, tó bá àṣeyọrí mu, tó bá àṣeyege mu, tó bá ọkùnrin mu, tó bá obìnrin mu. Skirt blended branding, skirt cafe run, àwọn gangan la dá fún patí gbogbo ṣíṣe ayẹyẹ wa. Skirt blended branding, skirt cafe run, ó máa ń tọ́tọ́ rí àwọn èèyàn níbi àkójọpọ̀ oore bá ti ń ṣẹlẹ̀. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń mẹ́yẹbọ̀ lápò ni o. Skirt blended branding, yàtọ̀ sí pé ó kúnmọ́ lẹ́nu kulẹ̀kulẹ̀ báyìí ni. Tẹ́ ẹ bá ṣàkíyèsí ẹ̀ lẹ́nu àjèjì tó túmọ̀ sí pé ẹni tó mú fún ìgbà kankan á dàbí ìgbà tó yẹ pé ó fẹ́ le. Àmọ́ kò le, skirt blended branding ó ń fi ipa rẹ̀ hàn sí ìwọ tó mú fún ìgbà kankan ni pé ń bo lo wà látijọ́ yìí. Ó yẹ kó o ti máa dádùn skirt blended branding àti skirt cafe run ẹ wá gbọ́ mi o. Díẹ̀ díẹ̀ ni a kì í fi eré sísá mu skirt blended branding tàbí skirt cafe run a kì í ṣe ìdíje pé wọ́n ṣáájú rẹ̀ mú tán o. Ó máa ń da kéèyàn máa mú díẹ̀ díẹ̀ pẹ̀lú ọpọlọ àti ìlàkàyè zipẹ̀ ló ń débẹ̀. Wàá gbọ́ mi o, skirt blended branding ó máa ń fúnyàn ní ìgboyà ọpọlọ máa ṣe kí ni ó máa ṣiṣẹ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Skirt cafe run òun ní kíní tí mo lè sọ pé àdídùn àti òórùn bíi kọfí mọ cafe ó yẹ kó ti yẹ àmọ́ kò ní tí o. Skirt blended cafe run òun tún yàtọ̀ tó bá gbọ́ bẹ́ni débẹ̀ ọ̀ ti skirt cafe run ló ń débẹ̀ ó máa gbé ẹ débẹ̀. Ó máa ta ẹ jí, ó máa jẹ́ kó o mọ nǹkan tó ń ṣe, ó máa feel alright, ó máa feel good ló ń jẹ́bẹ̀ wá gbọ́ o. Àwọn àṣírí kan bẹ tó gbọdọ̀ gbàgbé skirt blended branding àti skirt cafe run ó máa jẹ́ kí àwọn àṣírí àti ìgbà yẹn kó wà nínú ọpọlọ ẹ títí láéláé. Ẹyin boys, ẹyin girls, ẹyin guys, ẹyin ladies and gentlemen, kí lẹ̀ ń ṣe kí lẹ̀ ń sọ tẹ wá rúkú nílá ìpéjọpọ̀ yìí yẹn kò dùn tó torí ẹ̀ fi skirt blended branding àti skirt cafe run sáàrin ni o. Ó yẹ kí ẹ máa gbádùn ara yín lásìkò tá a wà lọ́dún tó ń parí lọ kí lẹ̀ ń dúró ṣe ẹ máa gbàgbé gbogbo ọjọ́ ìbí skirt blended branding skirt cafe run ó máa ń jẹ́ kí ibi ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ibi ìgbéyàwó ó máa sọ dari wo ni ìṣọ̀kan àti gbogbo bàbá ṣe ń fi gíláàsì lóra wọn á wá dùn ìyàtọ̀ wo gbogbo bí kíbi tó bá ti ṣe àṣeyọrí nítorí pé òfìṣà jẹ́ ìwẹ̀. Ó fi sẹlẹ̀bírẹ̀tẹ̀ fáwọn èèyàn pé ẹ bá mi dúpẹ́ o skirt blended branding tàbí skirt cafe run mi o ẹyin èèyàn mi o ó tún ti wọ̀ mi o kí ni mò ń sọ sẹ́. Skirt blended branding and skirt cafe run ni mò ń sọ o wo Omotoni Tony, Ishawa de Kaleda, in the Popo Pelan, Kumu, the gods, in the Vimiladon, in my sister Kushi, Rado Bibi Bibi, Rado, Mussofi Lenko, in the Demopi, Street Challenge, Ele Ketare, Ututi Divide. Kinope, the State Street Challenge, Ele Ketare to do, Oma Nikis, Oma Dalu Giyasi, Oma Dabu Bibi, Ka Osipataki. Last copa, maybe street challenge, skate, elect a way. Last copa, the power sorrow, no social media and you at the skate brand, at the skate brand. Total must pay at T H E S K I R T brands. At the skate brand, the social media and you are skate player brand and skate cafe. Nabak, you will tell you, because if you are laboring.
2: Band FM
3: 92.9.
5: Arike. Eni lo de to roju koko bayi.
6: Oju lo si. Se awon ti ma bo je.
5: Ah, eni le se.
6: Eni ba ye bo se le furu koko furu koko. Ye ni bi o le so kidi le ka to wo gusu. Yo ro pe eni se kidi lo nko la se de lan. Beke. Oke te ye oni ti to sade daji ona. Se ti ka ri bo ni bi epo lo to fenu kan yo.
5: Ah, ai sa ta ro yo ma se kan o. Ibo wa ni si se bayi ni lu fe mi.
6: Se eni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin. Bere ba o fe ga ma kari o. O ri mo gi baba o ke ho.
5: Kilo ni. Ìwọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o kọ́ máa ráyé tó gbó ìjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún lóko jẹ ọ̀pẹ́ ìyìn tó ń ronú gbogbo ara títa jẹ ara títa ara yíyí kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọ̀nà ènìyàn kò sún ọ̀ tẹ́lẹ̀ ó máa ṣẹ̀lọ́ séréséré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù ìṣara tó ń bu iṣo bàbá òkè o lè gbòógì àtúrà lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀ bàbá òkè o kalẹ̀ sí Shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojukọ Deeper Life Church Jakonde Gate Egbe Road Isolo Ipinle Eko Epe 08094471143 08094471143 Baba Oke o elegbogi debede ebe
7: eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ile ise radio te tin gbo wa ide Yoruba ni igba to to gba bayi ohun lo nso ba gbo mi gbo mi koko to nto koko ohun lo nje balẹ lodo ta ba ri ogbon tarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe onito ni won pe ni ogbon tarigi onisegun bile e ma wo pe mo pa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
8: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baboke o o na lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
7: eja asami witi witi
8: amen
7: eh baboke o a ma tun ri yin
8: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baboke o la ko tun nipa ilera ara wa ndori go e mo pe nipa ilera eda o je baboke o logun pupo e si mo baboke o lori pe baboke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso o na ni sara
7: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
8: e seun atokun laka yin o ni daru
7: ase
8: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajuma ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni kenu to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isan inu ara elekeeta o ni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile to mo abi ka yo ti wa ko ti e ma jade daada ko ma jade sere sere a ma sakoba fun isan inu ara o n ta sabapade re latara ile igbonse gbogbo awon nkan wonyi a ma sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo daada to ba ti ko ba isan ara o ni si daada mo gbogbo awon eyan si mo pe aboke o mo nkan meji ju isan ara nikan na lo lori aise isara yi to ba ti wonu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin ta npe ni idakole iwa mo kunrin to wora e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi wo to je pe o ti e nile ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi wo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira dada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa nija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin dide le ma bo baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baboke o wa bayi ero banisoro to le pe baboke ozi 08094471143 lekanzi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wa ele mu ni to ba wa baba boke o iwo ge o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo mo nkan meje o du isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin tiki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori ise ara ti wa boke won so re pa yi nkan to ti sele se mi gan fun ra mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ivun mi on lo fi je si pe ni gbogbo eyan to wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baboke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baboke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni soro si ero bani soro baboke o 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
7: nle ti gbọ yen se mo wi pe yoruba bo won ni iriri lagba on ti o ba ti se ni ri ki awosan a o le so pe bayi ni won se se iwosan re nle ti gbọ lenu baba oke oyi n to ti se won fun ra won ri ni ki olodun to lo eyan fun won eni tolodun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo n bara won rin ojura arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
8: e seun atokun idakole ran tin ba obirin re sire to je pe ni yo le se ndede bo si ye ko si sugbon ko ni lagbara lati se elekeji arabeku ara o dide laarin seju kan si meji ara ti wale ojura ntite ara o dide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran tin kankan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o ogba polo nbe lodo wa olohun si ba wa si
7: baboke o ka ma te si waju yato si pe nkan lo mokunrin aisan isara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
8: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere mo mu awon ipenija kokan wa akoko nenu pe nja o sese ko je se kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re karin kan mo terin elomi yo da bigba to te igomole ni tori pe atele se o mo kan gorogoro elomi pajapaja lowo pajala pajalese elomi owo mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti e ni le rorun su dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe ke lomi o ti e ni ri gbese se dede dada eyin yo ma fa elomi so ise ese ko ma fa elomi so ise apa ko ma fa yen so awon nkan yi ipe neja isan inu ara ti ejo ri bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsa ko ba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo go gba pe ni olohun be leyin baboke o itori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omo okunrin di ole ti ko ni je ki omo okunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu mo kan yan kayin ma fa yan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to ja si gbaje pe pajapaja owo pajapaja ese kaya ma lu pipi kelomi ma ro orun sun dede ko di ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ra bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olorun pelu ase tolorun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o won o gba pe olorun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
7: o lagbara o on te do ba ma ma sagbare o imi o mo wi pe aisan nu sara o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se laye wa o de ti wa ye wa ye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin wa ti ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin nle opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
8: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so yin pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adayeba nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nipa ti won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo oni won fi wa pe pe baboke o adi chu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
7: kabiyesi eletumare
8: to fi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lo wa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke toro olohun ba wa se
7: adupe fun olorun yi pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to olohun je ko di eran ni di mo ni lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju oku e wa farabalẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
8: baboke o ti wa ni shop number 10E oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero ibani soro ti ele pe baboke ozi 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442 a si ni ero igbalode yi ta ma fi si awosewo fun awon eyan ti won no ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan kokan pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba ogo ti enu ni sorose baboke ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni wa gidi pa left road ni jakande gate ti isolo ibe ni baboke wa
7: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbe afuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati isolo bayi bi eni pe o lo si ikotun to ba ti de jakande gate bi shop meji si meta o ti ri oye kola plaza ni waju church nla kan deeper life church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won lekan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 08022613442 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o iwo na se igbise won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
9: arike eni lo de to roju koko bayi
6: oju lo siri se awon ti ma bo je
9: ah eni le se
6: eni ba je bo se le furu kokoko furu kokoko bi eni bi o le sokidi le ka to wo busu yo ro pe eni se kidi lo nko lo se dere lan beke oke te o ni ti to sadida ji ona se ti kari bo ni bi epo lo to fenu kan yo
9: ah ai sa ta ru yo ma se nkan o imo wa ni si se bayi o lu fe mi
6: se eni ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bere ta o fe ga ma kari o o re mo gi baba oke ho
9: kino wi Iwọle soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gbo ijale re fun lugo je opo yi to ro ni gorogo ara tita je ara tita ara yuyu ki gba to ma bo lese omo eniyan ko sun o te do ma se lo sere sere tabi ko po la poju isara to guri so baba oke o le lugo je atura lori yi pe iya isan tabi arun to fe da ni gule baba oke o kale si shop 10A oye color shopping complex la doju ko di palace church jakonde gate egbe road isole le ni e pe 08094471143 or 08094471143 baba oke o elegbogi debede ebe
10: ekudede asiko yi eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le se Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tun mo si pe you are what you wear Papa Julo Awobinri, we have to look good always. We must dazzle, either married or single. You may never tell what your husband or boyfriend falls for. Awon okunrin ko wa to pe won like waist chain, leg chain, body earring and the likes. Fa won yawo won at awon girlfriends won. Awon okunrin ko wa to pe won ko ri right. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church. Asala tu party awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good ke ma dazzle e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 46 e de le tun ba wa so lori WhatsApp bakan na lori number 08023496546 and awon Jerry's Rani gold replica to je pe e ma lo la lope to we o de tu gara e ma re won lori sirisi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 Edele Suba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 Esegun
11: Kiriu gbogbo iwo to fe rale alubarika mo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi siwo ko lo mo ise repete ki le ise re na de to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa wa ile marijimo mo ti ri le ise alalubarika kan won lo nko to da won ni ile ni bi to da papa o fe ko le epere o fe ko le ise olumi inora pure water factory tabi ile itaja nla igbagode ta mo si shopping mall ko si le ise amotech enterprises je ki sari fun ilero ba ni soro won 090-30-87-9910 090-30-87-9910 Tabi ki opo won sori 080-73-03-2261 Ile ise Amotech won ni awon ole won yi ni bi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo Olorun ko to wa pada dupe lowo Amotech Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop Ota nito si igomode grammar school ni itagbanga loju popo ibi iroko road bako na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elejibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota Ogun state ile ise amotech ile ni 1.5 plot of land ti won ti call sori re pelu bo old ni coca cola road oju ore ota bako na ni ile ise amotech enterprises won ni ile kaakiri songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon wo poku ati ti owo re ogani lara lati wo awon ile won yi abi lati wa de siwaju si o le kan si amotech enterprises won wa ni number 20 back of obasanjo farm road elejibo ota number 20 back of obasanjo farm road elejibo ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori whatsapp lori awon number won yi 090 30 87 9910 090 30 87 9910 tabi 080 73 03 2261 080 73 03 2261 Amotex Enterprises gbogbo lesongo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo wa
12: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
13: Welcome to Al-Madina International College, Nigeria, where education or moral and physical development of your children now KG, nursery, primary, and secondary classes are given special attention. A faith-based college in Arabic and Islamic dreams, skillful citation and memorization of the Holy Quran with the best of every. Al-Madina International College, Nigeria is funded by Dr. Saudi Abdullah Uddin Al-Imam,
14: a subsidiary of Center for Ahli Sunnah World Jama'ah. Our primary school section is situated at White Mosque in the area of Ushibu, while our secondary school section also in Ushibu is situated behind the one day middle school in the community testing ground area Ushibu. Our Iwosori Center is located at Al-Madina area, Old Ushibu Express Road testing ground Iwo. Contact us on info at almadinainternationalcollege.com or www.almadinainternationalcollege.com. Call 0814-933-731 or 0806-289-6625.
15: Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram wa salatu wa salamu ala rasulil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil
16: amin
15: atara samawati wal ard
16: amin
15: alima al-ghayb wa shahada
16: amin
15: anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun
16: amin
15: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك
16: آمين
15: إنك تهدي من

ntutu kutu nti yelo wala kwe hati oka oka oka inwa iti yama mwa nukuri ati kwa so so far aya iti tiri ati iti foba na watuma jima yana aya iti tiri ati mwa inwa inwa mwa shiwa ati

abeji bo ti ko ti ni o o le ko do mi le o le ko ko ya bo ti ko bi ni ti ko ni ko ni ko ni ka ni ko ko sa wa ni o ta ko ba ka o me bi ta de ni ni wa o ni le ta la fi si ba do wa ye a ti ko si a ni mo ka ye o ba ta pa wo gwa ta mi la ye se ta le si si ti wa sa fe ni ni a gbe le gba iko tangan wo to ya ifo ni o aise aro ala lobo itakulo isai ke pa koko eyi ko bu ati abia le fun yo ji o aka ka pa wo kwa agba fa mi o ojo o ni o do ka to fe le won 00337355700 Computer Italian 0708 927 4444. A building can call for the woman. And then, so you go right by the way to you.

0: Ministries. Oro Yoruba ni mo tun wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin ko wa to pe won like waist chain leg chain bold earring and the likes fawon yawo won at awon girlfriends won awon okunrin ko wa to pe won ko ri rai. Please don't try to look like anyone, but create your own fashion style. Our jewelries were at modern Sonic Pai, a little one of church, a salad too, party, and one man there, a little one of soft fees, a little one of soft jar, a little one of someone shops in and one store, a little one can look good, came a dazzle, a little pay and be jewelries and accessories. Sorry, 080-234-9-6546 Edele Tuba Asoro Lori WhatsApp Bakano Lori number 080-234-9-6546 And our Jerry's Rani Gold Replica Tepe Emma Lula Lope to well there to Gara Emma Rebun Lori Shirishi Niambi Jerry's and Accessories Emma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 080-234-9-6546 080-234-9-6546 e de le tuba asoro lori WhatsApp bakana lori number 080-234-9-6546 E se gan.
1: Eku gẹgẹ asiko yi oruko mi la kan wo ti gbogbo ayo mo ti baba gbo ora olotu sara atolutoju olomo okunrin ni ile ise wa lati mo lewe ategbo fi se itoju fa awon eniyan tolorun si n fun wa se ati pe ka se alaye fun ara wa ohun ti o ye fun yin lati ma je ati awon nkan to ye ki e yera fun paapa julo tojo ori ba tin dagba soke ewe ategbo yi ni awon baba wa mo nlo ti won si n pe laye wa ni ilera pipe di ojo ogbo won o si le fe pe mi 08037933808 gbogbo wa naa ni awon baba wa tan mama wa laye atijo won ki lawon apa be ni won ki lawon ese didun arun fara yi a ma sokunrin be la ma sobirin ati mu o di ogun ati bere ko dujegban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun elomi ko le bere lati ki irun tabi gbadua ose ilera tin lo nile ise wa si tesi waju ori pe be po won ni ka fojo kun sugba o ojo perete na la fi kun iwo na tete dide fuya bayi ko ma bo tori awon ton ti ja afani ose ilera yi tele won dupe fọlọrun fani eyi te ti wa tele baba agbo ora ti wa ni office tutun ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako logba bus stop ogba nikeja nilu Eko bi o si le fe pe mi 08037933808 ori sirisi afani le o ma gba pade ni ile ise wa ni bi oselera tin lo lowo yi e foju iju pelu emi gaga be ni a sayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o mo so ibi ti awon nkan wonyi lugo sinu agbo ara yin boya yin ri apere bi pajapaja owo pajapaja ese ara kukuta ita eni ti elomi tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese mo tabi gbogbo ara owo gbigbon ese gbigbon tabi gbogbo ara gbigbon ni te elomi opo lo ti lo kaakiri be ni opo ti lo orisirisi ogun ti won ko ri ona bayo elomi ti logun ti o ti fa so di onisegun bile ma so ireti irenu elomi wa to je pe ise papa ise po ese ni titi e be le elomi o se le da awon omoka re se po mo be ba de a to fun yin ni aja ogun ti o ma je ki gbogbo ogun te ba ti lo ile ise wa o ma sise nu agbo ara yin lese kese to ba tin logun emi akanwo leti ma yan olorun logo opopo le ri ibuso meji isara ma fa so bi ko ma rin won ku won ku tabi ko ma rin tage tage bi eni to fe subu ko rin ko ma wa ibi ti yo fi dile elomi a ma rin bi omode to se nko irin rin arun sara yi ti so elomi idarugbo osan gangan tete dide fun ya bayi ko wa si ile ise wa eyin dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi ese wuwu tabi ko wuwo tabi ko nira lati gbe ni telomi ko dabi igba telomi nte egun mole latelese re titi ti ba pe o fi bolese elomi koni mo ese elomi yo mo gbona tabi ko mo ta bi eni pe won fi atara lese tabi ki nkan ma se muniwini ninu ese elomi egbe kare elomi wuwo tabi ko kudele gbogbo nkan yi arun inu sara ni oruko orisirisi ni won pe arun sara wonyi awon mi a pe lawoka inu egungun awoka anu san be ni awon mi pe larun mo legun tabi sangun sangun tabi lakuregbe be ni awon mi pe ni rheumatism abi arthritis ti awon eleyi na tun pin sorisirisi ona ti awoka anu san ara ba lagbara tan a ma ba ejeje ninu sara telomi o ma toju ofa be ni arun awoka yi oni dagwa re laamu ki yi sofa nitori pe apere ofa ati apere awoka anu eje to ba lagbara tan o foju jora won amo ki se bakan na ayewo ta ba se fun yin le se wa ni ofihan boya ofa ni abawoka isara ologeje atomi ta kiri aguara ti isara yi ba lagbara tan o le ko ba irire eniyan bi ko ma rukurukuru tabi ko ma ri bi oye elemi ori nkan to sumo koni ri nkan to jina si elemi ori nkan to jina si koni ri nkan to sumo isara yi oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju teyan ni arun ito sugar a mo ko ba isara ti o ma je teyan ma ru ti o ma gbe ti o si ma da isara laamu be la awon eje ruru a ma sakopa fun isara ti o ba lagbara tan o le fa ori fifo abadi tabi ka ye elomi ma lu pipipi tabi ko fa ailegba pakan ese kan fun elomi ta mo larun ro parose tabi arun ategun atabu buruku koni feluwa ṣugbọn ẹ jẹ ka mu ju to ra wa lasiko gbogbo la mọ wipe isara o ni ọlọmọkùnrin fi jẹ ọlọmọkùnrin lẹsẹ isara ba lagbara tan lọpọ ọgbà a mọ kó bá ọlọmọkùnrin ẹni tó ti ń ṣe bí ìgbà mẹta tàbí jù bẹẹ lọ tẹlẹtẹlẹ yóò wá di ẹni tí ò ní le ṣe kì í ṣe ká jẹun ká mu tàbí káwọsọ nìkan lobìnrin fẹ lọdọ olólùfẹ rẹ ọlọmọkùnrin gbọdọ tó ní ọmọkùnrin ó sì lè fi ọwọ sọyà rẹ pé ọkùnrin lòun ó sì lè lu ìlú àlùjọ tí ó kí ìwọ ọlọmọkùnrin tí ìwọ náà wo ara rẹ dáadáa tó rí pé kíní yìí kì ò rí báyìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ sàdédé ló bẹ̀rẹ̀ lójijì tètè kan sí bàbá gbó ọrà láti wá di àǹfààní ọ̀sẹ̀ ìlera tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní iléeṣẹ́ wa ní báyìí a ti wà ní nọmba 13 Akinwale Street off Thomas Alakọ ọgbà bus stop ọgbà nìkẹjà nílùú Èkó ń bí. Ọpọ́ ti logunlogun tí kò rọ́nà àbáyọ tó ọba tí ọ̀dọ̀ mi àkànwó ọgbà pọ́lọ̀ fún ẹnìkan ṣe ju ẹnìkan lọ. Orúkọ oríṣiríṣi ni wọ́n ń pa ìlera tí mo ń dọkùnrin láàmú yìí ẹlòmí àpè ní ìdákọ́lẹ̀ ẹlòmí àpè ní ojora bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmí àpè nífẹ̀ kan sùn lọ ẹlòmí alásùkì ní ń dàún láàmú bẹ́ẹ̀ lẹ́rẹ̀ lòmí ara yẹn yóò le ṣùgbọ́n tó bá kòkó súnmọ́ lólùfẹ́ rẹ̀ yóò wálẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lẹ́ lòmí ó gbìyànjú láti ṣe láàrin ìṣẹ́jú aya tó bá dé bẹ́ẹ̀ ara rẹ̀ yóò ti wálẹ̀ tí kò sì ní le ṣe ìmíì mọ́ ẹlòmí ó gbìyànjú láti ṣe aya rẹ̀ ó lágbára nǹkan ọmọkùnrin ó wálẹ̀ eléyìí náà bàbá wa ń pè ní ojora bẹ́ẹ̀ lẹ́ lòmí ó gbìyànjú láti ṣe níbìkan tó bá débò míì kò ní le ṣe eléyìí náà bàbá wa ń pè ní tẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ọlọ́mọkùnrin kò lè bọ́ra lẹ̀ níbi tọ́lọ́mọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ wà nítorí nǹkan ọlọ́mọkùnrin tiẹ̀ ó kéré sọ́jọ́ orí tẹ́lòmíì bá ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ tán yóò mọ fọwọ́ ti kinní kan wọlé lójú ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n ṣàkóbá fọkùnrin ni kí ènìyàn dàgbà kò ní kó má ṣe ojúṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́mọkùnrin nínú ilé gbìyànjú kọ̀ọ̀kan sí bàbá gbọ́ ọ̀rà pé mú sórí 08 0 8 3 3 8 0 8 ọpọ́ ti lùgbàdà oríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí àrùn ìbálòpọ̀ tí ọ̀pọ̀ a máa pariwo ara títa ara jíjájẹ inú kíkún inú kíkùn tàbí inú kíkan tàbí kí nǹkan máa rìn káàkiri àgọ́ ara lòmíì ara gbígbóná láti mú tàbí orí fífọ́ lọ́pọ̀ ọgbà ní tẹlòmíì kí ó máa rẹ ènìyàn láti mú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n ń ṣàkóbá ó lè fà á kẹ́nìyàn máa wojú ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó ni wọ́n lọ́mọkùnrin tí ìwọ náà ti ṣe àyẹ̀wò tí wọ́n sọ fún ọ wípé omi ti ń bẹ lára ọmọkùnrin tiẹ ti lẹ tàbí kò gbé ìwọ̀n tó tabi ko ni eyin kankan ninu kini fa idaduro wo lomo obirin boya iju ni tabi inu gbigbona tabi salekun didun tabi iko su ti e ni sesege sege tabi eda ni titi olohun yo ba mi du onu o le ayo yo si so ninu re lai pejojo atoko ati yawo e kan si le ise wa fun ayewu atona abayo lori nkan to fa idaduro fun yin opo ma ton latoju tabi ko ni ito yi ko jade dada tabi on ta ohun tabi ndu ohun tabi ke eniyan ma to bi igba mefa mejo lale kile to mo tabi ke yo imo jade dada ko ma se sere sere tabi ke yo imo ko lapoju tabi ko tabi wi pe eyo yi ko tan ninu ti eleyibo pe ni prostate enlargement ati si awari fun arun iseto laarin ojo marun ti o ma dupe fun olorun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menu ba abi menu ba amo wa sale salaye bi se se o be ni opo ki ri orun sun daada lelomi ba sun lale to ba ti laju ko sorun fun omo ti ile yo fi mo awa ta ni arugo nle e je ka moju to awon arugo wa tete gbe won wa je afani ose lera ti lo lowo lowo ni ile ise wa o sa mo awa gbo ra pe olorun fi ewe atebo jin ki wa ati nilo re fun omo adamo otipo inu ati ododo ta fi se ise nile ise wa lo so wa di asiwaju iwo na ba dode ni akanwo baba gbo ra o dupe fun olorun ta si mi ni bi ose lera ti lo lowo lowo ojo perete loku iwo na ete wa jafani re office wa ni number 13 Akewale Street off Thomas Alako Ogba Nikeja nilu Eko bi gbogbo bi to ba ti bowo ba ti dogba bus stop iwo gbere number 13 Akewale Street le ti mo riwa o ti le fe pe mi 08037938 08037938 08 olorun ko ni fi aisan ara de wa mole o a o ma reti yin o dabo
2: Band FM.
0: For you and your mom. Oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le se Ambi Jewelry and Accessories. Oro Yoruba ni mo tun wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo. Ba de se rin la nko ni. Iyen tun mo si pe you are what you wear. Papa julo awo obirin. We have to look good always. We must dazzle. Either married or single. You may never tell what your husband or boyfriend falls for. Awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain. Leg chain, body earring, and the likes. Fawon yawo won, ati awon girlfriends won. Awon okunrin kan wa to je pe won ko ri rai. Please don't try to look like anyone, but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo de so nipa yi e le lo won lo church, asala too, party, awon wa nbe. E le lo won lo so fees, e le lo won lo so jar. E le lo won lo si awon shops yin, awon store. E le lo won ke look good, ke ma dazzle. Ele pe Ambi Jewelry and Accessories sorry 08023496546 Edele tuba aso lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 And our Jerry's running gold replica. To pe Emma Lula Lope, to well there, to Gara. Emma Ray won Lori Shivishi, ni Ambi Jerry's and Accessories. Emma Ralo Perete, and Emma Deliver a Funny, Low Perete. Ele pe Ambi Jerry's and Accessories. Sorry, 08023496546. 08023496546. 46 edele tuba aso lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 ese gan
2: Band FM
0: 92.9 agbara olohun to sise iyanu leti odo Bexida lojo si un pe oko wa bo lowo ogun olojo pipe ide ti aye di omo Ipoju ati ise aisan lojo pipe ogun adani duro ati aini igbega egun ati ogun ajogun ba nda olaamu itusile re ti de o to ba le wa si ipade olososu Bethsaida pelu iranse olorun alaye Reverend Oluwatobi Omoni ati ogoro iranse olorun to kun ni gbogbo ojo Saturday akoko lososu first Saturday of the month lati ago meji owuro 7 a.m. to 10 a.m. ni Akma Hall near the AIT Road, Kola Bus Stop, Leko. Ni biti ise iyanu oloju koroju tin sele pelu agbara Olorun to sise iyanu leti odo Bethsaida lojo si loruko Jesu ise iyanu re yo te o lowo ti o ba le wa si pade Bethsaida e pe Reverend Toby fun adura 08055155392 08055155392 ko so mu to koja adura.

moju le ja idaba bi aro ikin se moju opele se wona ti gbo nipa agbonjo nisogun ibile ni baba foro lagba eyin olorun daju se farawe tolorun fun ni imo ijile nipa ba ti se fi ni ategbo se toju eyike ya isara arun atari ara to ba nba ni farafinra teyin si lalafia pipepe lati leyin olorun ti wona ba sakiyesi oniruru ipenija ninu agbo ara re mo ka gulutuku kan si baba foro lagba adegun ba agbara nbe lowo won lawon ede oju orun ti won lo leyin odun meje ti ajagbe won ni oke ti won si pada seriwale asiri si awon baba wa yi atijo nbe lowo won iwo na kan si won lori ise ti obo dede jankari wo ti ko ni loju losan gan awon bo rere lo ni ru iwo oda won tun ba ni be lohun lori igbega lori ise teda ba nse teyun si man tawara wara lai ni ni ipalara iwo na gbera nle mo sose baba foro lagba dagba iwogbe tiri na ri asiri ogun to nja ni atun gbogbo to pa mo kedere tona abayo si ntele leyo soka baba foro lagba nbe ni number 17 basi street ore lo pe bus stop egbeda leku telephone 090-6483-3400 tabi 090-8346-9898 baba foro lagba okun si ori na se kanakan ori iroko ti furakiraki agbegbe ori oda ti furagajigi ragajigi

0: to kin bi so bi aduda gba ologun sese ni so bi eni fi yun meji kara won lori ikoni yi eto aye ko to ni o ma fa loro itaniji to lo ni leti pe idajo wa loru lori gbogun ta ba gbele aye se latenu baba wa muraki wa kan ni oba olomi tutu oludasile ijo muraki olomi tutu traditional prayer temple international aye ko to ijo muraki olomi tutu traditional prayer temple international lo so ni bo we
1: aye ko to
2: Asare sese paje arinrin gbere gbere poro eyin lebi ladokun eyin woran njo tin sunkun kon ko nire nigba nigba o to gegege ki gbogbo wa kan mo nire nigba nigba ori pepin la bagbe ori pepin la baluko oro mojo nimo oro donimo lagbe baluko lori ope segi segi ninu ra ni ba lagbe baye yawo ture ye yawo ture yo sai tetete yo wa gbe wa nitori pe akifu efufu le gbe ba be ni ko mo le gbe ni ye yawo ture yo sare tetete yo wa gbe wa nitori pe akifu efufu le gbe ye ni ko mo le gbe ni ire nla ni fosi fun wa nla nla lewe sapo yo ire nla ni fosi fun wa nla lewe gedagbagba yo ire ni nla nla ni fosi fun wa igba ku gba ninu agbayun dun inu yin oni baje nigba kankan ta ba kole tanile awogun sere lonu oko abobotan lolodun mare basiri eyin die abobotan asiri gbogbo yin tin gbo mi koni tu nitori pe asiri eko ki tu loju ewe asiri yin koni tu nitori pe asiri igbe ki tu loju orisa asiri yin koni tu nitori pe asiri egun ki tu loju eku bi mo lu oba ku asiri edo itu ari di okun to tobi lomi enikan ki ride osa to gba yi lodo omo araye koni ride yin a ki ride mo ni gedegede afomo asipade emo afi sara igi to somo loko gbogbo ire aye yin le tewo gba a ni fire ti yin sapinle okan yin yo si bale eni ku togo togo yo sebe yo ri be yo ri be yo sebe lola olodumare oba lorun akani ti de akani ti de akani ti de o oba omi o eyin olote epanu mo eyin asika epara mo akani ti dode o omo oyeye akani ti de akani ti de o akani mode o oba omi o eyin olote epanu mo eyin asika epara mo akani ti dode o omo oyeye mojubo olodumare oba lorun oba lagbara giga oba lapa kabi kabi egbeleye ni ayin mu si egbeleye ni ti etan olodumare egbeleye ni andaloro egbeleye omo oruka bi amo ti sunkun gbe olodumare oba lori aya torun oba to sera re lojo sale di orun sugbon to fi ile aye se apoti tise oba to tobi jaye lo olodumare to tobi to ni lajorun lo oba lagbara ase yo wu tenikan ko gbodo bi olodumare oba ditu olodumare oba alagbara to tobi julo ondara re ninu igbo oju tolugbo ara ti olodumare nda lodan oju toluodan gbogbo ara nlala to nda ninu ibu omi okun oju ti oluweri lo olokun ni tumo si o tori ati olokun ati gbogbo okun ko kari aye agbara wo olodumare ni iwo gangan lebi ti peku ti etiye iwo ni oba ti mu alaye jade ninu awon oku iwo lo moku jade ninu alaye oba esan oba ti o san fun kaluku gege bi ise re oba to fun alaye ati anfani lati le se to wa ninu aye ti enikan ko si le bi o ni ngba ti o ba ti jaja ma asiri se ise ni yo pamo titi lai ti eyan yo si ku tasiri tasiri sugbo olodumare oba lorun ko si nkankan to gbe kokko se ko si nkankan to gba pele se ko si nkankan to gbe okunkun se ti o ja asiri ni waju adeda toro gangan loba asiri oba to sera re lojo mo dupe lowo gbogbo eyin ti e nkan si mi gbogbo eyin te fun mi ni oro iwuri ati adura iwure e to fese mule tin je ki aya mi ko si le e ti o je keru ko ba mi lati tesi waju lori ise iranse abami yi e ti o je wipe gbogbo ti e nso ati bi e se patronize wa ti e nwa ri mi ti en wa kimi ati ipa ti opolopo eyan ko ni ti ara tabi ti emi ni ti owo tabi ti ifomo niyan se lati le je ki ise iranse ibile yi ko tesi waju gbogbo patapata ni mo appreciate mo dupe lowo yin gbogbo ile si agbon safefe mo dupe lowo yin gbogbo eyin agbon safefe mo dupe lowo yin gbogbo eyin majelu obaje gbogbo eyin observers gbogbo eyin te nwo sun gbogbo eyin ti en gbo tugbon te pe mi ri gbogbo eyin te gbo eto mi sugbon te wa ri mo dupe lowo gbogbo yin nitori pe ori gbogbo ise yin ini mu ki ori mi wu ki ori mi ya tori en soro words of encouragement fun mi eti o je keru ba mi e to si nje ki tesi waju lati ma be olodumare lorun ona ti ma ma gbegba ti fi ma je lasting solution fun isoro awon eyan bi ase olodumare to ba ti nkun mi lowo olodumare nduro olodumare farahan olodumare si duro ni duro wi pe ohun ni oran mo ni se fire ti oba gbogbo eyan oba gbogbo gba oba gbogbo asiko oba gbogbo abami oba gbogbo ebora ati win oba gbogbo lori awon oro eseku ati gbogbo awon eseku atawon ebora oba lori egbe aye ati torun oba lori egbe oke ati egbe odo oba lori awon ofurufu kabiyesi eledumare oba to fira re pamo sugbon to sumo wa ju isorun wa lo mo to ra foriji lowo gbogbo yin ti en pe boya mo busy boya phone busy sugbon te tun tesi waju e ma binu o nitori pe ise ti mo gba ke se ise igberaga n o ni igberaga rara o akoko ni nigbo je wi pe ero bani soro bi ba n gbe pe kan lowo ko si bo se fe se ti o tun mo gbe mi lasiko kan na mo si toro aforijin lowo gbogbo eyin ti en wa lati ilu to jina sugbon ti en ro pe o pada lojo yen amo ti o se pada nitori ti bi e se n ba odo wa ti akoko n lo ko to di pe o kan yin gbogbo e ni mo toro aforijin fun bi e ba ti ro wi pe nkan yi dun yin be ni ke ma ro pe eni to ran mi nise olode eyin atemi ko si ti mo le se nitori na mo dupe lowo yin nitori pe en fi fagbo ati okan mi mo ati okan kan ba wa sepo o si ran wa lowo lati le ri aseyori se lori soro ti opolopo gbe wa yala eti o je ti ajo tabi eti opoju to je ti emi loni e ti mo pe ti mo gbe dani oni lati ma sise po pelu olodumare lati le je ki o ma ara aye laju ojunu lati je ka mo wi pe gbogbo isoro ta ni ko lo so gbogbo wahala to polopo ni ko la je gbogbo isoro ko la sasi opolopo wahala belomi nitori o kuna lati se awari ara re tabi lati se awari kadara re tabi lati mo gan pato ise to ye ko se laye tabi lati mo gan pato iru oko to ye ko fe abi aya in lo ko isoro orisirisi ba awon eniyan mo dupe lo yin fun understanding yin ati lori on gbogbo loni mo fe soro fun yin lori kini kan to kan nikan kan o lo be lori kini kan te nikan ko ti e focus si to si je orisun isoro awon eyan te nje ki ogun o saki elomi a lo nti lo le alajo lo le alajo ko sise o elomi a lo nti gbadu agbadu akogbo elomi a lo nti seto elomi a lo nti gbegbese o nti se sara elomi se tutu se tutu o fi malu se elomi se tutu se tutu o fa gbo se orisisi nkan le elomi ti fi se tutu elomi se on gbogbo elomi taduke atoni o fi wona bayo fun ti o agbara owo ofe ka mo sugbon o n gba idakule pade elomi ti de ti fe wo pe abi olorun o ki gbadura ni elomi ti le ti fe ro pe abi olorun o si pelu hun ni elomi ti ti fe ro pe abi kadara hun ni ko won mo nisimi ko won mo lowo ko won mo lola ko won mo begbe pe abi ko won mo bimo abi ko won mo lalafia orisisi negative ero ninu opolopo ti o sugbon ti o je wi pe wrong thinking ni eti o ba oju ona mu nitori pe awon eniyan fe owuro a fe tan a si fe ka ma deku mo mefa ka ma si se pe kankan ba ni nbe loni mo fe soro fun yin lori nkan nla kan tin ba yeyan je teyan si ni focus si ti o ma jeyan bi emirin ti o ma fayan le je mo bi itale teyan si ni mo pe nkan kan sele si un teyan ni foju sibe ti o ni focus sibe bi olorun olodumare ba ti le fi soke elomi lati so kulu lokan re pe abi nkan bayi lo fa ni yo tun sare le ko lokan re nitori pe ko fi kankan ko gbogbe ko si fe ko o ma ran tin to ti lo ani by gods by gone eyin o ti lo akani mo ra kin yo mo de lale yi mo fe ba yin soro lori nkan ti mo pe ni adabi aye mo ta o ti le
1: ẹ̀kọ́rọ̀.

le ore ile oraja o je pe o mo mo so ikilo rere o ni mo fun yin ikilo rere o ni mo fun yin o e dako e gba o ko le ye wa solution re si ona dabi mo mo pe yo dara fun yin yo ro yin lorun kan yo bale ko se nti ki sasise a le rin kori omo mi mo to ti wi to ni o baba jo pe mo gun esin re ni kese mo binu fa pe mo na opa mo petepete to ta si olara mo binu fa fa ni re ni tori mo ti so fun ti pe pe ojise olodumare la kan ni morakin yo okan je lana ibile le ni fin jise temi ni yo dara fun yin okan yo bale egbo eto e fowo pawo e feri gijobi e o jade nu aini e o jade ku onu soro okan yo si bale yo se be yo ri be lo olodumare oba lorun emi te tin gbo ohun mi late kan ti mo nsoro nipa dabi emi ni morakin yo akan ni oba olomi tutu oludari ijo morak olomi tutu traditional prayer temple international ni pele oyo ati ni pele eko eni kan to fe ba mi soro o le ba mi soro sori ero ba ni soro yi fun ibere 08039147266 080 3914 7266 tabi 080 78 77 44 84 080 78 77 44 84 An number mejeji na si ni WhatsApp number mi. Titi ojo mejo, ta tu man kwade lori eto nye to wa ye koto. Ili o ni le nyon ni nanyi, adabi buruku koni sokale sori nyi. O da ro. Aye koto, o ti le poro.